0: pahin sa eleksyon, kundili sa patas ni kahigayunan sa tanan. Kung ang gahom magpabilin sa usa ka pamilya, dili na kini demokrasya kundi usa ka malinawon nga purma sa paghari.
1: Arangkada komentaryo. Arangkada komentaryo.
0: Wa na tay panahon sa pag-aginod sonahan manghigala. Dini na nabuslot ang tabil sa tung panaguban-uban sa tung tulumanon inyong tulumanon atong tulumanon. Arangkada sa buntag. Sa ngalan sa kong mga technical partner, Jason o Garrison Cirilio, sa among station manager Bailey Danriel Duladre, karong adlaw pizza size na bulan sa Mayo 2026. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok Magagaingon. Walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye, I love you.
1: 101.9 FM Radio Davao. One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio

0: with na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: Diba, daos ang magiging mata?
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
1: Hindi naman siya makabasa.
4: Oh. Nay?
1: Lagsuwat ang idiyong bagoot. Lapubot siya sa trabaho.
4: Nahihilak mo lagi ka, Nay?
1: Luha sa kalipay, ada. Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday? Oh, ada. Tinaw na barag ako padadaw. Nagsige baya kong patulos akong bata. Adig Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kaipikli po good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una? Tungod sa imong glaucoma. Apan tungod sa Kuya Dodds Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padadaw.
5: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. That's the way
6: ay, pagkuha na yun og gahon-gahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
7: Ay, shush! Di na kinahaglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil.
8: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
6: Wala'y sakit imong tiyan, apo?
8: Oh, Lolo!
6: Oh, it's a miracle!
8: No, Lolo! It's because of Kuya Dodds Herbal Oil!
5: Whoa! Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod na hapas na gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
6: Sige, sige, awire, awire.
7: Nga na bitaw, dali na diha.
6: Hapit talaga na, hindi ana,
7: ah! Shima, Shima, ay, tingog itawon, Shima.
6: Agoy, nagasakit sa akong sampot, Shima. Agoy.
7: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yung kang.
6: Agoy, kalit magbigulgol ko na akong tuhod o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
9: Gulgol nga tuhod, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, pagsao na lang kung arangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
6: Talaga?
9: Kini ang tumara, Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
6: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet?
9: Tinood ka na higala. Way hulong si Kuya Dodds sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga payapian. Ugong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
5: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
10: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
10: Kritikal na kayo, gimong kahintang.
1: Nay, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kinay.
10: Unsa? Iduok.
9: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili kaihi o magsigig ihi-ihi? UTI, kung urinary tract infection, kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
11: Kidney Repair Capsule.
9: Adunay mga sangkap nga direktang mo ayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
11: Kidney Repair Capsule.
1: Kapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong ibali. Naluot sa akong ginawa. Nisugmat na sadang akong kabuhi.
9: Di masabot ang gibati? Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet, gastro tablet. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo na solusyon. Gastro tablet, gastro tablet, gastro tablet.
12: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit, bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan sa programa Health Nerves with Kuya Dots. Health Nerves with Kuya Dots. Ingat! Health Nerves.
13: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linyukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o kagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City, Bainte. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Provincias Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas na dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

0: Hey galayson, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Rods. Kumusta mga smoking tigpaminaw? Kutong mabot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Naglagiting ang kainit din sa akong limutangan pero kusog ang ulan kagahapon sa hapon. Bugna-bugna o gihapong palibot. Kumusta niyong irerya? Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning. Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning. O Tabato og Lanao. Good morning. Agusan del Sur del Norte. Good morning. Surigao del Sur del Norte. Good morning. Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning. Kumusta Moria? Kumusta mga katikaran ug mga pagprekaisikay? Sa gihapon kini nosab inyong pinalanggang Gerods manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Anaas kapiskay ug kabaskog sa paglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos iyang tiyan. Ang pinaka-nindot yun nga labanan din hining mabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi. Dasig o kugi lang. Pag inasay nindot kayo, may buntag sa itong mga nanay, tatay, lolo o lola, ate, kuya o bunso. Good morning! Senior citizen, mga katigulangan o mga katiguyangan nga nagkabagat-bagat, nakahulat-hulat na din hining atong tulumanon. Morning ninyo dyan. Good morning! Atong mga partner radio station sa Tibok Mindanao, Tagiag Tagdumala, Gikan Radio Station Manager, Padulong sa News Bureau Chief. Good morning! Good morning! Dinas Technical, salamat kayo. Thank you! Adlaw-adlaw nga o kanini ang makununayon nga pagkonekta din hining atong tulumanon. Dagan kayong salamat, Technical Team. Og siyempre sa itong mga iksuong mag-uma, kumusta man mo riya? Naot ko nga okay ra gihapon kayo mo. Inubanan sab sa kadasig ug kakugis matag adlaw nga gibuhaton sa pagpanguma. Mga nananom, sama-samay sumay tubo balanghoy saging kamuti pinya kape guban pa nga mga lagot mon. Morning. Good morning. Og sa itong mga iksuong mananagat, salamat sab na aming masudaan. Thank you kayo sa inyong kadasig ug kakugi sa tanan nga mga magbalantay sa kahapsay ug kalinaw. Dagan gyapon kayong salamat. Thank you. Kalinaw ng usa ka komunidad gumikan sa inyong sakripisyo ug kakugi sa pagbantay nini di as kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan ug kadagatan. Thank you kayo ha. Thank you. Kado publiko. Good morning. Guwapo-guwapa nga mga tindero ug tindera di as nagkadaya nga palingkir merkado sa Tibuok, Mindanao nga nakamonitor karon samtang nagplastar sila ang mga paninda. Dias bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban pa ang mga panginabuhian dias sa Lods Merkado. Good morning ninyo riya. Good morning! Kung naagyapon mo sa mayong pagpaminaw, naasa ka maayong akapiskay o kabaskog sa panglawas, dasig ug kugi lang yun. Kaya nga itong arawan riya. Di ra ba ma-absent? Ikaw, morning ha. Taga-terminal at mga driver, mga biyahidor, dumudoong sa nagkadaya nga pantalan or terminal. To driver po na to sa balabal, baobao, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man, pampribado ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga takna. Ang pahimang nun ni Kuya Dodge, basta kay ayaw lang ginin yung walaan pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat gamay sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunay o tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon. Gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakaunang mamahimong malipayon nga safety ka sa pag-alawig o paglabigar sa kadalanan. Kaya ayaw lang git kalimot ha, balon sa atong mga anting-anting, mga driver. Ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili madutlan. Kuya Dudes Bummerman. Unay pinakasikrito riya. Kuya Dudes ay solusyon. Sa mga labi na pudyapon sa itong mga driver. Gumikan kay tagpila ka oras na itong biyahe. Labi na ka itong mga biyahidor yun. Kanunay nakatutok sa dalan. Gamitin ang Kuya Dudes ay solusyon. ang inyong mga mata para presko, amugaway, nindot ang pananaw, dili magsamagaw, dili magkurug-kurug, dili maghapdos, dili magluha-luha, dili magmuta-muta. Kuya Dudes ay solusyon. Para walay binhod, walay pamaol, sigig haso-haso sa kambiyada. Kuya Dudes Herbal Oil. Niya, kung si inkaso man makahapit nga naay mga sidekick or sideline gumikan sa kakapoy's biyahe para makasukol, Kuya Dudes Bomberman. Karon kasukol na bahalag lupig. Daghan ra ba kayo nagpromor? Tungkol sa krisis panahon pro nagpromo na sila. Itaw, anak lang. Ato mga kapungango din sa atong live. Good morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Habi nga walay paglubad. Kanunay naka bagat-bagat, nakatang-atang ni Kuya Dudes. Din hining atong tulumanon. Labi na sa live na to sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Wakailingaw dia. Kunya, gusto ka nga mag-uban-uban, magsabay-sabay. Sabak-sabak, kugus-kugus, sungay-sungay, bababa-baba ni Kuya Dudes. Niya ko andam nga mo sapupo or mo sapnay. Linining atong tulumanon ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Ikuha ninyo dia sa inyong Facebook page. Sa inyong Facebook, pakita ang atong page na to, ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Nadia atong live, ha? Out sa 6FM 99.7 Davao. Arong mapaabot po nga to sa atong mga ubang kaigsuunan. Pinagis inyong pag-like, pag-share, or pag-follow. Salamat daan, thank you. Naka nang luag lang sa kabubuton.
1: Thank you!
0: Magpugsanay, di ba? Kuso gani kay mo like mo share atong nagvideo nga nangihi. Nakita ang hiwi. Kuso kay mo like mo share mo follow atong naglive nga nagvideo nga nangihi nga nakita ang hiwi. Nakita ang hiwi niya kung imong klaruhon naglambi. May kay mo share, eh. Ito, good morning. Ha? Kristen Kabugnason, Rilampagos, Dias Barangay, Kanayugan, Bayugan City. Morning ni mo niya, Ten.
1: Good morning.
0: Susuli Abdullah Martinez.
1: Good morning.
0: Nadi niya sa itong live, ha? Nga nag-notify, DXGP Tandag. Good morning, Tandaganon.
1: Good morning.
0: Cedric Rilampagos. Morning ni mo niya, Cedric. Shout out ko na diri sa Bugo, Cagayan de Oro. O shout out ko sa akong pamilya di Kuya Dudes, Barangay Kanayugan, Bayugan City. Kanunay naminaw si Muang programa. Dagan kayong salamat. Gikan ni Cedric Rilampagos or si Rickson. Morning ni Modiason.
1: Good morning.
0: Ano mo kayo uli-uli sa Bayugan? Nah, nagpuyo di as Cagayan, son. Morning kita ni Mamping dia kanunay suna. Kang Faye Tabaransa, good morning Faye.
1: Good morning.
0: Bookpags, morning ni Maria Box.
1: Good morning.
0: Out kong anakas mayong pagpaminaw, kapiskay o kabaskog sa panglawas. So, unya, dugang kadasig, sinadlaw-adlaw ng gimbuhaton, niya kusupa mo kitoy-kitoy mong armas. Morning ni Maria. Napoleon Salde. Morning ni Maria Napoleon.
1: Good morning.
0: Sa Mature Garden, Bayugan City. Good morning, Bayuganon. Thank you kayo, ha?
1: Thank you.
0: Jose Sanchez. Morning ni Maria Jose.
1: Good morning.
0: Michelle Joas.
1: Good morning.
0: Araw na itong mga kuwan din, eh. Atong mga pare Richard Rackman Grande. Morning ni Maria Pre.
1: Good morning.
0: Salamat sa notification, Pre. Musta man ka, Ria? O pinakamaanyag matahom na tong kumpare. Morning ni Muria Pre. Pare Richard Grande.
1: Good morning.
0: Musta nga ngo Pre? Risma Puhanis Bagundol. Namingaw. Ako edults, mingaw na jud. Kusay mong programa. Lima na jud kaadlaw. Nga wala taon ko kapaminaw. Kay walay signal taon diri sa Apil, sa Buanga del Norte. Karon kapaminaw na ko. Grabe. Lamat kayo, ha? Risma Puhanis Bagundol.
1: Thank you.
0: Ngayon taon ni dispensa ni atong mga kuan lagi. Kani ato ang mga suki kayo nga tigpaminaw, dili makapaminaw, malate, maka-absent. Pero salamat gihapon kayo Risma. Thank you. Amping kanunay.
1: Thank you.
0: Kira na ay, wala problema. Lima kadlaw. importante nga giuna nimo imong pakigbisog sa imong panginabuhi, mura na pinakanindot niya Risma Puhanis Bagundol.
1: Good morning.
0: Salamat kayo ha, ambing dia kanunay.
1: Thank you.
0: Yugo Bells, good morning nimo dia Kuya Yogs.
1: Good morning.
0: Morning nimo dia gikan sa watching from Talikod Island. Na imo naong Talikod. Atika sila Kuya Brad, ayaw ko. Ikaw, kumusta dia sa Afghanistan Kuya Brad? Amping dia kanunay ha. Brother na Kuya pa. Salamat kayo, may buntag niyo dia Kuya Yogs. Mayong pag kanini ang hipos-hipos dia sa mga kuan, mga basyos, bala, brunsi, isulsako na daladri at ipatimbang na risasa. Buntag niyo dia Kuya Brad, Ariston na batukan, may buntag. Salamat Kuya Dudes, kay balik na sa normal ang binulan in town sa akong anak. Kada bulan na siya gidugo. Salamat kayo sa Kuya Dudes Santon o Kuya Dudes Serpentina. Effective jud kayo. Amo Risma Puhanis Bagundol, thank you kayo Risma.
1: Thank you.
0: Tama din no. Katong murag katong iyang bata nga murag 20 anos pa man siguro to. Hinundom nako. Yang anak nga 20 anos nga kanini ang dili magtul 20 ba to? 30 basta kay amo na. Bitaw, salamat kayo Risma ha. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Balik na daw sa normal ang binulan siyang anak. Nga siyang pagdugo. Salamat gyud sa Kuya Dudes Santon ug Serpentina. Effective jud kayo. Thank you kayo Risma. Risma na ha. Risma Puhanis Bagundol ha. Thank you kayo. Basta tumanon lang gina akong giingon Risma. Kay murag katong nakalabay pud nga semana ato tong naisgutan ang endometrial cancer. O kaning basta kay naisgutan pud to nato ang kaning dugang nga mga posibleng kadaot sa mga kababayenan labi na kung diha sa matris ang hinungdan. Ana ba? To na naisgutan gihapon ya, murag na palawman nato to. Ang endometrial cancer gumikan kay daghan ang nagkakaso ni ana o kaninga polycystic ovary syndrome. Daghan po na ana karon hangtod na nga niabot na ta sa punto. Motoy na isgutan na to. Gani uso na po karon gawasan ng ficus. Ang grabe ang pag-uso po karon sa mga batanon ang dysmenorrhea. Unya kung magkaedad na, di rin na po sa mga edaran, ang problema, mayuma. Hangtod nga magka-endometrial problem or lapatong cervix problem, basta kay kadaot sa matris mo ay grabe kabantayanan karon nga mga panahon na, gawas sa gitawag nga hormonal imbalance, tungod na po na siya sa dili po balancing atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi or lifestyle na to karon nga halos matag-tibuok adlaw, mga Francis Foods na ang atong mga gipangkaon. Dili na kayo safe ba ang atong mga pagkaon niya. Daghan na kayo itong mga aktibidades nga posible nga mo ipikto nga to sa atong matres. Muna, pero napasalamaton ta nga na resolbahan ang problema po sa anak ni Risma, Risma Bagundol nga natabangan sa Kuya Dudes Santon ang Serpentina. Gamit yung kayo na siya. Labi na katong tuwad-tuwad ni mong anak diya. Tuwad-tuwad murag sigbin kasakit siyang puson. Grabing dysmenorrhea. Nagani uban mang luspad. Nagani uban hilantan. Nagani uban mutukar ang nervyos. Nagani uban dili mo gawas. Kay mahadlok. Nanapoy uban mag-bleeding. Napoy uban tagdugay pugdugon o kanini ang layagan. Okay ra ang layag kung gikan sa imong pagkadalaga. Di ba? Kasabot mo sa nang layag. Gikan sa imong pagkadalaga na may uban nga tagtulo ka buwan, tagunom ka buwan, nagani babae nga kaysa radugon sa isa katuig kay layagan. Pero guki lang na siya kung dalaga pa. Wala pa'y nabuo sa iyang taguangkan. Pero kung sige nakagamit og mga contraceptives, mga birth control, mga injection, mga microchips, usapan ng naadya, niyan sige na kaglayag, adili na na, normal, abnormal na na.
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay!
0: Iwa na magkadimao. Unya, batasan po sa mga batanon karon, labi na og nasa lagyo, lagyo nagtuon, usahay mo sablay, nigulis balay kayo, anay klase, pag uting kay sa mama sa bag, nanay pills. Kaya masablay pa na pa'y kundom. Di pills na nadaan. Kaya para nga, nagitawag ba nga, dipin, kung ni Kuya Yogo pa, dipinsa sa 5%. Bantayan na dyan na sa bitaw kayo karon. Muna ha, kana, nagan kayong matabangan. Itong akong giingon nga, Kuya Dodge Serpentina o Kuya Dodge Santon, pitok adlaw bago dugon. So muna gibuhat ni Risma. Dayon, pag sugod na og dugo, mabalaan naman na siya, undang sa hangtod nga makaligo, tulong at tos lima kaadlaw. Pwede na, naayoban dugon taon, tagduhara kaadlaw. Kung sa pa maidugo, kung ano mo po idugo. Muna, tingala mo gani, nga sa una, normal inyong dugo kada bulan. Maabot og taglima kaadlaw. Sa sige ninyo gamit og mga contraceptives, usapan na isang injection, 3 months protection, natingala na mga kadugayan, spotting naman lang, tagduha kaadlaw, mawala na, maundang, dili na na siya normal. Muna siya bantayanan. Unya, kung doon ay dysmenorrhea, grabe na kasakit, muna yun ako, halos mapilo na na imong hawak sa kasakit sa imong puson, kanipo yung nindot, Kuya Dodge Serpentina, o Kuya Dodge Santon, niya apili po doon kanini ang Vitaplex. Nindot na siya nga kombinasyon. Unya, gawa sana, protektado ang matres, protektado ang tutoy, protektado ang liog. Kay duna, kung doon na biya kay problema sa imuang matres, mukonekta sa tutoy, mukonekta sa liog, ang maladaan o mayo, ang magrabihan, kasing-kasing, madaghan na hinoong tumaron. Muna ha, bantayan ninyo na, mga kababayanan, kinauso na jud na karon. Gumikan na ni sa atong lifestyle. Kung sa terminolohiya ang medisina po, hormonal imbalance. Matres, delikado, bantayanan. Kasagaran sa maigo sa polycystic ovary syndrome, mga batan-on o kababayanan, o kanini ang endometrial problem, or endometrial cancer, di rabagin maglugay ni halos walay simptomas, pero grabe na dahil nga kadaot, pagpa-check up nimo sa imuhang matres, stage 3, stage 4 na, cancer, kay mo lagi itong akong giingon po nga, sa atong naisgutan, na may usaka, membro sa amuang organisasyon, iyang igsuon nga, nagka-endometrial cancer, pagkahibalaan ha, 5 kaadlaw, tutyo, muna siya bantayanan, delikado na, sa mga bayin-on o bayin-on nga lakin-on na muna'y kasagaran or mga babay mga babay nga dili magamit dili matandog ang matres o kabalo na muna kinsa na sila mga dalagang guwang kananaa sa itong simbahan kana babay nga dili magamit or matandog ang matres. O niya, maabuso po ang matris. Ano, mas dool sila sa kanini ang gitawag nga endometrial problem or polycystic or polycystic ovary syndrome nga posible po musangko nga to sa infection. O na ha? O niya, kung bisan pa o na kay regular nga partner, importante na karon ang proper hygiene. Ayaw na magtuoan ng tungod sa baho, daghan ng gibugno. Kaya ang bakterya karon ang kagaw, haska na giyong kusuga na kayo. Powerful na kayo ang bakterya karon. Muna mo, gamit-gamit mo ang mga sex toys. Kanini ang mga dildo. Ikaw biyang kusugbiya kay kaane. Pag humagkulkog or kulitog, mura bag panudlo, pangulkog, paningsing o kumingking. Isang ang tudlo, hugasi. Kaya ba sige kang kagdo naguna o niya daghan kay yuta na imong kuko. Prangka-prangka na lang ni Atba. Kay bao naman mong Kuya Dodso, naman di naman tangay nga magdagan paglipod-lipod. Ugli ka namin na, oh. Pao nga lang. Isa na, bantayan na andyan na siya. Magamit og dildo, mga sex toys, kung mahimo, hugasi gyud, limpyohi, bago ikulkog. Delikado, humaggamit, humaggamit, dili kay trapuhan lang, hugasan gyud, sabunan, or kanin, usay mga kuan, nga limpyo gyud siya, na ibut, ayaw patakag suksok, tarunga lang, og tago, kay basigduaan si imong mga anak. Marsi maghampang-hampang. Una, ayaw ibalik. Nga, sa asa-asa pa na, sa mga lalaki, pareho lang. Proteksyon eh. Kung mahimo, panahon nga makigbugno, di kurukong ho, hugasin na inyong ngango. Kaya usa, matingala mo nga, sige atakihon, guilty ay inyong asawa nga, inyong partner, nga, wa man hinga og parat, di man hinga og soft drinks, nga nung guilty ay, keng imo haday ngango, way hugas. Napunog abog. Kamu po mga babae, proper hygiene gyud. Kay nga naman, pwede siya mong siya mag-generate or mo-create siya bacteria dito sa sulod. Although, bisang pag maingon ta nga, kanini ang binahian sa usa ka babae, na, kung sa terminolohiyang medisina pa, tinod na gina siya ay kanini ang bacteria protector. Magpagawa siya og hormone nga mo-protekta sa kagaw or bacteria nga naa diha. Wala pa nilabot na mga napkin diya o pantiliner, wala pa na siya labot. Nagina siya, na abilidad ang lawas nga mo protekta wa. Pero kung dili na niya kayang protektahan, kaya sigihan ninyo pasok diya o mga hugaw, pwede siya mag-create dito, dako kayong kadaot. So importante ang proper hygiene yun. Pungango, hugasan, binahian, lihaan. Kaya usas gikahadlokan sa mga kamatayon bias kababayan ang karon. Kana nga bahay, nagsugod lang sa simple nga problema sa matris. Unya di rabagi kaayo mahibalaan ng mga simptomas kay labi na ato lang daladahon kay nagtuor mo dysmenorrhea kay nisakit la inyong puson, niinit lang inyong bugan, bantayan ninyo na ang kainit sa inyong puson ug bugan mo sangko na ganis buko-buko. Ayaw ninyo nagbaliwala. Ngano man bitaw nga dunay mo abot nga problema. Kung sa matres, madiskitahan nila, stage 4 na. O nadili man na maabot o stage 4 o wala mo agig stage 1. Dito sobre tag 4. Gumikan kay naaday problema, ang ato ang binulan, pero ato lang gibaliwala. Gibaliwala lang, hangtod nga napasagdan. Nadiri man na siya mutama o maayo. Kay pagluya sa ato ang lawas, dili na makasugakod ang ato ang mga vital organ o mga importanteng organo, ato mga selula. Dito na sila mo atake. Nagpahipira ng mga kagaw, rugaw, diya. Nakinanglan po na siya nga matandog, kay gibutang na siya da para gamiton. Dili pwede nga inyuhan ng paggamit yun na siya. Patandog, mura pagyapog sa lalaki. Aron di magka-prostate. Patandog, paggamit. Ipahuam lang ko, ipauli lang ni kahuman. Kitin sa inyong paistoryahon, kinanglan dyan na siya nga magamit, matandog. Kalanganin man, ipahuam siya, ipauli lang. Dili na yan. Mukha na mo yung mga kaila diya, mga dalagang guwang. Wala nang giminyo, or bawal maminyo, dili pwede maminyo. Or kaning babae nga lakinon. Una nila nga muloon. Nga reklamo sila ang lawas matris jud og tutoy. Di ba? Bantayan ninyo na niya. Napaysay ang maabuso. Na. Protektahin na siya, protektahin na. Duha ka kung medyo severe na, grabe na, labi na grabe ng pagsakit, ang pagngulngul, grabe ang dysmenorrhea. Duha ka Kuya Dud Serpentina gani isa ka Kuya Dud Santon. Buntag ug tuhapon, pitok adlaw di pakadugon, then human imo dugo, pagdugo nimo undang. Niya, pag human og dugo, makaligo na, pito na pod kadlaw niya, pwede ka relax, sa sunod buwan na pod, gwapo kay gipikto na. Ano kabantay anang mainom mo og naidismenorrhea? Tagaanta mo og revelasyon ha. kung naay dysmenorrhea, unsay kasagaran ninyo ihatag? Unsay kasagaran inumon? Ah. Busco pan apelido Venus. Oh, kana si Busco pan Venus. Mo nay pang dysmenorrhea or Busco pan. Pag tumar nimo ana, ayaw dito tunla, tilawi gani. O tilawi. Kasi nakatumar na, nakainom na. Di ba kay grabe na siya kapait? Ah, grabe na siya kapait. Mutabang na sa mga muscle cramp dito sa sulod ng mga pagpanakit, yung sakit imong puson. Pero kung gusto kag pareho ana niya kapait, muna siya si Kuya Dulce Serpentina. So kung ikaw papiliyon nga naminaw karon, asa man ka? Sa natural or sa drugs or synthetic? Balikon ako ha kung linawon. Mo na mong ginasay kasagaran karon. Pero kamo na mag-igo. Muna ngayon ako ba nga? Patimbang-timbangan ninyo. Bubalansihan ninyo og mayo. Kung naay problema sa matres, grabe ang dysmenorrhea, dili kayo mo gadugo, kanang spotting lang, lapsaw lang. O sa may ipainom sa inyo, hana? Kana, Busco pan Venus, effective dyan na siya. Pero bago sa mga nakatilaw or bago mo mo inom, sa mga nakatilaw, ana, o nakainom, ana, unsa iyahang lasa? Grabe na paita. Ah. So, nga, munang iyon ako nga, ang kombinasyon ni Kuya Dudes, sama gyapon sa mga, kanini ang synthetic ba, pero natural atong gigamit. Ah. Muna nga, effective jud siya kayo, sa mga maminaw, sa mga magpatalinghog, unya, buhaton ang akong mga gitudlo din eh, nga mga pamaagi sa atong pagpanambal, dali ra gyud ang epekto. Basta mo tuman lang. Kaya balikon ako, sakto nga medikasyon sa natural nga pamaagi, proper medication ba in natural way, sakto nga medikasyon sa natural nga pamaagi. So mo nang balik, timbang-timbangon na to, kung mainom mo ana nga tambal para sa dysmenorrhea o sakit sa puson, sakit imong batang, magngulngol, unsa may muna siya ang kasagaran. Busco pan niya, na-improve siya. Venus. Kaya nga naman, with paracetamol na siya. Tanawan ninyo na. Ah, di ba? Una, iklaro nga lintungan na idea sa itong mga pagpasabot. Tanawan ninyo na siya. Ah. Unsay sangkap ana niya. Hyoscine and paracetamol. Ang hyoscine pait, ang paracetamol para pawala sa sakit. Ah, di ba? Gusto kag natural nga, pareho kay pikto niya, di ka ma, kanang protektado imo ang atay o kidney, unsa pa nang naa niya, dari ka serpentina. O, para mo tuod yung kang kapait, kung pareha ba dyan sila kapait, o kinsa kay pinakapait, o tanggala ng kapsul sa Kuya Dud Serpentina, di ba kahit pitok-pitok na imong matas kapait. So, muna akong kombinasyon nga haom dyan siya para sa matris. Ni nganong na Kuya Dud Santon? Nganong na Kuya Dud? Yeah? Nganong naaman na siya? O siyempre, panahon sa binulan, ang mga kababayanan, ang iyang matrisana o bahay bata, lahi ang ubari, lahi ang bahay bata. Kana siya nga parte sa lawas sa babay, doon ay mahitabu ana during that time. Kana nga panahon nga maabot ang binulan, na ay mahitabu ana nga muscle inflammation. Doon ay mahitabu ana ang pagpanghubag sa atong mga unod. Kung na ay hubag, na ay sakit. Kini hubag man siya, musakit. Kana ra pud mga panahon na pag-abot sa binulan, musakit yun na siya. So, but pa sabot, pag naidugo, naihubag, sakit. O tanawa na inyong samad, nga nagdugo, nag-umido niya. Si inyong samad, naidugo, nag-umido. O, niya nihubag. Asa mo kita hubag way sakit, gawas anang hubag daan. Kaya bisang usa og bunog di, naman yun na siya musakit, kaya hubag mo na siya daan. Ubat pasabot, na'y pagpangubag, na'y dugo, na'y pagpanakit. So, unsa nga nung mupasok si Kuya Dud Santon dia, tungod kay anti-inflammatory siya. Mutabang siya, mudipinsa, mukontrol nga dili, mugrabi ang pagubag. So, muna nga, sama sa anak ni Rismo, tanan, magkadugay na nanako, nga gihatag, pagproblema sa matres, problema sa tutoy, problema sa liog, apil na dia ang bugat, bugat tingag, gwapo kay na siya nga kombinasyon yun. Duha ka Kuya Dud Serpentina o isa ka Kuya Dud Santon. Hinlo, limpyo inyong matris, ana. Ito ra kadlaw kung ipangayo, tumana lang. di ko mga ayog dugay kay maabot og unom kabuan, pila kabuan tuig nya. Di wa di ka makatagamtam og kaayuhan, adi natambal. Minus. Kaya tinuod nga produkto nga epektibo. Walay mga so usap na mga kuan-kuan diyan. Tinuod epektibo, epektibo gyud. Ha. Bawal-bawal diet, diet. Ay, bawal-bawal sa army. Bawal ka mukha na niya na. Basta epektibo lang yung produkto. Nakadepende sa gibati ni mo. Pero kahurot na lang kagpila ka karton diya. Morog yapon imong gibati. Huwag yung mahupay. Baya. Una nga. Okay, Square Dudes. Suko lagi ni contest kaysa una. Maka mo epekto lagi. Aristo na, batukan. Salamat. Morning, Kuya Dodds. Base na kay Stacks ng Serpentina o kidney repair. Padalayon niya ko. Salamat, Dan. Uy, hurot na yung mga dia, sir. Morning niya, Sir Edmond. Maghanoy, may buntag. Kusugan, hurot si mong kuano. Kaming para ba ito ato ang Serpentina o Kuya Dodds kidney repair? Basta diabetic. Power niya pong kayo ng Kuya Dodds Serpentina. Ang nisangkap na mong gudan na niya, Serpentina, Sinta sa Tagalog, Marabilos sa Bisaya. Nananak siya ay Banaba. Muprotekta na, ang Banaba is natural antibiotic. Kay kung doon ay UTI ang usa ka tao, doon ay kidney problem, dahon na sa Banaba or panis sa Banaba mo ilagaon. So nananak siya diya. Nananak po na siya insulin plant. Kuan na kayo ba? Nindot na kayo siya ang kombinasyon sa Kuya Dodds Serpentina. May dagan Serpentina. Pero kung gusto mo ang kombinasyon, kanang naka-linya gidiya, ang inyong pilion, Kuya Dodds Serpentina. Ang tumumog tag-20 na itag-dusi. Dusi pesos ra. Nindot na kayo ang iyang kombinasyon sa mga diabetic. Recommended yapon kayo na ko na. Tilawin ninyo ng metformin sa para sa diabetes. Tilawin ninyo na, usapan ninyo na, bago ninyo tunla, di ba kay pertigya po ng paita. Asa man ka, sa drugs or Dricas Natural, o synthetic Dricas Natural. Muna, recommended na ko na, dagan kay diabetic na luwas na. Muna, ingana na siya ka powerful, kay guwapo, kung iyang kombinasyon ba, nakaingon jug ko nga, balansyado na kayo, di po kumingon perfecto. Pero kung ikumpara ni mo sa ubang Serpentina, balansyado na kayo ang Kuya Dodds Serpentina. Tulo lang kasangkap, nganong daghanon man ato. Kaya kung maabot na naglima, 17, 20, 30, asa naman nag-isur nga, kagawamayan ng kapsul. Kungin mo ng kwintahon, maingong ka nga, 30 in 1, kita kas karton, kita kas mga label, halos tanang prutas o gulay, ibutang. Kungin mo na siyang balansyon, kung ipon mo ng granules diha, kikipulburize mo na. Imagine na daw na kung kanatanan gulay o prutas, maigo ba niya sa kapsul? Abot na tagdusi ka buksang kap, tagwalo. Naipito, pero walo. Walo ang sud. Kana ako amo na daggan. Sa Serpentina na to, tuluran na siya kabuok, pero kinanglan nga makuha ang tama nga medicinal property nga gikinanglan sa lawas. Di ba? Tagtulo ra. Kay kaingon jud ka kani sakto gini kay kumingon tag 20 ka buksuda ni tanaw sa karton tanang litrato sa gulay, tanang litrato sa prutas na aman diri kuyawa ning tambala oy. Pero pangutana is i-twist ni mo tuyoko ni mo ang imong pangutana sa imong kagulingon. Maigo kani sa kapsula tanan. Wala daghan produkto ni Kuya Dodds. Ang Kuya Dodds kidney repair. Duhare sangkap. Alingatong raog Banaba. Ana dai sa tulog yapon alingatong Banaba og sambong. Ana ra. Dayan ang Kuya Dodds anti-arthritis. Kana murag duhare jud na siya. Ngano epektibo po na pang arthritis. Kuya Dodds anti-arthritis ang sangkap ana turmeric og paminta. Ibta gani ninyong kapsula ng Kuya Dodds anti-arthritis. Di ba kay dulaw na og kanini ang paminta. Kaya kung napanay aho sa Bombay, agin sa mix na. Magluto mo og balbakwa og bulalo. Kaya wala mo ipang pangpayilo sa inyo ang sabaw. Pag naamoy Kuya Dodds anti-arthritis diha, kanara ibutang. Kaya pure dyan na siya nga dulaw og paminta. O safety mo ang kuan, imo ang sabaw kay na may uban sabaw. Orange ni mo tanaw nor yellow pero coloring. Kung gusto gig kag tinuod gig dulaw, niya alanganin ka wa kay ikabutang dia magbalbakwa ka. Butangin lang nagkuya dos anti arthritis kay ang sangka pa na niya tinuod yun na siya nga kanang dulaw o ganin niyang paminta. O di ba? Aga to makahigop siya mong balbakwa, mawapa yang di pa siya manguringkong. Sabta ninyo? Ingan na ang lintungan na ni Kuya Dudes. Klaro, tataw, hanay, haom, binisayaw na to pagpasabot para nga masabtan. Ellen Guerrero, morning ni Mudia. Sa muka, nasa na-apil asad ko. O, ayaw na, jamay. Yan na, biyang, tinood mo sad. Gido, luwa, biya kasi mong dildo na. Design na siya. Normal mo na. Kimaw mo na imuhang kuan. Kanang nai magpatudlo, pero wala naman tayo kuan. Kanini ang kulirit nga kundum. Nawa naman itong supplier ng ita pataglain. Mamahaw ta Kuya Dodge. Salamat kay Mary Grace Pable. I'm yours, J. May muntang ni Munya. Magbuot lagi. Umaw lagi na siya biyang. Sige na. Ilabay na to. Gamay masagay to. Imuhang patintin. Ay! Diyo sa ito ma-enjoy ito biyang. Ay! Bro, ningong tukutin sa mo. Ay!

Martina Porpoyas, Mimi Mojica, may buntag Alpha My Loves Lunghas. Oh, grabe kuya, ano, Alpha My Loves Lunghas. Good morning, kuyos. Listening here, Bayugan City. Na ako'y pangunta na ako sa Mayong Tambal sa Ugahip. Na. Salamat sa reply. Ugahip. Gamitan nung nanamugwan. Kanini ang mani sa una rukdukon. Kanong puno nag-ugahip ng simod. Ang delikado lang sa ugahip, kanang bakus, likos ba? Kay tanaw ni mo, okay na siya sa gawas. Ang imong panit, maayo na siya, pero ang tama na sa sulod. Morgi na siya, bantayanan kayo. Dili kay ko, Larino, ana, Alpha, Lungas. Oh, man, ang prangka, maprangka lang po ko.

So para madipinsan, kinamang ko sa unod, nasa ilalom ba ang tama ana? Pwede ka atong kuan, Kuya Dodge. Serpin kanini ang anti-arthritis ug Vitaplex kay para man sa unod subukog, pero dili kay ko larino jud ana. Bisag sa kanang sa barikos. Dili kay ko larino may ngana ugahip. Mantay ang delikado lang, pero kung sa panit lang, dili lang siya magtapok or magtuyok, okay ra na siya. Ang delikado ra man gud, umubakos na siya, kay ang tama na sa ilalom. Na sa ilalom ha, muna siya ang kwan. Okay ron tatong imong mga silingan diha, lunghas nga mga tabian or chismosa, tugkag ugahip ng simot. Buti mo na sakita raw, ugahip. Ito ha, mauti akong pangagpas. Di wala kay ko'y idea. Naman, pero dili man po ko magpakaruning nun. So dili na lang ginako ikuan, palauman pa ugmayo. Morning ni mo diya, salamat yaw. Nilda Kutik atong, tagpila ganitong imong Vitaplex Querods. Aron akong mabadjitan. Og anti-arthritis, salamat po kuya. Nilda Kutik atong. Ate Nilda, morning ni mo diya. Murag katuning tagamong kayo, Davao de Oro. Ang Kuya Dodge Vitaplex, 10 pesos lang na siya. Barato mo na, Tinilda. 10 pesos lang na siya. Nya, powerful siya. Kung mag-isgot ka, vitamin B1, B6, B12, B-complex, thiamine or cyanocobalamin, 3 to 4 times siya nga powerful food. Na may daghan. Nagani sa, na mga generic, ana, nagay tag 6 pesos lang. Napoy tag 7 pesos na ang mga branded ana na yung mga tag 20 kapin, 28 or 30 katong neuro ni Aplido Bion. Same sila, vitamin B1, B6, kanang itawag ba nga 1612? Vitamin B1, B6, B12, B-complex. Gamit jud na siya, kana siya nga mga, kung unsa man inyong gusto ha, mahalon, baratuhon, depende sa inyong hiyang. Pag magkaedad na ang tao, importante jud biya kayo na. Importante dyan na siya, pasanaan na ka sa 40 pataas. Inom dyan mo ana ng mga, inom dyan mo ana ng mga produkto, kikinanglan dyan na siya sa lawas. 1612. Vitamin B1, B6, B12, B-complex. Importante dyan na siya. So, kung gusto ka sa ato, 10 pesos, 10 pesos lang siya. Ay na lang siya kabarato. Ang Kuya Dodge sa anti-arthritis, by battle man na siya, 500 isa kabuti, pero 40 na kakapsul ang sulod, narasa sa mga dusi. Narasa sa dusi. Naman siguro diya, kang ati bibing kulayan, diya smun kayo, tinilda. Basta kayo by taplis, 10 pesos lang na siya. Warato na na. Gwapo kayo siya, ugwan. Diya, para sa akin, sabi na sa kuwang, tiguwang na ko. Lain mga panahon nga, sakit, kalitlag, manakit atong mga unod, manakit atong lutahan, labi na og natay mga trabahoon ba nga makalitan atong lawas nga dili bitaw na adlaw na tong agibuhat kana gitawag nga mga pamaulan ka unya bisag wala kay trabaho murag hugot ang imo ang mga unod murag dili makumkum imo mga tudlo manghugot imo mga ugat imo mga unod mga panit nya mungulngol maminhod murag naay magkamang-kamang sa ilalom nga mga dagom gagmay kayo kana murag binhod ba. Masinati na sa tao, edad 40 pataas, 40, 50, 60, 70. Kinanglan na tanaw na nagitawag sa ekspertor sa terminolohiyang medisina, nerve aging. Niya, kung imo na siyang pasagdan, mo grabe, mo lala. Unya, samot na, og nana kay arthritis daan, og rayuma. mo grabe na siya pag imo ang, kuanon, labi na sa mga trabahante, trabahoso. Nasa merkado, kusinero, kusinira, mga driver, permente bulad sa init. Delikadong pas mo sa kusog. Kung binisayo na to na siya, pas mo sa kusog. So, kinanglan na siya sa lawas sa tao. Yun, parang, muna siya, karing suplemento ba? Musupply, aron nga, marisulbahan ang grabe nga pagpaminod. Kana may tumara ninyo. Vitamin B1, B6, B12, B-complex. Gusto mong mahalon, mas ko, kamo na yung mag-igo. Basta kay recommended na ako na. Kung ako man lay pabuton, muna yung matago sa ako. Tinuod yun na siya, makasinati na dyan ta, na. Niya, muna tong naay taga New Bataan, Davao de Oro, nga sa sige niya ginom o Kuya Dodge Vitaplex, na iyang nabantayan nga ninindot po ang iyang pananaw na resolbahan ba? Kaya nga naman, dili, wala ko'y sapat nga idea, pero kung ayaw mo siyang, imo siyang sumpayon or imo siya kanini ang subayon ang kanini ang lintungan na sa mga produkto, kay para man siya sa unod, sa bukog,

ogat sa mga kaunuran na ang atong mata na ugat na iunod na di ang pinakapino nga ugat nga posible nga makasinati ta o ganing dili na ginmayo nga atong pananaw pag nanata sa saktong edad na resolbahan to siya nga although kapatulo-patulo siya Kuya Dudes ay solusyon nga ginom siya Kuya Dudes naglibog siya kisa ni epekto ato ay pero mas napadali ba kay naaman sa mata kung inyong una-una kung naaman ko sa mata ang pinakapino nga ugat narapo na sa iunod so karon kung malaos na siya mapas mo mabuhat sa init mangilamos matulog ano ba karang atong mga aktibidades na pwede makadaot sa mata cellphone unsa pa nang naadya sa sige na ginom gas gapatulo po siya Kuya Dudes ay solusyon nagsige po siya ginom kada buntag kaya ngayang punto ato sige paminod yang lawas. Pero ang una nga nabantayan niya nga ni epekto nga sukwahi na kay kinanglan siya mag reading glass, kinanglan pang naay mga basa-basahon kay di na kung dili magamit og reading glass di na kaklaro og litra ay normal na. Pero dito na nabantayan nga hapit po pareho na ang iyang pananaw sa nag reading glass yar nga wala na sa nag reading glass. Kay ang iyang katulagi Kuya Dudes ay solusyon na inom sag Vitaflex ug antay arthritis kay ang sa iyang tatong punto nga mawala ang pagpanakit pagpaminhod sa iyang lawas o lutahan mga kabukugan o kaunuran kay sakit naman daw kayo iyang mga kagungkong masige naman siya panguringkong kaya nabantayan ang una nga na-detect niya nga wapog resulta iyang pananaw pero naglibog siya asa ni epekto kahato Kuya Dudes ang eye solution ba or ang Vitaflex. So ako na lang ikuan nga basin nga natabangan lang to kay nga naman sa konekta na niya naa sa mata ang pinakapino nga mga ugat o mga unod kay dili man na maplastar atong mata ugay unod na ah di ba mo na siya nahitabo wala lang sulay lang kay wala yung ako nga patas na watay kuan din eh asa mo hiyang asa mo pwede o naapon mo igiganahan nga produkto diya nga para sa mata kamo na yung magigo. Oh, pero kung ganahan mo sa Kuya Dudes, oh, mas mayaw mapasalamaton kay Kuya. Ana lang ang pinakasayon ha. Ginalin Arsiro Amaro. May buntag ni mo diya, gikan sa Agusan del Sur, San Francisco. Morning ni mo diya, Ginalin. Good morning. May buntag ni mo diya, Kuya Nil. Naot kong anakas mayong pagpaminaw. Oh, kapis kay og kawaskog sa panglawas. Usa man eh, kadagan man ani. Ininsik man eh. So man ingala na ni, di man ta kaila ni Kuya Dudes, so sa itambal ni mo, ya para mag para sa nagluwa og dugo. Oh, di man hinuon perme, pero sa isa kasi man na magluwa jud siya. Ako isuon ba? Nga babae 48 iyang edad. Oh. Ah, dala ni Kuya ang imong suking follower as dala ni. Dala ni. Naingon naman, hindi man na masabdan imong sinuwatan si mga Andres Insik mo ni Day. Ikaw din eh. Ay! Ang para patangon sa dugo magluwa, ipacheck up sa na kung naanay. Kidaglan man, hinungdan god mo nang yun. Ayaw mo pag naamo nang inaaman tayo teknolohiya karon nga pwede makadetermine kung unsay sitwasyon. Muna ayaw ninyo dala-dala ha kay inom-inom ra mo diya kay nituo ra pud mo dayon. Usay mga gipang-inom kay lagi nagluwag dugo. Pwede ba yan na iritasyon sa tutunlan? Oh. Pero imo niya, di man hinuon perme kay sa isa ka semana kay isa ra magluwas sa dugo. Ipacheck up sa para makita usay estado dito dala ni. Oh, kay kaya na magdugo, magbleeding. Kay kasagaran pud ihatag ana kung naay antibiotic na graving infection or pneumonia na magluwa ng dugo kay padulong nag tuberculosis. Ang pangpatangon sa dugo kuan na siya ang nai-branded na murag himustan transinamic kuha kumasayop walay dili walay ligtas Kuya Dudes transinamic pa niyata ang iyang generic ana pangpatangon na siya pero useless ang imong pangpatangon kung naitama ang imong baga si imong 48 na edad. Check up, laboratory, sputum, laway. Kaya basi niya, ni grabe na niya. Basi nagtomo nga, nagluwa og dugo, tuberculosis na. Dili ta na, nagluwa og dugo, tuberculosis. Basi doon na lang iritasyon sa tutunlan kay sig tungod sa sigig ubo. Oh. Kanang mga GERD, acid reflux, kumpiyansa mo ana. Ang naa sa utok biya sa tao, sa kuto-kuto lang na siya, pero grabe tama na sa tutunlan. Oh. Bantayan ninyo na.
ay mo kumpiyansa na karon. Kaysa una wa man unta guna. So posible nga para nga malinawan ang tanan kay patakar kag painom labi na dunay nga na kay kung nay dugo nga mugawas dili na na normal ang baga sa usa ka tawo. Nayaw ninyo tumar-tumari kung sa panay na adya. Namingon ko nga, marikomenda na ako ang Kuya Dodge Bronchoid, pero ako na siyang ipasabot nga, dili na siya para sa kagaw, dili po na siya para sa tuberculosis, dili po na siya para sa pneumonia. Ang Kuya Dodge Bronchoid, food for the lung, pagkaon siya, pero kung kondisyon o ligon mo ang baga, kung naamay posibleng nga mutakboy diha, daling maresolba o dali siyang makarecover o maka-protection siya sa imuhang baga kay kondisyon man. Muna mingon Kuya Dudes, dugay naman kayo na akong hubak niya, nakahurot na kong duha ka botilya nga Kuya Dudes Bronchoid. Hangtod karon hubak ko naman gihapon ko. So may lintungan na ni muna Kuya Dudes. So may revelasyon ni muna basihan ang tao tuberculosis gipainom og tambal para tuberculosis sulod sa unom kabuan. O niya. Pero kato nga tambal, dili manguto para sa baga. Pero yung ana, ragin na siya. Ang tumog para sa baga, nang giinom para sa pneumonia, mga moxiclab, ang bruxol, dili na para sa baga, oy. Para na siya sa kagaw nga nitakboy sa imuang baga. Oo. Oh. Muna nga, ang uban nga nagka-tuberculosis, nagka-pneumonia, mga hubakon, asmahon, gasigig asmalin, gasigig bintulin, hangakon, hangoson, luya gihapon. Di ba? Luya gihapon nga naman. Kay katong giinom, kanang gipasulod ninyo nga tambal, nga para sa baga, dili na siya para sa baga. Lisura sabton kaya doon siya. Kanang tambal, nga giinom, nga gibati ninyo, dili na siya para sa baga. Para na siya sa kagaw, nga nitakboy sa imong baga. Oh. Karon kung sa mga hubakon kanang inyong gigamit nga asmalin or bintulin unsa pa nang pangnebulizer dili po na sa para sa baga, para na siya sa mga ugat nga agianan sa hangin aron nga muluag na siya aron nga ang hangin inighingos nimo inhale exhale niginhawa nimo naa siya nasa gitawag nga mahimong ang imong baga na flexible ba mainat ang mga ugat nga muagi sa imong hangin, muagi sa imong baga, naglibog ni noong ko aning yates. Ato na ni palaw manugma, una ko'y oras. Dala ni. Ipa-check up na gang. Nay ultrasound, x-ray, para nga masubay na dito sa expert. Pahibalaanin ko. Ano lang pinaka sa yun? Ipa-check ang laway or karespiutong para nga makita dito kung saan nakadaghan ang kagaw nga nari. Ano lang pinaka sa yun na siya? Muna nga kombinasyon na to, ang karaan, hangtod sa pinakabago. Kombinasyon nato ang natural hangtod sa medisina. Kuya Dudes na, ako na. Matay kong oras, alang sa pagpadayon sunahan, gustuhon ko man na panagdumili na kining tanan. Daghanog-dagan kayo salamat sinong pagpaminaw, pagpangga, pagmahal, pagtuo, pagsalig sa ako mga produkto. Hangtod og mapon sa susamang oras o susamang estasyon.

Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: 907. One station. All the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Partners sa kahimsog.
6: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
5: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpalig-on sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog, himuha nga partner ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo ang Banaba Leaf Extract, potent kontra sa diabetes, taas nga presyon sa dugo, taas nga kolesterol, kidney problems o UTI. Ang Banaba, ilado nga Queen's Flower or Pride of India sa laing nasud. Sumala sa mga pagtuon, ang pagka-epektibo sa Banaba tungod sa taas nga level sa corosolic acid sa mga dahon ni ana, iladong anti-diabetic chemical nga makatabang sa epektibong insulin sensitivity. Dakong tabang sab sa mga asthmatic ang Banaba. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Kumpletong pangalan ganin mo, sir?
8: Romel Flores, Kapatagan, Lanao. 45 ko na diagnose ng diabetic, sir. Dugay kayong inanto sa kung jambing sakit inaligin diabetic. Daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga mga 2 katuig na kapina kong gain naman ang inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni kanina nagpo siya gamay karon kay nag-maintain ko ang inyong pito-pito eye drop. Daot po yun akong baga, nagluwa po kong dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya yun mag-insulin ta. Muna nga, kapito-pito na lang ko, katong grabe pa kayo ko, luwa sa buntag, luwa sa hapon, tapos kakapli ko, buntag hapon, muna, doon na giambin niya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito capsule o pito-pito eye drop. At anan nga produkto sa pito-pito, maayo kayo alang ako.
7: Pangalan gani di mo, sir?
8: Romeo Sobrio.
7: Sobrio. Pili edad di mo, sir? 59.
8: Oo, oo.
7: Ah, okay. Taga-asa ba na ipalihog si sir?
8: Taga-asa, sir. Taga-asa, sir. Taga-asa, sir. Taga-asa, sir. Taga-asa, kada alao na sir, kada alao kumingin na siyang programa.
7: Galong ganahan maka mabinaw?
8: Makatawa ako ta. Nilalik mo ka mo, kuhan ba, tiguan o rin, bukan niya, o bata, basta kibahay ka mo, kuhan ba, kada alao, kumingin
7: na mo. Okay, sir, unsa man nga produkto imong ginagamit karon sir Romeo?
8: Kopi sir, ngayon, kopi, basta kopi akong gamit siya ng produkto, mora mm-hmm. yung gamit niya, sakit pa, pero kada buntag, wala inom, inan akong inom, kaya parang bubo.
7: Wow. Sige, sige. Sa kanian to, naan na kayo mga coffee nga ginainom o natilawan?
8: Sa kung saan kapiha kong kuanon, sa kung saan kapiha kong imnon ba niya kay pagkaroon ko si Muhag Program, kumutry ko, bukubi o magkaangay ba ko? O moto, nindot man di, ako lagi bintin.
7: Wow, salamat, salamat. Sige sir, agdaha palihog ang mga taga probinsya sa Bohol nga mo inom sila pito-pito herbal coffee mix, sir?
8: Nanawagong ko sa tanang kaminaw karon, labi na ganyan sa Bohol, na ako pa rin yung inom gin mo aning herbal coffee ni Sir Unyok kay Nindot Gayo. Makaayo sa ginate. Pero di pa rin yung naging alawa, makuanlayon nga mga 2 weeks, nangaipikto.
7: Praise the Lord.
8: Nindot, oh, nindot gin kayong iyang coffee niya. Except nga kuan lami, makawapon sa imuhang sakit o sakit. Diyo sa sakit ha. Nindot ang iyang kuan coffee gin.
7: Sige, Sir Romeo Sobrio. Salamat kayo, sir, ha?
8: Salamat po kayo, sir. Salamat po.
7: God bless. Bye-bye.

0: pa.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
4: Yeah!

o gamayo nga adlaw kanatundran. Mayong adlaw mga joy, mayong adlaw mga joy, mayong adlaw mga lolo ug lola, nanay ug tatay, tiyo ug diya, ang gulugante, mama ug papa. Mayong adlaw sinong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules. Mayo size tuig 2020 size mga kegsuonan. Ako maginaod kininyo nakaplaster na mo og naagkumus kapiskay kabaskog si inyong kalawasan. Uban-uban na po ang mga egsoon. Sulod lamang sa usa ka hugna nining

0: si DJ Unyok ng Bayan. Gulong ng palad kauban si DJ Unyok ng Bayan. Mahimo mga igsoon, volume na ang mga volume sa inyong mga radio. Kaya siyempre maglingaw-lingaw na punta ninyo mga igsoon. Aga, watch out sa mga taga-provinsas Bohol. Ato mga igsoon, yes, provinsas Bohol, maayong pagpaminaw. Labi na po mga higalas, mga taga Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Yabor Migala sa Provinsas Bukidnon, Cotabato, Region o sa Davao Region, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur, maadyong adlaw sa inyong tanan. Kini ang inyong bulanong hilaw, kadi man hinog. Bulanong hilaw, ang tiguang og tingog pero sa personal batanon pagbaro, onja og mahikapan mugahi pag mutindo. Kining akong dulog. Nga ubol-ubol. Ubol-ubol ba? Bura ba nagdulog ng atong ubol-ubol og hikapon? Lahi mang dulog o ubol-ubol ang imong gihuna-huna. Dirty minded kay muda. Hala sige. DJ Unyok ng Bayan sa inyong mga radio makiguban sa inyong tagsa-tagsa ka mga Radio Z. Karong buntaga, karong utuha, karong hapuna, karong gabhion. Laras lampurnas aron walay mahay. Basi magmahay na po, DJ. Wamin mo ni mag-greet, DJ. Kung sa ondaghan man mo. Gusun mag isa-isa honta mo. Kaya basi magmahay o niyan yung uban. Wa na ko maapil. Okay. Laster na mo diha, mga manang, mga manong. Ingon dahin si Lola. Ablihin ng radyo do kay naanas unyok do. I-tune in na do kay maminaw ta siyang drama do. Naapay ang tigmo do. 2,000 na raba ang premyo do. Ikaw pa na si Lolo. Oh, sige na apo. Pag nga na intaw ng TV ka, maminaw na tas programa ni DJ Unyok. Sige na, sige na. Kaya na ato itigmo niya 2,000 pesos. Maayaw na lang ito, ipalit na itong bugas o sunan. Uy, mayon na lang na, bitaw, di ba? Mayon na lang ng 2,000 pesos migala nga premium. Uy! Dako na ganang tabang mga balangga. Palitin niyo bugas, palitin niyo sunan o ibayan niyo utang. Palitin niyo mga higala, konsumo. Or basin, igo ra ninyo iinom o sa bisyo. Inom dumi kanunay, talagsara mo makagunit aning kortaha. Talagsara mo makatubag og tigmo. Talagsara mo maka. Kamunay sumpay. Talagsara mo maka. Kasi may sumpay. Di naman ko magbuot pero mas ganahan ko mga higala mamati ning mga tao nga gigamit ang kwartas maayo wala sa bisyo. Tubagan na ni akong tigmo mga palangka kay muhatag kog 2,000 alang sa makatubag sa tigmo. Tigmo nga naguluhang tagui o hipusa aron dili mahibal-an sa uban. Actually, naana may nagtubag mga palangka ka medyo dool-dool na. Dool-dool na, maliso ang ulo. Ay uban, wak na makatog, sigurahuna, stigma.
1: Mama, ngano naginuktok man kadya mama?
0: Ay ani anak, na magitig mo si Unyok ba? Unsa o manipagtubago oy?
1: Aragod palabi ang tigmo ni Unyok ma, basin baya ma, makalimot na kagkaon ma, magising-ngisi na kada ikaw ra isa. Ay, nagsugo na gud anak, magising-ngisi ra mangani ko ako ra usa dere sa programa ni Onyo. Ay okay ra man ma, magising-ngisi ka kay na may hinungdan kay namino kas programang Onyo. Pero kato magising-ngisi nga wagi hinungdan. Kuya na na ma, kaon gud ma, ay palabi ang tigmo ni Onyo. Hangan-hangan na kas atop. Matuluan gani mong babas itis taluto na. Impas good ka. Basin ba yama madugay na mong sige gunahuna. Hangan-hangan na ng atok pitok-pitok o luro-luro imong mata. Dagaya ni mong huna-huna, yung mong itubag, talo to na. Kaya na itihan kas talo to.
0: Ay, dako. Ay, mong palabig hangad-hangad sa ato, huna-huna stick mo, ha? Ibasin mga palangga, matagakan mo diha sa talo to. O niya, ubag hangad-hangad, ganyan mo sa ato. Samtang naghigda mo, samtang po nagunahuna mo, stubag, stig mo, itakom ganino yung baba. Ha? Aron dili, maitihan o taloto ang baba mo. Kuya, loud and clear kaayo imong programa din sa Cotabato. Wala may lain paminawan ng imong programa. Sure ba? Wagi lain paminawan. Salamat, mua-mua. Salamat kayo ha, kay mutul-tul good morning akong programa. Hello po mga galas, mga taga-bansalan. Mga taga-bansalan, mga taga-magsaysay, Davao del Sur. Ang akong mga kaliwat, mga palangga, naagyon sa magsaysay, Davao del Sur. Taga-magsaysay, Davao del Sur, good me. Akong inahan, akong amahan, diha gud nagbuyo sa unang panahon. Edad pa ko mahigala. Dos anyos, pagka tres anyos, daan akong bukid nun. Diha giputol akong pusod sa Davao. Una nga, ang original gud nga address sa pusod ni Onyok, diha gud sa magsaysay Davao del Sur. Naapa diha akong pusod sa magsaysay Davao del Sur hangtod karon. Okay. Hello dia sa mga taga magsaysay Davao del Sur, sa mga Pulinar, Pulinar family o Carrio family. Was out sinundanan diha. Sige lang kay basic mga next year. Next year bakasyon, makabisita tayo balik sa magsaysay. Kailang sa ron, kay bisita ron. Daghan tag apason ron tuiga. Okay. Kuha na ba ninyo akong hotline? Nakuha na ba ninyo ako ang hotline? Okay, mauni atong hotline mga palangga ha. 0955-937-8054. Ala, sige, tubag na mo. Good eve, DJ. Ang akong tubag sa imong tigmo kay wedding ring. Gitaguan o gihipusan aron di hibalan sa uban nga minyo na siya. Si Jing Jing ni sa Dawis Buhol. Makawala sa kalaay imo programa di Joy. Mahimuot tas mga jokes. Malimot na tas sa atong problema. Ilabi na og mukanta ka. Pwede mo request og pagsubok ba o maghihintay ka lamang. Ambot on sa title anak ganahan ko mamate. Pagsubok ko no. Sige lang, ugba na nako na kantahon ka praktisan sa nako na ha. Ugma Jing ha. Kadyot raman Jing. Sige na Jing. Garita, Kuya hanap textmate na babae, Kuya 30 pataas edad. Salamat, Kuya. Okay, morning number 0953 433 6579. Garita, DJ Onyok, makautot gudag kinatawa si mong programa. Kay Joker man kaayo ka, Kuya. Oy, pwede ba ko makarequest og song? Kanang ikaw ra. Salamat, DJ Onyok. May request mo? Ako ra?
1: Ayaw!
0: Ako imong request?
1: Ayaw! Ayaw!
0: Hey! Ah, DJ Onyok, tubag ko stigmo. Imbaw naghihipos na o gitaguan. Aron dili makitaan mo.
1: Ayaw!
0: Ah, Zungkaban, maura DJ Rosita kalunod ni sa Kapatagan. Salamat DJ sa pagbasa. May pagpamino sa mga taga-Kapatagan, Lano del Norte, ha? Oh, Luloy kalunod. Salamat dia, Loy. Ah, salamat dia sa mong pagpaminaw, ha? DJ Onyok, asa man ka nakatuon anang imong mga tingog? Ngano daghan makagtingog mahibalan? Ambot lang.
1: Ayaw!
0: Ayaw! Matala mo asa nagikan sa Ginoo. Ginoo nagikan ng mga tingogan eh.
1: Ayaw!
0: Di ba lo?
2: Ah, tinuhod gina. Oh, gikan na sa Ginoo.
1: Ayaw!
0: Ang mga kulay na hibala ang Freddy Aguilar katuramang...

0: Ay, ah! Minamahal, minamahal. Ay,
1: ah! Yugwa, laging panuhon. Burag na siya, ok, manas tunga-tunga.
0: Ay, ah!
1: Ah? Kamu na isabot ha, kaya bago upagin ni huwasan sa dito niyo.
0: Ay, ah!
1: Pero salamat ka ayaw, kaya wag ginipadayo ng subaw. Diba? Kulbaan tayo pag masubawan tayo kung saan na akong programa.
0: Ay, ah!
1: Muna giingon lahi ragyod basta makamaintain tag pito-pito capsule, pito-pito coffee mix kaya makasukol gano'n atong immune system. Mauna kamudi ha, kay uwan-uwan rabaron, uso raba ang subaw o kinibang sakit sa tag-ulan. Sa mga mga sakit sa tag-ulan? Like ubo, hilanat, sipon. Muna yung mga sakit sa tag-ulan. Hilanat, ubo, og, sipon. Sige be, tingog mo mga sipunon. Batang sipunon, batanong sipunon. Hamtong sipunon, tiguwang sipunon. Kaya mo sig luod-luod niya, kitinuod na. Aron makahibaw mo, lisod po, ato na lang ipasumbingan. Nga mo man ay pangalan. Sipon. Tagalogo na lang ito, sipon. Aron di tantong luod. Sipon. Hilanat og ubo. Muna'y sakit sa tag-uwan. Na may mga tambal, na ay tambal sa palibot. Kining ingredients na ito, deres pito-pito capsule, kining walo ka herbal, samas gabon, lagundi og panyawan og turmeric, mauni tambal sa grabing ubo. Pero mas dindot yod kanang gabon. Maogi na'y pinaka number one yod nga tambal sa ubo. Og kanang gitawag nato mga higalag, lagundi. Ang lagundi sa Bisaya, tugas. Ang tugas mao kana ang lagundi sa Tagalog. Og ang gabon mao kana ang sambong. Sambong usab sa Tagalog mga higala, kara ang tambal kini sa atong mga katigulangan kaniadto pa. Karon gihimo ng tabletas o medisina o food supplement nga mapalit na sa atong mga butika sama aning pito-pito herbal capsule. Sa tugas o lagundi, ang gabon mao'y gigamit nga tambal. Apan kadtong klase nga ang dahon murag palad mga higala ba nga may lima kadahunan. Dagko. Dili katong tulo ray dahon ang purma. Kay para to pamatay sa mga insekto. Makaayo kini sa adunay gipamati nga ubo, hubak, sipon o gilanat. Magpabukal lang og unom kakutsarang tinadtad sa preskong dahon ni ini. O upat kakutsarang tinadtad si pinauga sa landong o hangin. Dili ibulad sa adlaw ha. Ilunod sa nagbukal nga duha ka basong tubig, sulod sa 15 minutos nga dili takluban. Pabugnawa o salaa. Bahina sa katulong imnon sa buntag udto o gabi. Kada human sa kaon, mahimo mainom kada usa kaadlaw para maintenance mga igsoon ko. Sa gabon o sambong, dahon gihapon ang gigamit katambal. No? Balhibuon kini o dahon nga bahuan kaayo kon kurison ang dahon. Makaayon ni alang sa naglisod sa pangihi. Makapahilis sad kini sa mga bato. Sa kidney, apan dili kon dili na impeksyon na. Kato mga wala pa na impeksyon. Ang pagpreparar ni ini pareho rasa tugas o lagundi mga binating tigbaminaw. Sige. So, naamoy tugas o lagundi diha, pagpabukal mo. Pagpabukal mo mga palangga. Lagaan ninyo sa maghihapon sa dahon sa kabon nga atong gihisgot dire. Pero wagyoy lagundi diha, paglaga na lang mo og dahon sa gabon. Dahon sa kabon good kay guwapo kay nang dahon sa kabon mga higala. Magkaingon di kami higala, wow. naaraman din yung gabon. Ha? Naaraman din yung gabon, mga igala. Tagan kay benefits ng gabon. Oh, uga pa mo masayod anang gabon, mga palangga. Pag-inom na mo. Pag-inom na mo anang nilaga, mga igalas, gabon. O wag may makita gabon, palit na lang mo may galag kuan. Kining pito-pito herbal capsule, kay naay gabon diha og lagundi. Og naapoy turmeric, naapoy paniyawan. Nga pulos kini makaayo sa dunay ubo, sipon og hilanat. Asa mapalit ang ato mga products, mga palangga? Naani igsoon mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Subay-subay mo, kay naadiha, mapalit ang ato mga produkto diha sa Rodson Pharmacy o sa umang pa mga pharmacy sa inyong dapit. O sa mga estasyon ng inyong ginapaminawan. Subay mo sa estasyon ng inyong ginapaminawan, naadiri migala mapalit ang ato ang mga products, ha? Minaw sa tagtis na muna yung mga egsoon. Pangalan ka din mo?
2: Ellen Gumapak, DJ.
1: Pila edad ni mo, ma'am?
2: 5'7", DJ.
1: Okay. O sa man day, pamati na mo ka ni Adto, ma'am. Ano nga ingon na Adto man ito pagka-text ni mo nga? Murag, paminaw ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
2: Anang, naamanggog ko, ikanabit ang upos akong ilukan dito, DJ. Gabukol man na, DJ. Kanang, murag, talag ka na ko, DJ. Nakahanap ko, DJ, naman siguro ko mabuhi. Yan po siya kong balisalan, DJ. Kaya buman ako sa imang programa. Namalit kong lima. Iinom ko, anak. Ingkat lang ako akong daring silid. Sa may tutoy, ubos akong ilukan ba? Anak ko nga, naunian lagi ko. Oh Lord, salamat na sa kanan. Sa imo unian yun.
1: Salamat, Diyos Ginoo. Muna ka mo mga igsoon, mga parinti, paggamit na og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal coffee mix, mga igsoon ko. At mo ha, sa nasangpit ng mga estasyon og sa mga butika sa inyong mga lugar. Og na ang manggali pharmacy nga wala nagabaligya sa to ang produkto, subay-subay mo suba mga pharmacy, ha? Or contact lang ang atong numero og gusto gyud mo mo palit, magpa-deliver. Pwede mo direct sa amo. Contact lang ang atong numero 0955-937-8054. Again, 0955-937-8054. Kumusta ang inyong mga anak karong mga igsoon? Niining taguan, no? Tagulan na. So, uso kayo ang sakis taguan. Itawag og ubo, sipon o gilanat. O niya, ang dali mataptan ani kini mga bata nga luyohon, mga bata mga higalang masakiton. Dali ra mataptan og hilanat, dali ra mataptan og ubo, sipon, basta uwan-uwan. So, kinahanglan gud abayan nato sila og vitamins, no? Abayan nato sila og vitamins, daghan mag vitamins mapalit diha sa pharmacy. Pwede mo mangutanan diya, ma'am, naabo mo yung vitamins para sa bata kay aron dili mataptan o mga sakit sa taguan. Mangutanan mo diha. Pero o nangita gan mag-vitamins, direta sa Mimo Pro Plus for kids. Kabalo ko, daghan mo mga vitamins diha nga gipainom sa inyong mga anak. O, daghan mo mga vitamins. Pero, kining Mimo Pro Plus for kids mga palangga, no need na tanga para mupalit pataglaing vitamins. I-focus na to, migala sa Mimo Pro Plus for kids ang atong mga anak. Kay lahi ni kumpara sa ubang vitamina. Nga inyong mapalit o makita diyan sa mga parmasiya. Kay kining ato ang Mimo Pro Plus for kids igsoon. Makaingon nyo ka mga higala nga, uy, lahi naman akong anak karon. Energetic bang kayo, kusog naman mukaon. Muduwa-duwa naman. Bisag uwan, init, ang panahon. Wa na may hilanat, dili naman mahilantan, dili naman ubuhon, sipunon. So yung kung ano ang epekto mga higala pag makainom ang inyong anak o Mimo Pro Plus for kids. Kusgan, husto ang pagtubo sa bata, mga palangga, muna kamo mga inhan o amahan. palitin ninyo yung anak og Mimo Pro Plus for Kids. Ayaw mo pag kinureport diha. Kay mo na sekreto nga husto o dali ang pagdako sa bata. Sama ra kung nas baboy, kung imong baboy nimo way vitamins, way saktong kaon, aw niwang gani mong baboy nimo minus ang tubo. Wala kita pong tao, kita pong mga kabataan, hinanglan sakto tag vitamins ug nutrients. Aron nga paspas o kini nga husto ang pagtubo sa bata. Tingala na lang kay imong anak nimo, tiguan ang edad pero wa pa mo tubo. Nara ba mga bata nga tiguan lang edad pero wa pa gihapon mo tubo. Pero tigihapon niwanga. Malnourish. Sa may mga batang malnourishon, hoy. Animikon, malnourish. Bisag mo sa ka og lugaw di gihapon. Manambok. Dirita. Mimo Pro Plus for Kids Ragun ang makaayo ana sa mga batang luyohon. Mga batang luyohon, batang masakiton, agoy. Mimo Pro Plus ang imna.

0: Aniana, Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya, sugo ding akong gulong dampala ding akong kinabuhi. Tuguti ako sa pagpangayo o katahuran na ninyong tanan. Maayong adlaw, Gribugya. Maayong adlaw usap sa mga libuan mong mga suking tig pamirwanding ibong tulungan. Malipayon kaayo ko, basta maminaw ko ni ining imong programa, Guya ba? Maka-inspire. Maka-walas kalay. Tawga lang di ako sa pangalang Pedro. Nga taga Kapatagan, Lanao del Norte. Minyo, doon ay usa ka anak. Pag itago lang po sa pangalan ang akong asawa nga Amanda. Isugod ko sa panahon nga bag-o kong Minyo. Og buntis pa akong asawa na itong panahon. Haron ni Sabtan mo kining tinaan, ania ang mga panghitabo.

0: Recién hay programa de Mombición de Mópeco. Malo es por cara de Mombación de Mó. Ano mo ka problema na ko pa kay kaya na ako ni?
1: Kaya pa daw. Kaya. Uy, pagpagkalalaki ka ha. Undang-undang na nag-imong bisyo di mo kay. Wala ko'y maayong ugmaan ang imong sigig inom-inom. Kinaman unta, inom ka daras bay. O niya, ang imong asawa di mo, madiskarans o niya na di mo. Pa, kailan na akong asawa na ko? Kinsa ko nga pagkatao? Usa pa, wamang ko'y gibuhat dautan.
0: Dautan ka na magsigig inom. Buntis yung mga asawa di mo. Ha? Ayaw ko pagpabadlong do kay dili maayo ng magsigig og bisyo. Inom, barkada. Pa, ayun akong tamagipagit, guwang na ko. Ikaw, di man ka magpatambag. Ala, sige, padayo na lang yung magbisyon mo.

0: Lungagar ko ni be.
1: Unsa na?
0: Basta, lungaga ni.
1: Nagpalit kag saging?
0: Oo. Ay.
1: Asa man ka pa doon?
0: Palit kog isda.
1: Nga naman.
0: Ano nagpagpangutana pa, Amanda?
1: Nangutana raman ko. Nga naman sa kuman ka.
0: Di, malaag ako migo na ko ron.
1: Migo na, sad.
0: Ege ako ng amigo. Duga na may wakang kita ni akong amigo na ko.
1: Oo, sige. Unya, ako ni Lungagon.
0: Oh, lungagan na kayo magpalit kong isda. Hey, manito ko amigo. Hapit na mo abot. Dalian na, Lungag, kayo magpalit kong isda ang kanilaw.

0: Ay, paita ning kinabuhi ah. Nasuguan ang punta sa tumbana ng buutan.
1: Ayo!
0: Oh, kinsa ka nang nag-ayo ba?
1: Ayo, pare!
0: Mo na tingalin ng barkada giingon sa akong bayna. Gadget lang, paanan ako din ha.
1: Ay, kining. Ay, mare.
0: Oh, ikaw ba ang...
1: Oh, naman si Kwanya, naman si... Ano ba, si Pedro?
0: Oh, tuwas barkado, nagpalitog isda. Dayon sa dayon.
1: Sige. Isa, balog lang kung kuha ni Bikwag, itapangis ako na rin maring.
0: Sige. Dayon.

0: Oi, que nem nada, Capré?
1: Então tá o lingo da maga padronga. Não se menta, wananga. Olha, colacom, cá.
0: Oi, palet com isda. Bawa biar kakak.
2: Kita ada betarun.
1: Matang nga. Nakamatsu mga kerumpre.
0: Ah, matsu ko tau deh.
1: Itau. Dibingo nanay mong lawas sa una.
0: Oh.
1: Amo na timil hampre nga. Pinangga yung kasi mong asawa ni mo. Katunong dog ka.
0: Katunong. Ikaw, mangka nambok. Mora maghapon yung lawas di mo.
1: Ah. Huwag kira na, saoman nga. May anhe lagi ko direpre kay saoman nga na ko problema, oi.
0: Uy, may problema ni mo?
1: Ah, sawa lang ko ba? Klaro ko sawa, oi.
0: Ano po na yung storya ni mo? Buwag na sa mo si mga sawa ni mo?
1: Aw, muna yung swerte lagi. Pre, agad, biyaan ko tag sawa ni. Tulong na ka... Babae nga akong nalibin. Biyaan, may gapong ko, pre.
0: Basig, gamay.
1: Ah, gamay, ah. Sa toon nila, ne. Ha?
0: Mulagi. Pero, buwag lang ito, pre.
1: Buwag lang lagi, be. Ah, sige lang. Nanamig na itong kinabuhi o sahay. Naagay mga pagsulay. Dawaton lang gina ko ni pre nga buwag na may sakwang sawa.

0: Okay lang, pre. Wala problema. Ganda ni una ka mag-standby dali sa bahay.
1: Salamat kayo. Maring ha. Sa imong pagtugot niyo mo, kumuha mo ko eh.
0: Nga naman.
1: Maobi ako nga. Dini ko gasak-an sa inyo ha, niya. Kengon niya ka ba nga? Nagpabugat ako dress niyo ha.
0: Wala problema sa ako. Kung okay lang po sa kumbana, wala problema. Kamukamo raman naghahanag kasinambot. Okay na sa ako.
1: Oh. Ay, black ka kay. Tabang rin yapon ko. Trabaho ko. Ay, katabang-tabang rin yapon ko palit mo gastro sa inyong bahay.
0: Ayun na problema ha. Tinabangin lang to niya pare.
1: Oh, sige, sige. Nya. Nya kining. Lakaw sa ko.
0: Asa mo ka pa doon?
1: Okay. Apas ko pare kay. Minga mo

0: Oh, Amanda. Muraman og may problema ka ba?
1: Pedro, may hangyong tako si Moha.
0: Unsa man?
1: Pagkirabas sa imo nga.
0: Uy, maraglaw man tingala ni imong ginuhunan imo. Ayaw ka, wow. Unsa man ka na, Amanda?
1: Pagkirabas sa imo nga. Muli alas ako sa bahay.
0: Oh, muli sa bahay nga. Bahay naman nga itong... Ano kinahanglan pa niyong muli sa bahay nga may bahay naman kita?
1: Dili ba? Gimi nga man gugus ako mama.
0: Oh, mo ba? Sige. Kanos amang ka muli dito sa iyong bahay?
1: Tingalig ugma.
0: Ugma na yun?
1: Sige na. Gimingo lang ko ni mama ni papa.
0: Ain't no sunshine. Sige. Muna imong... Ano ni mo, muli ka siyang bahay. Sige. Basta, balik na yun, ha?
1: Sige. Salamat.
0: Sige na.
1: Tulog ka alarman ko dito.
0: Ha? Sige. Balik isa kasi mana ka, basta muli ka.
1: Thank you.
0: Sige na.

0: uniyog.
1: Pila ra may gulong na palaring akong kinabuhoy. Ang akong asawa, may uli nga to silang bahay, nga to siyang kinikanan. Dito sa Kabakan, Cotabato. May labay ang duwa kaadlaw, gikan sa paglakaw nga to sa kong asawa. Misunod usab, ug pauli, ang ako ang kumpare o barkada. Nga si Yoyong. Si Yoyong kuya, akong kababata. Pinakasuod kin akong abarkada. Night time kuya, nga usa ka semana na ang ako ang asawa, wa pa muli sa bahay. Magmaunay na hitabo.
2: Oh, ano nagsiga naman lang kag hubog-hubog niya? Uy, Pedro!
1: Oh. Ang akong asawa na ko pa?
2: Wa pa makauli sa bahay? Or siya? Wa pa mauli na gamang asawa? Gibigaw ang ganto sa iyang kadikadan. Ikaw na naman ang bigawon. Ikaw gani ka. Bani magani ka din yung spy. Mala ka ikaw, ayaw na kayo palabig pagita ng ibang asawa, di mo?
1: Pinagkulbaan man ko pa?
2: Ano na kulbaan man ka?
1: Kulbaan ko kay, wa man sa mo text na ko.
2: Ano tigalig padrog na to? Sige na. Sorta na niya kay. Nagluto kong sundan. Alin na.
0: Kuya, wag ko nagparamdam ang akong asawa. Parang si Miduda nagkukuan ni kuya. Hanton milabay ang dua kasimana, wa pa ni uli ang akong asawa. Nagduda ko. Kaya akong nahinumduman. Nga nga nung miuli usabang ako ang barkada, human kami lagkawa ako ang asawa. Gitarayan ako o kontak ng ako ang barkada, kuya. Ugwa na usab na ako siya makontak. Kuya Oniok, miadto ko sa balay. Sa ginikanan ngadto ni Amanda. Og sa pag-abot nako ngadto silang bahay, wala po dito si Amanda. Og akong gipangutana ang iyahang ginikanan. Ngahain man si Amanda ng iyang pananghit kinikadako. Ngamuuli siya. Ngari sa iyong bahay. Apa niingon iyang ginikanan nga wala may Amanda nga ni anhi diri sa bahay. Ug wa man pud nagpahibaw si Amanda nga muuli siya. Ug miadto sa bako sa balay ngadto sa kong amigo kuya nga si Yoyong. Ug siya pag-abot nako. Ngadto sa ilang bahay. Magmauning na hita po. Ayo!
3: Yan sa'yo magipangita di ha?
1: Oh, Day, may tao pa diri? Nakita ba si Yoyong?
3: Si Yoyong?
1: Oh, ang akong kumpare, nakauli na ba diri?
3: Oh, ako sa nakita atong miaging adlaw.
1: Oo niya, nga nang wala may tao diri sa ilang bahay.
3: Ambot kay, ako ba ito nakita kabisi kayo siya og diskarga niya mga gamit niya?

0: diskarga? Unya?
1: Unya, may babaeng kauban? Unya, nasak lang ko kay dako nagtiyan ang babae ay ang kauban nga. Ay, ang asawa ka ni Adto Bulag naman sila.
0: May kauban siyang babae nga. Dako ang tiyan?
1: Lagi. Natingala ko nga bulag naman to siyang asawa. Tingalig. Bala bulag sila kay may laing sang asawa.
0: Gitrider ko nga to sa kong kumpari. Gitrider ko niya. Buisit siyang tahanan.

0: Antonio. Wala akong magdahom. Nag-trader ko nga to sa kuang kumpare. Sila doon nag-uban nga to sa kuang asawa. Perting sakit ako yunog sa kong ibate. Walay kabutangan sa kasakit, kuya. Walay kabutangan sa kasakit. Naglibog ko kung si angay na kumbuhaton, kuya. Nakunuhunan akong dautan kung si angay na kumbuhaton ganto sa kong kumpare. Kitungon iya kong gitrider, kuya. Iya kong giunay. Kuya Onyok, palihog tambagi ako. Og unsi agay na kong pagabuhaton. Dagang salamat, kuya. Diri lamang kutob. Og maugin eh. Ang agong gulong ng palad.
1: Memo Program. Anak, sabay sa umaga.
2: Welcome sa tuang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Gipaila-ila na gyud nato ang pinakabagong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito-Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito-Pito Liniment Oil, Pito-Pito Eye Drops, o guman pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag-Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kun asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw mga mami, mga daddy, mamagpapa, kamusta man tadiha. Kung naamoy anak nga gaedad 1 year old hangtod 12 years old, paminaw gid mo niini kay basin mauna ni ang solusyon nga inyuhang ginapangita. Karong panahuna, kabantay ba mo nga daghan kaayong mga kabataan ang dalirang kapuyon, dalira pud silang ma-distract, no? Dili maka-focus, usahay way gana mo eskwela o kanunay na lamang gaubo. Og dali ra pud mataptan og sipon, no? Tungod po na sa kining environment, tungod po sa obang mga bata. Sakto ba ko mga mama? Maubitaw nga gusto na akong i-introduce kaninyo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kini siya nga supplement kay dili lang ordinary multivitamins. Dili lang siya para sa kalawasan, kundi apil na ang brain development sa tuang mga bata. Unsay na aniini sa Memo Pro Plus for Kids Syrup with DHA para sa brain support, with Bacopa Moneri, known nga ingredient para sa memory og focus. Duna pay vitamins A og C para sa vision, tinaw nga pananaw og immunity, ligon nga kalawasan, with zinc para sa growth og resistensya. Dili masusot ang atong bata, sakto ang ilahang pagtubo, with taurine para sa overall development. So meaning mga mama, papa, all-in-one support good ang Memo Pro Plus Syrup for Kids. Karon tubago nato ang mga pangutana nga kasagaran natong madungog. Nganong kinahanglan man ang supplement sa mga kabataan nga nagakaon man silag sakto. Mamagpapa, nanay, tatay, bisag unsa pa nato ka effort sa pagkaon og healthy, usahay di gyud kumpleto ang nutrients nga ilahang makuha sa mga pagkaon. Napay mga bata nga mga pihikan, pilion kay mga pagkaon. Di ganahan mo kaog gulay, di ganahan og isda, ang uban di ginahag karne, di ginahag manok. Di pud ganahan og uban nga mga pagkaon bisag healthy man unta. So unsaon man nato pag-ensure nga sakto ang ilang nutrients matag adlaw? Mauna ang role sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup aron punan ang mga kakulangan. Dili ni siya tambal mga mamagpapa, ha, support lang gid ni siya para sa daily development sa bata. Og kabalo ba mo unsay nindot niini? Strawberry flavor siya. Kay strawberry flavor man, di gid maglisod og pugos nga pagpainom sa tuang mga kabataan. Di siya pait, di sab siya isog ang lasa. Kid-friendly yun ang iyang flavor. Karon unsa may lamang sa Memo Pro Plus kumpara sa tuang competitors? Complete Formula, Brain Immunity, Vision Growth, Syrup Form. Dali lang siya i-take. Pwede sa nag-aedad 1 to 12 years old o ang pinaka-importante, introductory price na 249 pesos lang. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali aron maka-avail sa SRP nga introductory price 249 pesos. Mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga mamshies o papshies, kay nanay, tatay, mamagpapa o sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids. Text or tawag dayon sa 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon ning maong programang Mommy Knows Best. Dinhi lamang sa inyong paboritong estasyon sa radyo. Ako, ang inyong makabayan JJ. Basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na! Memo Pro Plus, kasama sa araw-araw, tulong sa talino.
0: Okay, mga kagsuunan, parayon te, dire sa to ang pagparguban. Okay, kamagkahapon, nabira ko, uban si DJ Unog Dumbayan. Okay, nga itong tilumanon, atod ka na to sa Melvin Food Supplement Distributor. Masaligan, epektibo, alang sa to ang balatian sa to ang kalawasan. Huwag giding tinan, mapalit sa mga suking butika di aduol sa inyong lugar. Congratulations kung ikaw nakaangkon o kayuhan. Padayon sa pagtumaro pagsalig sa produkto sa Melvin Food Supplement Distributor. Okay, wala mo tayong oras. Rumag padayon sa unahan. Tagarudagarudagan kang salamat sa inyong pagpaminaw. Alang sa tuang sender, ang imong asawa gitintal gyud sa imuhang kumpare. Ay, nagkumpiyansa. Imong sayop kay imong gipapuyo ang imuhang kumpare sa inyong bahay. Nasikag lakaw, nakatrabaho inyo imuhang kumpare, wala trabaho. Ang imong asawa kumpare masikag mabilin, pero sa kung gikaingon, kung nahigugma pag-aay imong asawa si Muha. Unya usa pa, buntis na imong asawa. Grabe sad kaayo. Pero sa akong nakita, base sa akong nadungog, mismo sa mong ginikanan nga, sikag inom, bisyoso, unya, barkadista, base usa na sa mga point nga diin nag-suffer imong asawa. Og nahimo niya nga nasiradan og naputol ang iyahang pagigugma di si Muha. Pero maulagi, wa man ta masayon. O kung sagun ang rason nga to si mga asawa. Kinanglan nga, imo siyang pangitaon ka may karapatan ka, ka may anak mong duha. Pero og sakit na gud sa party mo, ayon nagukod si mga asawa ni mo. O si imo ang kumpare. Pero nasayod ko di pa ka makamumpuon. Wala yung ka magdahom. O na yung muabot niya mga pagsulay sa mga kinabuhi. Itaon mo sila. O ni ayaw pagbuhat o dautan. Kaya mas dako ni noong sa, mas dako ni noong gubot kung mabuhat pa kagdautan. Imo bang patio, imo bang bunuogo. Nati balaon. Nati balaon. Iplastar sa husay ug hapsay nga pamaagi. Dagang salamat sinda, dagang salamat sa mga naminaw. Kinis Didyo Unyok. Dagang salamat ug dalaygon ang Dios. Ang kalis-

0: Coffee powder, non-dairy creamer, and cocoa sugar. The healthy sugar. Ang imong panagang ligon nga immune system. Makabot ka na sa Pito Pito Plus Herbal Capsule. Kombinasyon sa mga nature's wonder ingredients. Tried and tested na effective. Gihatod sa Melvent Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika. Kontaka sa 0930-032-4759.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
8: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-58
9: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaon.
10: Ako si Christine Joy Albino, 26 years old, Tagalyanga, Surigao del Sur, ug isa ka businesswoman. Before nga wala pa ko nagtake og Magnum C, nabantayan gyud na ko akong lawas nga dali ra kaayo kapuyon ug dali ra kaayo ko masakit. Ug ang akong period is irregular. Then kadtong nagatake na ko og Magnum C, dili na ko dali kapuyon, dili na ko dali masakit ug nibalik na pud sa normal akong period. Mo nang dako kaayo kog pasalamat nga niabot si Magnum C sa akong kinabuhi kay daghan kaayo siya good benefits nga na hatag sa akong kalawasan. Busa sulay na linyo kay makapaboost po ni siya sa atong immune system labi na sa panahon nato karon nga uso ang sakit. Daghang salamat Magnum C.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa QAsia og Golden Globe Award. Niadtong milabayng tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusga ng atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika.
11: Magnum C
5: the most nutritious food supplement.
11: Si Lolit Agustin, na-diagnose ko itong 2018 of type 2 diabetes mellitus na kung diin ang ako ang blood sugar ni abot o 350. Nagsugod kong inumog Magnum C o niya 300 plus ako ang blood sugar na himo na lang kini nga 120. Pati ang ako ang vision naghinahinay pong katinaw tungod sa Magnum C.
5: Magnum C!
12: Para hindi magsisi,
5: mag-Magnum C!
12: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang adul sa inyo.
5: Magnum C!
13: Nagtry ko og Magnum C. Natabangan ang akong panglipong-lipong. Dako gud kay nabang si Magnum C sa ako labi na ako our mam ko. Salamat Magnum C.
5: Magnum C!
12: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang adul sa inyo.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: 1020.
15: That time check was brought to you by
16: Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
17: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
8: Salubungin ang sigla.
9: Magandang buhay Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan, at nandito muli tayo ngayon para maghatid po ng tamang impormasyon na magagamit po natin sa pang-araw-araw na buhay. At syempre, ang programang ito ay hatid sa atin ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Today's What's Up, Doc topic, we're going to talk about the importance on how to follow the TCM organ clock. Yes po, I don't know if you are familiar with the TCM or that this is what we call the traditional Chinese medicine organ clock. This is the way on how to work with your organ effectively. May mga tamang oras talaga dapat po nating sundin para mas magiging efficient or effective ang mga gamot or modality ng treatment na ginagawa po natin sa araw-araw. Lalong-lalo na kapag may dinaramdam ka. At paano nga ito papagalingin? Parang weirdo. Pero huwag kayong mag-alala dahil i-explain po natin yan in layman's term, straight to the point, at syempre practical para masundan po ninyo para sa inyong daily routine. Unahin muna natin, ano nga ba itong TCM organ clock? Sa traditional Chinese medicine, naniniwala sila na ang katawan ay merong tinatawag nating natural energy cycle na tinatawag pong qi and qi. At ito ay dumadaloy sa ating katawan sa iba't ibang oras ng araw. Bawat internal organs ng katawan natin ay may specific 2 hours window na kung saan ito ang pinaka-active. Pero para itong body schedule na kung saan may time ang bawat organ na nagtatrabaho, detox, magre-repair, and even magpapahinga. Example, between 1 a.m. to 3 a.m., that's the liver time. That's the liver is very active. Between 7 a.m. to 9 a.m., that's the stomach time. Therefore, yan yung oras ng pagkain mo. At kung hindi mo ito masusunod, ang mga natural cycle na ito, posibleng maapektuhan ang function ng organs mo at humihina po ang immune system. And possible, lumalala pa ang mga health condition mo. Now, let's go through each organ at ang time slot nila. Gamitin nyo ito as guide sa inyong wellness routine. Now, let's start with 3 a.m. in the morning. So, sa lahat ng ating mga kamakabuhay dyan na nakikinig po ngayon, pwede nyo po i-jot down, pwede nyo po i-take note nyo po ang lahat ng babanggitin po natin kasi napaka-importante ito sa paggagamot o kung anong klaseng organ ang kailangan po natin gamutin, yan po yung oras na kinakailangan na ating i-counter upang mas mapapabilis yung recovery. Alimbawa na lamang, kung may problema ka sa baga, so that's 3 a.m. to 5 a.m. Therefore, yan po yung oras na kinakailangan bigyan po natin siya ng pansin, bigyan natin ng pagpapahinga, at bigyan po natin siya ng stimulation kung paano siya mas mapapabilis yung recovery niya. So as I mentioned earlier, let's start with 3 a.m. to 5 a.m. That's the right time of lungs. Ito yung pinaka-active time po ng baga na kung saan nangyayari po ang deep oxygenation, detoxification, at renewal ng respiratory system. Habang tulog po ang karamihan, ito po yung ideal ng oras para gumising ng maaga at mag-practice ng quiet meditation, breathing exercise, or prayer upang maging malakas ang daloy po ng qi or life of energy. Kapag sinamahan ito ng malinis na hangin at katahimikan, mas lumalakas ang resistensya laban sa sipon, ubo at hika. In addition, iwasan po ang paninigarilyo, pollutions at subukang gumising bago sumikat ang araw para maramdaman po ang natural energy ng baga. Now let's proceed to 5 a.m. to 7 a.m. That's large intestine. Ito yung oras na kung kailan pinaka-active ang large intestine. Kaya ito rin ang pinaka-mainam na panahon para sa bowel movement o pagdudumi. Sa panahon ito, ang katawan natin ay may natural na nagde-detox at tinatanggal ang mga waste o toxins na naiipon mula sa nagdaang araw. Kapag sinunod mo ito araw-araw, makakatulong ito sa pagpapabuti ng digestion, pag-iwas sa constipation at overall gut health. Uminom po ng maligamgam na tubig pagkagising po para maging active po ang ating colon at ma-stimulate ang natural cleansing process ng katawan mo. Ito yung pinaka-the best time na uminom po ng EXL Makabuhay Black Coffee also para suportahan ang gut system natin. Sabayan din po sa oras na ito yung pag-inom po ng tubig kasi ito yung pinaka right time para magkaroon po ng magandang bowel movement sa iyong colon. Let's have a short break para sa konting paalala lang po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Stay tuned!
7: EXL Makabuhay Health Hour!
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
14: I have
7: EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Health Hour.
8: Salubungin ang sigla.
9: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Now, let's proceed.
7: What's up, Doc?
9: To 7 a.m. to 9 a.m. This is the right time of your stomach. Pinaka-ideal po ito sa oras sa masustansyang agahan dahil aktibo po mismo ang stomach meridian nyo po. According to the studies, ang pag-digest sa pagkain sa panahong ito, pinakamalakas ang digestive fire sa ating katawan. Kaya at mas madali nitong nako-convert ang nutrients mula sa health meals tuwo sa energy. Ang pagkain ng mainit at real food tulad po ng sabaw, lugaw, itlog at oatmeal na nakakatulong para mas ma-absorb ng katawan ang lahat ng essential nutrients nito. Iwasan po ang mga processed food sa mga oras na ito. Instant meals at malamig na inumin kasi nagpapabagal po ito ng digestion. At ang pag-skip ng breakfast ay nagpapahina mismo sa immune system. Nagdudulot ito ng brain fog at nakaka-apekto ito sa buong mag-araw. Now, tungo naman po tayo sa kasunod na oras, 9 a.m. to 11 a.m. This is a spleen time. Ang spleen ay responsible sa pagsipsip at pag-convert ng pagkain sa energy. Ito yung key na ginagamit po natin sa buong katawan. Sa time na ito, peak ang digestive at cognitive function mo. Kaya kung may examination ka, brainstorming o mahalagang meeting, ito yung pinakamainam na oras dahil klaro ang pag-iisip at mataas ang focus nyo. Ang spleen din ang nagpo-produce ng mental clarity at concentration. Kung kakain ka ng mga healthy breakfast bago po sa oras na ito, mas malakas ang energy mo at naiiwasan ang pagod sa buong mag-araw. Kaya dapat hindi mo ito palampasin para sa peak productivity mo. Alright, proceed tayo from 11 a.m. to 1 p.m. This is a heart time, no? A peak time of heart meridian. According to the traditional Chinese medicine, kaya't ang circulatory system natin ay pinakamainam nitong condition, dito rin dapat na mag-focus tayo sa emotional well-being natin. Kaya kung ikaw ay stress, mabilis na napapagod, kinakabahan, o magkakaroon ng palpitation, sa oras na ito, mainam na kumain ng tanghalian ng kalmado. Hindi po sobra-sobra. Hindi rin po yung tipong eager, mabilisan, no? Hindi po nagmamadali po kayo, ha? At iwasan ang galit, init ng ulo habang ikay kumakain. Ang stress habang kumakain ay nakaka-apekto sa puso at digestion. Kaya't gawin po itong scared time ng katawan mo. Magpahinga, ngumiti, at hayaan mo po ang puso na mag-circulate po ng maayos ang energy at blood flow sa buong katawan. Alright, proceed po tayo, no? Una hanggang alas 3 po ng hapon, this is the right time of your small intestine. Pinaka-active po nito sa mga oras ito ang small intestine nyo. Dito nangyayari po ang critical process ng pagsala at pag-absorb ng nutrients mula sa kinakain mong tanghalian. Kapag nagkaroon po kayo ng light activity, restful break sa oras na ito or nap, mas natutulungan po ang katawan mo na ma-maximize ang nutrients absorption at digestion. Kaya mainam po talaga na sinasabi po natin ang power nap or quiet time para hindi ma-overwhelm ang digestive system. Ang pagparelax sa time slot na ito ay hindi po katamaran, kundi bahagi po ng inyong epektibong wellness strategy para sa mas masigla at malusog na katawan. Sa Japan nga, ginagawa nga ito. Eh, no? Meron silang nap time, mga ganitong klaseng oras. Alright, let's proceed to 3 p.m. to 5 p.m. This is a bladder time. Ayan, wala na po tayong oras para ipagpatuloy ang ating topic ngayon. Hayaan niyo po bukas, ipagpapatuloy po natin ang mga nasimulang napaka-informative na topic. Maraming salamat po. This is Dr. Glenn Sanico, your always health buddy, and EXL Makabuhay.
14: EXL Life and Herbs, Nutrisyon Ikaw.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
13: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po na ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, oh. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po na ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibate. Daghan ko gibate, Jud. Birting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawalan. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, Jud ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigil sa lawas.
1: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph. Per DTI Fair Trade Combat Number R11-RO061, Series of 2026.
1: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Los Minda, Plisico, 80 years old. Ang ako ikasulti, bayan sa Magnum C. Ipigtibo, yun siya kaayo. Kapsul, pigtibo sa nga tanam niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugian di hapon ko. Niya mapasalamat sa ko ka, Mami Lucky o Captain C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Porok 9 Poblacion Napunturan in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hi, kalam niyo ang tayo kapika, pero noy, pero wala pa man dito akong ako. Asa naman dito ako?
5: Elsa, Abby, sa una, pura gili kahit ka makakuan ba, ka na pang katulog. Pero okay na siya, makatulog na ka. Magnumsi nga ka, pero man ang ako gigamit. Kapira gila ako, premium paper yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22A, Ingog City. Ako, adugay na kong user sa user ko sa Magnum C. Nakaingog ko nga, pasada kayo, pawarang kape, pasada din ang kape kayo. Wala kayo buti yun, lagsika. Wala kayo buti yun sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Nagkakain binipis ang Magnum C. So, dili yun kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagyan ako, oh.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
9: Maria Roberta Pirisaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kape. Di ko makukuan magamurag mo UTI na yun ko. Walang di ko makukuan niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, magpalit yun ko. Oo, lami ang Magnum C.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
10: Good morning, ma'am.
11: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
10: Pumunta ng...
11: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
10: Pumunta sa aroma niyo, uy.
11: Ay, siyempre.
10: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami kayo kayo.
11: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
10: Magnum C Herbal Coffee?
11: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
10: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
11: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
12: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani?
1: Herbal juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Hmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Masin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: 3. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnus C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Valentina Eborne. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, gigi ka namin. Iyagit ang kapikag ang kapsul. Ulhin na gani ko nagamit sa kapikay. Wala man ko nag-testing. Pagkuhan sa mlang, nagsuway ko inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauto, nagpalit ko duwa ka karton daw sa mlang. Hangtod ka ron, amunan yung ginaminintin ko ang kapsul o ang kape. Sertigig ka namin, efektibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami nyo kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong tulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Isang bagong araw, bagong kwento.
2: At bagong matututunan sa programang
1: Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Kauban si Captain Jake.
1: And Mommy Lucky. Magandang araw po sa atin lahat. Sa lahat po ng mga nakatutok at tagabang sa programang LSMC. Mula sa Kabadbaran City, Butuan City, Ingoog City. Mula po sa Bayugan City, San Francisco, Agusan del Sur. Lahat po ng mga taga Trento, Santa Josefa, Rosario, Prosperidad, Mayong Adlao, Mayong Pagpaminaw, mga taga Talakugon.

0: nas hinatuan tag bina padung nas Bislig City mayong paglanog-lanog kanatong tanan.
1: Syempre nilipod pa Lupi Captain Jack ang mga taga Damao de Oro, mga taga Compostela, Compostela, New Bataan, Montevista,
0: Nabunturan,
1: Maco, New Bataan.
0: Salamat po sa pakikinig.
1: Salamat sa Nabunturan. Sa pamamalan na lintas na lintas.
0: Nabunturan, I think na natanan na Davao del Norte, Bawab, Pantukan, Kapalong, Santo Tomas, Panabo City, may paglanog-lanog natong tanan. Tagum City, may pagpaminaw sa inyong tanan. Sa Davao City, may paglanog-lanog sa natong tanan. Sa mga namina sa programa sa Davao City, especially po sa mga taga-Dibungo kaninan, may nagpapabati sa akin kanina mga milaki, kanisikuan Michelle Smith. Michelle Smith, naminaw sa itong programa, lagi nakaantabayan. Nakikinig tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Davao City, Kalinan.
1: Yeah, hello po, sa inyo, maayong pagpaminaw. Siyempre, din na po tatapit sa... Ay, siyempre, sa may...
0: Davao del Sur.
1: Del Sur, sa Digos, Digos, Padada,
0: Gihing, Kiblawan,
1: Hagunoy,
0: Sulup.
1: Hagunoy, Sulup. Ano, ekor ako sa inyo.
0: Parot-parot.
1: Parot lang.
0: Taga Davao del Sur, Bansalan, Magsaysay, Matanaw. Lagi nakikinig sa atin yan. At sa lahat po naman nakaantabay, North Cotabato mula po sa makilala, Padung na Sblang Matalam, Padung na Dihas sa Kabakan, and sa lahat po naman taga-Kidapawan and Midsayap, may paglanog-lanog natong tanan. And salamat po sa mga taga-Maramag Bukidnon. Number one ngayon ang Magnum C Herbal Coffee sa Maramag Bukidnon.
1: Wow!
0: San Andres na butika na hotdan out of stocks na Mami Lucky.
1: Tanda mo niyo.
0: Pero kung kayo po ay bumibili sa San Andres tapos out of stocks, pwede kayong bumili sa Bofarco, base na Aslay Stocks, Rojon Pharmacy, Quad Pharmacy o makapalit mo sa Extenso Pharmacy, base do na pa sila yung mga stocks. Sa Magnum C Herbal Coffee, yan ang pagpapatunay, Mami Lucky. Maunay
1: timailhan.
0: Pruweba na talagang tinangkilik ang Magnum C dahil hindi lamang epektibo at nakakatulong sa kalusugan ng tao, affordable pa.
1: Yes, affordable. Ibig sabihin, pwedeng or kayang bilhin pasok sa budget.
0: Pasok sa budget. Especially
1: pasok,
0: po
1: pasok
0: sa... Para gini sa inyo night time. Klaro nga istorya kay gibuhat ng Magnum C. Unang-una, ang pinaka-goal, dili lamang po kasi normally po ang... pagbebenta talaga, negosyo naman talaga yan, Mami Lucky.
1: Yes.
0: Pero gibuhat niyan, pinaka-ultimate goal niyan, ang mission niyan is para makatulong doon sa may mga problema sa kalusugan. Kaya pinopromote natin ang kahalagahan ng malunggay at santo ng mangustin. Dalawang paunahing sangkap lang yan, Mami Lucky. Isa sa pinopromote ng Magnum siyang malunggay talaga. Kasi ang malunggay ay tinatawag na Tree of Life. Gipanggitawag po na siya Miracle Tree, Mami Lucky. Kana pala nga gitawag siya Miracle Tree, kana palang gitawag siya og kanang Tree of Life tungod na sa kadaghang benepisyo ni ini. Kaya lang medyo underrated sa kanabang, wa kay gitagad ba, wa kayo gitagan og importansya. Pero ang Magnum C, nakita na karon sa Magnum C or sa management sa Magnum C ang kahalagahan ng malunggay. Mao nang gina-promote na to.
1: Yes.
0: Kung gusto ka og healthy nga coffee, labi na kapag ka medyo nagkakaedad na, daghan ng gibatis lawas, nanay pagpanakit, taas ng sugar, taas ng BP, ayan.
1: Sakit na ang mga kinakasukasuan.
0: Oh, daghan ng gibatis sa lawas. Magnum C Herbal Coffee, napakaganda po niyan para sa inyo. Mabibili po dyan sa Maramag, Extenso Pharmacy, andyan po sa Bofarco, Rojon Pharmacy, ug sa Quad, ug sa San Andres. Out of stock sila ngayon sa San Andres. Dyan po sa may Quezon, Bukidnon. Kung ikaw taga Quezon, Bukidnon, naabayay available na. Kinay nag-text ako, Mami Lucky, asa mapalit sa Bukidnon. Taod-taod na po biyan ni nga nice tax diha sa Immaculate Pharmacy, Mami Lucky. Kato siguro nag-text, basing first-timer to nga nakapaminaw sa program.
1: Yes.
0: Basing unya, uwa pa siya kahibaw, asa mapalit, naada sa Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Mayo ng imintinar nga kape, kay kape na siya, gawas nga gina-enjoy ni mo ang paghigop sa kape, lami pa yun ang lasa, maayo pag yung beneficios lawas nato kay Nanay Malunggay ug Mangustin. Antori pang pakusog sa tuwang resistensya, dili ta dali magkasakit. Ang kanindot ana kay ang Magnum C nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Money kanindot ana, Mami Lucky.
1: Kastorya na dyan ko sa wakas.
0: Ako din ang ipakyaw ang istorya kay
1: ipakyaw
0: para ma-explain na kung talong.
1: Correct. Importante kayo na Captain Jig na masayra nila unsang beneficios sa produkto nga gina-promote na.
0: Yan, kanindot ana. daghan na mga seniors in town ang gamintinar ang Magnum CD sa Quezon Bukidno, nasa Pharmacia Egang, napod sa diha sa Immaculate Pharmacy.
1: Tabu Farco Pharmacy, Captain Jack, actually available po ng atong Magnum C Herbal product.
0: Ayan. Just in case lang po mga kaibigan, kanabang gikas bukid, pamaulan ta, dunay pamuypoy sa kaunuran, mang hurnal ta, tibok adlaw, meron tayong ginagawa sa bukid, nagtahagbas ba karon, nangani ba karon.
1: Basta gikapoy ang kalawasan after.
0: Basta gikapoy ang kalawasan. Doon natay haplas. Kaysa una, naanan na batag haplas nga gamot niya man, humulan o gas o lana. Doon na haplas nga nindot sab kayo na nga herbal gihapon.
1: Yes.
0: Mao na ang Magnum C Herbal Massage Gel. Magnum C, tatak Magnum C. Massage gel po, mga kaibigan.
1: Yes, nindot kayo na bugnaw sa inyong panglawas, niya human, nindot kayo pa... Labi na sa mga kanang padre di pamilya, Captain Jake, nagikan ug uli sa balay niya ang mga misis at imano ng ilang mga bana, haplasa ng ilang mga likod, ang mga hawak, padong stiil.
0: Haplasa akong pangiyuran din. anong sa pangiyuran man yun? Asa labit ng pangiyuran, mamilaki?
1: Awan lang ka, pong kabalong.
0: Diri sa may likod banda.
1: Ah.
0: Ibabaw gamay sa kanang kanal-kanas lubot mo na'y pangiyuran.
1: Bantong yung manakit ang diri.
0: Oo, muna. Kamanday ka nga diyan magsakit.
1: After hilot sa pangiyuran.
0: Hindi naman nasa hawak yun sa pangiyuran.
1: Oh. After hilot sa pangiyuran. Sa paa na dritso.
0: Basta lagi na yung makapanghaplas mo sa... Basta lagi tayo kung makapanghaplas ka sa pangiyuran, magpangiyod yung ka. Magnum C Herbal Massage Gel. 95 pesos lang na, oy. Hindi na mahal. Gituyo ba yung affordable na para mapalit yun ato na kay sa halagin ng pobrita. Unsar may abot na to sa bukid po niya. Kana to ang kwarta, budgeted na po gayo.
1: Mm-hmm.
0: Haplas na to, 95 lang. Wala naghimong 130, wala naghimong 150. Gihimo rin yun ang 95. Dako-dako po magmadiskwento niya na. 60 ml na siya, Nay, ha? 60 ml. Dako na siya. Itong regular siya, size.
1: Yes. Oh. Napod tayo actually gagmay ang nga size, Captain
0: Ang gagmay na to, 35 pesos lang.
1: Oo. Tsaka 30 ml naman po siya.
0: ML.
1: Half po siya ato.
0: Kato nga sa 60 ml. Pero nindot ng 60 ml kay 95 pesos lang. Mapalit na sa mga butika sa... Diya sa Valencia Bukidnon, Sincere Pharmacy, naana sa Mac Amiel, naana diya sa Lux Pharmacy. Halos na ng butika po sa Valencia City, Maramag, Quezon, Kibawi, Bukidnon, o Don Carlos. Naganin na Swao sa Anne's Pharmacy.
1: Yes, sa Three Brothers Pharmacy sa Wao.
0: Sa Joseph Pharmacy. O Joe Pharmacy ba? Joseph Pharmacy sa Wao na.
1: Sa ECC Pharmacy, available na siya dito sa Wao.
0: Mapalit na ninyo sa Wao. Mm-hmm. Yeah, Diris Kabadbara, naana diya sa Health Savers Pharmacy. Naana diha sa Saylander o napunas Kabadbaran Pharmacy. Diha mismo sa lungsod sa Kabadbaran. Sa Butuan City, Mams Option Pharmacy o sa uban pang mga butika diha. Hingog City, naada, dako kayong butika. Pila naka-branches diha ang Seafarers Pharmacy. Mapalit diha sa Hingog City. Palit mo diha mga nay para makasulay mo kung sa kanindot ang haplas sa Magnum C. Kung init ang panahon, sama karon na pati inita.
1: Mm-hmm.
0: Lami kayo mag-inom
1: refreshment.
0: Refreshment, pabugnaw. Naapod tayo Magnum C Herbal Juice.
1: Herbal Juice. Dili lang kiniba sa juice, Captain Jake. Kay Herbal Juice, di siya first herbal juice in the market.
0: Yan.
1: Nga dili lang pangtibok pamilya, especially sa mga kids.
0: Yes.
1: Nindot kayo ito ang Magnum C Herbal Juice. Kaya nga itong Magnum C Herbal Juice, Captain Jake, available sa tulo ka flavor. Na yung manga, na yung pineapple orange, naapod tayo melon, manga. Ganahan kayo ang mga...
0: Kids.
1: Mga itadadada. Na Captain Jake. Kaya mga bata, ang ganahan Manila nga juice, Captain Jake, kaya ng pineapple orange.
0: Ayan.
1: Pag magbarkada naman, tapok-tapok, ay, nindot kay pang chaser daw ang melon. Mauna ilang isulti, ha?
0: Pang chaser.
1: Mauna ilang isulti, Cap, no?
0: Pero mas tayo kay herbal. Herbal juice.
1: Herbal,
0: The first
1: herbal juice.
0: Una, nag-una nga herbal juice sa market karon. Maulang ka na. Kompetensya sa commercial juice. Atong nailahan ka juice manggod na nas na abda na to katong mga karaan na gud kay nga mga brand, national brand.
1: Mm-hmm.
0: Kining Magnum C Herbal Juice gikan ni sa local, ato ni Bisaya ni ang tagiyaan ni taga Davao lang, ato ni taga Mindanao.
1: Wapo pag ang tagiyaan ni.
0: The first herbal juice in the market, Magnum C Herbal Juice.
1: Dili lang basta juice. Herbal Juice.
0: Sa lahat po naman nakaantabay sa programa natin, doon na tayo live karon sa Facebook.
1: Oo.
0: Halimbawa, doon na mo internet. Pwede mo mutanaw sa mga sa Facebook kay kuan man. Live man mi ninyong makita karon sa Facebook.
1: Yes. Kanang makita gid ninyo nga naglihok gid ang mga dagway na.
0: Si Nanay Merlin Ordes. Na siya da karon sa kaning asa dapitan ni kadali nawa naman to kung gibasa. Nalabyan na gyud in town. Pasensya gyud kayo. Daghang kayo nagatanaw sa to sa live. We have 42 live viewers, mga kaibigan.
1: Uy, salamat kaayo ha.
0: Sige, share po. I-share po ang ating FB live. Sa lahat po ng mga taga-Bukidnon area, again, pwede mo mapalit sa inyong mga suging butika dyan sa Bukidnon. Valencia, nasa Maramag, Kibawi, Don Carlos, o di rin na mas kabadbara na adyat na sa inyong mga butika. Pagpapatuloy po ng programa natin, mga kaibigan, isang kwento na naman ng buhay ang ating mapapakinggan.
1: Mm-hmm.
0: Kwento na pwedeng kapulutan ng aral sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Nainom mo na rabad jud kog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimtan. Kabalo ka ang maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
6: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
6: Sa mga bago lamang pong nakikinig sa programang ito, ang programang ito, mga kaibigan, ay tumatalakay sa four aspects of life.
7: What?
6: Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
6: Bawat kwento ng buhay, pinag-uusapan natin dito. In other words, mga chismoso ni sila. Nakichismis sa mga kwento ng buhay. Mga kwento ng buhay na pwedeng kapulutan po ng aral, mga kaibigan. Yan po ang programa natin. Just in case po, yung mga bagong takapakinig natin na hindi nyo pa alam kung ano ang content ng program. Mm-hmm. Magbabatian muna tayo, mga kaibigan. Napakarami po ng greetings. Simulan po natin, mga kaibigan, dito po sa may... Valencia Bukidnon, glanog ta sa Porok 12, Valencia Bukidnon, naminaw karon sa inyong programa. Ayan, salamat po mga taga si Nanay Neneng Borneso. Nanay Neneng Borneso diya sa Porok 12, Valencia Bukidnon, may pagpaminaw sa imong hadanay. Thank you guys sa inyong pagpaminaw diya.
7: Thank you. Salamat din po sa pagpaminaw kay na Jacinta Bautista Delario, kay Charlina Varong, always namina sa to, Captain Jake, si Dominador Villarosa, si Agnes Ortega, sa mga taga Kitautaw Bukidnon. Uy, nagtanong sa ating live. Hello,
6: salamat po mga taga Kitautaw Bukidnon. Thank you guys sa inyo. Naminaw po sa to, daghang kining greetings karon. Ang EMR Barbershop, nagpapabati po sa atin. EMR Barbershop, naminaw sa itong programa. May paglanog-lanog sa inyong tanan niya. Scala Store, Public Market, Bislig City. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Sir Cesar, bao-bao driver ni sila karon. Naminaw sa itong programa. And si Mami Lucky.
7: Ayan, si Jacinta. Salamat po sa pagpaminaw mga taga Surigao del Sur. Mga taga Agusan, Agustin Surigao del Sur. Sir Rehor Almaa. Almiano, salamat gyud kay nakakita na gyud ko sa inyo sa live.
6: Uy, salamat po, mga oy, live tayo sa Facebook, ha?
7: Yes.
6: Just in case po may mga Facebook account kayo, pwede niyo kaming mapanood ng live at mapakinggan ng live. Hanapin naman po ang Captain Jake and
7: Mommy Lucky.
6: Captain Jake and Mommy Lucky. Ayan.
7: Si Charlie Navarro, salamat sa pagpaminaw. Si Dominador Villarosa, ayan, nabati ko na pala. Si Manuel Cardino, ang mga taga Mabog, salamat. O syempre, naminaw po karon si Nestor Hagunos. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
6: Asa mapalit ang Magnum si Sadigo. Sadigos po available sa MD Drug. Hanapin lamang po, mga kaibigan, MD Drug at sa lahat. Sa iba pa mga butika sa Digo City, sa Kiblawan na nadiha sa Padada, halos na ng butika po sa Davao del Sur area, puntahan lamang po ninyo. May Magnum Sina po dyan. Sigurado po yan, Naitay.
7: Ayan. Si Nay Flor Flores ni Mino sa to. Akarang Captain Jack, salamat sa Papaminaw. Si JJE Trucking na Mino po sila sa to. Captain Jack and Mommy Lucky, nindot kaayo ang Magnum Sina Herbal Capsule inumuni mo on an empty stomach.
6: Salamat o. Yan ang sabi ko sa inyo.
7: On empty stomach?
6: Empty stomach. Kanang before ka mukaon, dapat inanain mo, unahon ni mo inom ang Magnum Sina Herbal Capsule. Mm. Mayo kayo na siya. Naminaw sa toa si John Espanta, mga driver ni Les Bislig City, Mami Lucky, ha? Rinaldo Venzo, si Marlon Compok, si Elias Coralde, si Marlon Campilan Warrior. Ha, piyawa, warrior din si Kwan.
7: Warrior, atapang atao.
6: Si Boy Lagaak. Salamat si Pring Pring, namina sa itong programa. Boy Lagaak. Salamat din mo, Sir Boy Lagaak. Si Arnold Manti. Ayan, nakikinig po sila ngayon. Si, ang Advincula family o Sumaganday family. Di na ko mabasa. Si Winwin o si Vic. Si Junior Naminaw sa itong programa, Das Bislig, mga driver ni sa Baobao, Mami Lucky, Maing paglanog-lanog nato
7: niya. Salamat kayo sa inyo, ha? Mura ni siya si Charlie Navarro, banga niyo, nga naglibog ko, naminaw siya sa radyo, naminaw, puro siya sa live. Oh. Ayaw multitask doon niya. Si Nanay Perlita Rinobla, salamat sa pagpaminaw, Nanay Perlita.
6: Ma'am Bing Torino, nahutdan nag-Magnum Sea Herbal Coffee. Ang sabi ni Ma'am Bing, baghan na daw kayo sa Agsuki, diya sa San Francisco, Agusan. Ni PM ito siya, kaya tuwang center, wa na may stocks, Mami Lucky, sa kape. Yun sa man yung pag-inom ng kape da sa San Frans, nga nung hurot-hurot ang kape da.
7: Mga sabi na 5 times a day ang pangpangape.
6: Nanay Bing Torino, mabuhay ka. Daghan sa suki, nga wala niya matagaig Magnum C. Uh-huh. Okay. Sige lang, nay. Ugma po na may delivery sa San Frans.
7: Yeah. Si Princess Makiling, ang mga taga-bayaba, sorry God, sir, salamat sa inyong pagpaminaw. Namina po ka na ng JJE Trucking. Si King Funny Alagon, always namina sa inyong love, sex, marriage, and career. Paborito sa akong anak ang Magnum C. Maborito sa akong anak nga music sa Magnum C nga juice.
6: Magnum C, lami kaayon.
7: Ni adlaw-adlaw inumon
6: para sa whole family. Oh, oh.
7: Oh, kami po actually.
6: Oh, oh. Mga taga Cortranco, kuha ni siya, Mami Lucky. Cortranco, kuha ni siya, kanamarag toda. Mm-hmm. Ang mga driver di ha, si chairman, di na ko mabasa ng sinulatan ni Kuan ba?
7: Alangan kay nag-shades man ka.
6: Dawa na, doktor na sinulatan si...
7: si Gio na.
6: Chairman Byug-Byug. Byugos ba ni? Sorry. Si ang dispatcher, si Junrex Gran, si Osong, si Sunny Boy, si Renren, si Gang, si Walter... Si Lito, si Harold, si Anting, si Dexter, si Biol, si Tulang, si Tiboy, si Celso. Naminaw sila karon sa programang Love, Sex, Marriage and Career.
7: Salamat po sa pagpaminaw si Bulit Aklan. Maraming salamat po sa inyong mga taga-Filsaga. Uy, salamat po sa pagpaminaw mga taga-Filsagas. Asa man nga Filsaga?
6: Filsaga, diyan sa Agusan.
7: Agusan. Ayan, si Evelyn Camanes sa mga taga-Mangagoy. Si Harold. Harold Gordo, salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Butuan City. Uy! Salamat kay sa inyong pagpamina sa
6: Butuan.
7: Mami Lucky, akong apo ganahan kay sa Magnum Sea Herbal Juice nga pineapple orange. Tama. Pag-uli gigan sa balay lagsik kaayo bisan tibok adlaw naa sa eskwelahan.
6: Mo na nindot nga painom sa bata kay di man ganahan mo inom bata o sa syrup nga vitamins.
7: Mm-hmm.
6: Magnum Sea Herbal Juice ipainom. Mura na po sila ga vitamins sana, Mami Lucky.
7: Yeah.
6: Namina sa duwa si Chairman Biogs di ito. Shout out po sa mga driver nato sa Cortranco o Cortranco. Ayan, salamat po, Chairman Biogs. O si dispatcher na to, si Junrex Gran, si Osong, Sunny Boy Renz, Ganggang, Walter, Maui, Lito, Harold, Anting, Dexter, Biol, Tulang, Tiboy, Celso, naminaw sila sa tama programa. Karon salamat kasi napagpaminaw.
7: Thank you very much. Si Miriam Faustor, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Lorelie Mayasa, ang mga taga San Francisco, Agusan del Sur, si Alfredo Mangubat, ang mga taga Mongkayo, naminaw gino kay sila karon kapyo, naminaw gyud kaayo sila.
6: Kisa man ang yud na sa kisa man yud.
7: Si Mercedes Camarquez, salamat po sa pagpaminaw. Si Archie Fuentes, grabe nagsagunson man yung mga messages. Dari si Benecito Montero, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Barobo, Surigao del Sur, sila Jonah Jong Rivas, salamat po sa inyong pagpaminaw. Shout out Cap and Mami Lucky sa my San Francisco, Roderick Conde.
6: Salamat po. Namina sa itong programa, Mami Lucky, si Rebecca Alarcon, Joy Riponte, si Ate Candy, nga wala man nakalugsong tuas bukid, nag-inom o magnom si Herbal Juice. Mga taga RJ Blossom Flower Shop, di ay ni Samawab. Salamat po.
7: Ayun, salamat din po sa pagpaminaw si ang Impaw, taga Impaw, Isulan Sultan Kudarat. Salamat po sa inyo pagpaminaw from Basir and Giman family. Si Toto Kida, naminaw po sa to akaroon. Naglanog-lanog na itong programa sa Esperanza.
6: Thank you.
7: Salamat po sa inyo.
6: Sa live na sila, live?
7: Sa live. Dagan kayo kap na nag-message.
6: Daghan kayo nagtanaw sa live?
7: Yes, dagan kayo na abot na taog 82 live viewers.
6: 82 live viewers. Sa lahat po na nakandabay, pwede nyo kaming mapanood ng live at pwede nyo rin pong i-share ang ating FB live. Kapamati, sa itong programa, ang mga taga-Butong, Quezon, Bukidnon, si Tatay o si Nanay Hilda Ruiz, Dalang Dalagnin, at si Tatay Roberto Ruiz, naminaw sa itong programa. Salamat kasi inyong mga taga-barangay Butong. Tatay Berting Ruiz, salamat sa inyo na tayo. Kay Nanay, ako kitawagan ni Ganyan Mami Lucky. Namumustar ako sa ila.
7: Oo.
6: O, naisay ka nang matigala sila nga nung usay mo. Text ko ba? Ano ba?
7: Manawag mo yun si Capcoin.
6: Say ba? Randomly, manawag ako sa mga ating paminaw. Kiniginiha, kitawagan ako na sila si Tatay Berting dahil sa Quezon, Bukidnon. Oh. Salamat sa inyo, Tatay Berting.
7: Salamat. Berting, gupuha ba rin yung tao ni si Captain Jake? Uy, kaya naka-shades man, Jod. Oh,
6: guwapo kayo naka-shades.
7: Ayun si Jokar, Japan, sir pa. Honsa pa. JR Monte Castro, Mondo Niedo. Salamat po sa inyong pagpamina, mga taga-Panabo. Uy, salamat sa mga taga-Panabo, ha. Si Lilito Beduya Tan, ang from Sultan Kudarat. Salamat po sa pagpamina. Ay, nako, sobrang dami po ng mga nag-message sa atin ngayon. Sulput-sulput. Cecil Palencia, ang mga taga Maguindanao del Sur. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Salamat,
6: salamat
7: po.
6: Salamat po, mga taga-Kabad Baran City. Salamat po kay, wala may pangalan eh. Kadali lang ha, ako lang ni Subayon. Ay, si Kuanim eh. Si Mary Grace ni siya. Salamat sa inyo. Sa inyong pagpaminaw de Kabad Baran City. Nakatawa sa Spangiran siguro. Makatawa man sabda ninyo. Salamat guys sa inyo de ha. Si Joanne Amaro, maraming salamat sa pagpaminaw.
7: Ang mga taga-Mangagoy, Captain Jake Cabrera, Ani, salamat sa pagpaminaw. Si April Empeño, ayan, loyal listener jud ko og magnum si you sir. Yeah. Salamat kaayo.
6: Salamat. Mary Jean Ibanez, Kabad Baran City, lagi nakikinig yan, naghahanap ng banyos. Kayo nahutdan og banyos diha sa Banyos Haplas ba?
7: Haplas. O, guwapo na kap na sa ato padulasyon ng Banyos Haplas, Banyos Haplas, Banyos Haplas.
6: Isang mapalit na lagang untan-untan siya sa Shopee. Yung sao man ato nga nahutdan man og stocks diha sa Kabad Baran. But anyway, Mary Jean Ibanez, na may order ang atong mga butika diha. Basin puhon makaserve na gin sila og Haplas. Kaya di na siya mabuhi og way Haplas nga Magnum C Herbal Massage Gel.
7: Oy.
6: Salamat. Mary Jean Ibanez og siyang family na minas ng programa des Kabad Baran. Thank you.
7: Ayan. Sabi pa dito ni Basir, Captain Jake, nag-aabang talaga ako sa Love, Sex, Marriage and Career from Isulan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Elisa Molo. Salamat po sa pagpaminaw. Si Cabrera Aning. Ayan. Anak pa siya dari Captain Jake, ganahan kaayo ko sa Magnum C Herbal Capsule sa buntag. Unya inig hapon, muinom ko og kape ng Magnum C Herbal Coffee. Lami kaayo. Oh. Mm. Thank you po!
6: Salamat po sa ino. Sige, kadali pa. Si Mami Lucky.
7: Ayan, Nekanor, salamat. Nalamihan dyan ang akong papa sa Magnum C Herbal Coffee. Salamat kaayo ha. Si Cabrera Aning, salamat po. Eunice Bumara, shoutout po sa mga taga Bayugan City. Salamat po sa pagpaminaw. Always kong nagpaminaw sa inyong programa ni Kuya Jake. Sometimes, nagahilak ko sa imo mga ginahatag siguro ng advice.
6: Oh, gahilak sa story siguro po. Oh. Ayan, oh, namin ko sa'yo makarelate sa story. Ana.
7: Kuya po ni si Cabrera, si Aning, oh. Ingon po si Aning, oh. Bahalag walang uya. Basta naka-Magnum C.
6: Aba, oh! Bahalag way uya. Yeah, basta naka-Magnum C. Yawa, good anagod.
7: Ato na ipay ng sinanay.
6: Si Del Vicera, namina sa itong programa. Shoutout po kay Ray Maniago, kusog kayo ang mag-inom og Magnum si Samlang Cotabato. Si Del Vicera, namina sa itong programa. Si Ray Maniago, nga kusog daw mag-inom og Magnum si Herbal Coffee de Samlang. Thank you sa inyong pagpaminaw diya. Si Jackie Lou Monterde, Tugot Family, namina sa itong programa. Tugot Family ng San Francisco Agusan del Sur ng Alegria. Salamat po sa inyong pagpaminaw diyan, Nay.
7: Ayan, si Anabilia Acibes, ang mga mga Magnum si user sa Mungkaya, Davao de Oro. Davao de Oro, salamat po sa pagpaminaw. Namina po sila Engelbert Hugo. Paki-shout out sa finally daw, nakapag-live na daw tayo from Compostela. Salamat ayan po.
6: Si Vitali Lasvania, namina sa programa diha sa 11. Kanunay kapaminaw sa programa Love, Sex, Marriage and Career. Nanay Levita Salvania, Maraming salamat po, Nanay Livita Salvania. Nanay, yun yung sagarang tigpaminan to, mga nanay yung
7: yun. Mga nanay, oh, ingat pa si Eunice Joy dari o Captain Jake na always taga Bayugay na Agusan del Sur niya. Ingon siya nga, usahay, makahila ko sa programa lagi daw sa kaminga o sa akong papa nga bag-ulang daw na wala yung papa.
6: Ah,
7: sa mga story, relatable siguro
6: siya. Makarelate sila, no? Si Pers Tutol diha sa Talaingod, Davao del Norte. Ayan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Nakikinig po lagi yan sa 88.3 Pierce Tutol. Salamat sa pagpaminaw. Boss Joel Sumalo, laging nakaantabay. Thank you sa pagpaminaw sa Miss League City.
7: Si Ronel Dolor, salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Busto Katawhay, Bagong Bahing Sultan Kudarat, salamat po sa inyong pagpaminaw sa pagantabay po ninyo araw-araw sa ating programa. Sa Lilita Biduya Tan, salamat po si Dailin Balili, salamat po sa pagpaminaw.
6: Salamat po, nakikinig ang construction workers sa Takurong Public Market at Bams Inasal, naminaw sa programa ang Julie's Bake Shop sa Takurong City. Nakikinig po sila ngayon. Salamat kay sa inyo, Alia.
7: Uy, gagawin ang kay tagantuanan, Ani Taron.
6: Si Chinel, si Angelo, si Banban, Leo, Tonton, Ariel, Guard, ang guard nila si Gabriel. Salamat sa inyong pagpaminaw, diha, mga taga Bams Inasal. Kung gusto mo umukaon og mga inasal og lamian nga mga sudan, adto na sa Bams Inasal.
7: Ayan, salamat. Basta inasal Bams. Bams, Bams, Bams.
6: Nahita ba mo og lami kay nga mga tinapay? Mm-hmm. Sama sa pudding, star bread og loaf bread, adto na sa Julie's Bake Shop.
7: Ah, kay ang chocolate nay, pating lamian sa Julie's Bake Shop sa Takurong branch.
6: Oh, di ba sila ang ano, sila ba na nagpauso sa chocolate nay?
7: Nilipod.
6: Nilipod, no? Salamat po mga taga Julie's Bake Shop.
7: Ay, so, pag mga tumik-takuro, maghapit mi daraas sa kanang inasal, Bams Inasal. Kuman, pag guto

0: Bad na.
1: Lukuton na yung notebook, sulod bulsa, sulod yung klase.
0: Yan
1: na yung kinabuhi si Jante. Ander Rosonan, Mina, si Nanay Lola Teresita Tadura. Always po nakikinig sa Love, Sex, Marriage and Career. Hanggang makatulog na po si Nanay, nakaka-relax po talaga. Mga piece of advice natot, Mami Lucky. Maraming napupulutan o kapupulutan ng aral, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Nanay Teresita Tadura, lagi pong nakikinig yan. Salamat po sa
0: inyo. Si Nanay Fleur Flores Kepinjik, almost 5 years na nato yung siya nga Magnum CEO, sir. Sige, kinamog mong kape o haplas cup.
1: Loyalty award na ni.
0: Loyalty award na ni si Nanay Fleur Flores ba?
1: Naminaw sa si Bernard o ang mga taga Bernard Motorcycle Shop. Sa ilama ako, paano lang lahat po ng staff diha, galagubo sila na karon. Si Tatay Wilson po diha sa Kwanza, Surigao del Sur.
0: Uy.
1: Tatay Wilson nga, nag-monitor kagarina, giduaw sa to ang DJ diha sa Kwan, sa Surigao del Sur, sa Tandag.
0: Mm-hmm.
1: Tatay Wilson, nag-monitor siya karon. Salamat po sa inyong kanunay nga pagpaminaw diha, Tatay Wilson.
0: Mm-hmm.
1: Tatay Wilson Katumaw sa Mungkayo.
0: Oh, Tatay Wilson,
1: Emily Competente, Nanay Neneng sa Tandag.
0: Mm-hmm.
1: Nanay Milagros Gonzales, Nanay Milagros Rituta sa Kabakan.
0: Uy, kalimot sa to ang pinalanggang si Nanay Carmen Porras.
1: Nanay Carmen, o Nanay Milagros Gonzales, yes. Nay, namunga na yung lansunis.
0: Mga pinalangga.
1: Nay, namunga na yung lansunis, Danay.
0: Wala pa
1: hapit naging, naman ang August.
0: Rambutan daw ang naa.
1: Akana. Oh. O dawat runeg rambutan. Lansunis ako ang atang-atangan. Nay, ha? Ay kalimti mo hang apod rin ay usa ka bukag.
0: Okay. Pero palito na to, oy.
1: Ha?
0: Palito na.
1: Hindi na hatag na ganin na. Di, mo problema magari na sa unsa kinsa mo kaon sing lansones pero tinaghana daw.
0: Kana mo nindot.
1: Salamat di mo na Nanay Milagros. I hope nga naminaw ka karon sa tong programa. Kinsa pa man diri Mami Lucky.
0: Ayan, naminaw po sila Ami Grace Alyawan, ang mga taga Santo, ang mga taga Rosario. Salamat po sa pagpaminaw si Sally Sala. Salamat sa pagpaminaw mga taga Carmen, si Anasitas de los Reyes Sanga, si Chacha Dagyo, ang mga taga-panabo sa 3J Upholstery sa Dagyo Family. Salamat po sa pagpaminaw. Magnum C user pod me og Magnum C capsule og kape. Salamat po.
1: Dolor and Delphine Family from Ronel Dolor ng Busok, Bagumbayan. Daghanag nagpag-greet sa to, Akarmami Lucky.
0: Dagan kayo.
1: Salamat po ha. Balikan lang nato ni ubang greetings sa atosang basaho ng kwento ngayong araw. Ano kaya ang kwento ngayong araw? May makukuha kaya tayong aral?
0: Mm-hmm.
1: May problema bang hindi nasusolve? Alamin natin sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Ganon rin kay Mami Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na kwento, Kapitan, na hindi ko karanasan. Inutusan lamang ako ng aking lola para ibahagi sa inyong programa ang kanyang kwento, ang kanyang buhay, pag-ibig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rose, Kapitan. Isang araw nang tinawag ako ng aking lola dahil taga araw-araw po siyang nakikinig sa inyong programa. Tuwang-tuwa ako, Kapitan, habang kinikwento niya sa akin ang mga kwentong napapakinggan niya sa inyong programa. Nakiusap ang aking lola sa akin na ikwento ko raw sa inyo ang kanyang karanasan. Gusto niyang marinig sa inyong programa ang kanilang love story ng aking lolo. Itago niyo na lamang po sa pangalang Lola Nympha ang aking lola, Kapitan. Hayaan niyo akong simulan ang kanyang kwento noong makapanahon ng kanilang kabataan. Ang aking lola, Kapitan, ay anak po ng kilalang angkan sa aming lugar. Sa mga panahong yon ay sagana ang kanilang pamumuhay. Kilala ang kanilang pamilya.

malaking lupain, may kaya sa buhay. Samantalang ang lolo ko naman, Kapitan, na itago na lamang po natin sa pangalang Lolo Jose, kabaliktaran naman ang kanyang buhay. Mahirap, hindi kilala ang pamilya, at walang mga lupain gaya ng kay pamilya ni Lola. Magsasaka lamang ang pamilya ng aking lolo, Kapitan, at mahirap sa buhay. Pero hindi yon naging hadlang para hindi sila magkabutihan ng aking lula, Lola. Nagustuhan siya ni Lola Nympha, Kapitan, o nagustuhan ng aking lola si Lolo Jose dahil napakabait daw nito at napaka-gentleman. Madalas niya kinikwento ang kakisigan ng aking lolo. Nung panahon ng kabataan ng aking lolo, ay talagang sa lugar nila, Kapitan, ay kilalang kilala si lolo dahil magaling itong kumanta at magaling din itong tumugtog ng gitara. Kung saan sa panahong yon ay nauuso pa ang paghaharana. Madalas sa kanilang lugar ay nababanggit ang pangalan ng aking lolo dahil siya lamang ang pinakamagaling na tumugtog ng gitara sa mga panahong yon. Kung saan nagustuhan ito ng aking lola dahil sa mga panahong ding yon, sabi ni lola, ay na-attract daw siya kay lolo dahil sa napakagwapo nito. Hindi raw bakas sa itsura ng aking lolo na mula ito sa mahirap na pamilya. Kung titignan mo lamang daw si Lolo sa mga panahong yon, lalo na nung kabataan niya, ay makisig ito, matangkad, at halos magkahawig sila ni Eddie Gutierrez. Mistiso si Lolo, Kapitan. May lahing Espanyol, kaya hindi halatang mahirap ang kanyang angkan dahil matangos ang ilong, maputi. Mistiso talaga. Nagustuhan ni Lola sa kanya, Kapitan. Hindi baliwala sa aking Lola at hindi niya tinignan kung ano man ang antas sa buhay ng pamilya ni Lolo noon. Ganun pa man, nung malaman daw ng mga magulang ng aking Lola, Kapitan, ang itinago niyang nararamdaman para kay Lolo, ay agad-agad itong pinagbawalang makipagkita. Sa mga panahong yon ay patago silang nagkikita ni Lolo. Kakonsyabo pa nga daw ni Lola, Kapitan, ang kanilang pinsan noon kung saan ito raw naging tulay para mas lalong mapalapit ang kalooban nila ni Lolo noon. Laging nagpapadala ng liham si Lolo para kay Lola. Ang pinsan niya ang nagdadala ng sulat at kung nagre-reply o nagre-response din siya at gumagawa siya ng sulat, yung pinsan rin naman daw ni Lola ang nagpapadala para kay Lolo. Nung malaman ng mga magulang ang paraan ng komunikasyon ni Lolo at Lola noon, ay nagalit ang magulang ni Lola. Ito ang dahilan, Kapitan, kung bakit dinala si Lola sa malayong lugar. Sa mga panahong din yon ay may kamag-anak sila sa Hawaii. Kung saan, sabi pa ng aking Lola, ay dinala siya ng kanyang mga magulang sa bansang Hawaii. Lamang daw sa nakapagpaalam kay Lolo. Ang huling liham ni Lolo para kay Lola, yun lamang tanging bitbit ni Lola sa pag-alis niya. Kung saan, sa mga panahon na nandun na sa Hawaii, wala siyang ibang libangan, Kapitan, sa mga panahong nalulungkot siya. Lagi niyang binabasa ang sulat o liham ng aking Lolo. Ang totoo, Kapitan, hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang mga sulat. Na habang binabasa ko ang mga sulat na ito, ay ramdam ko ang sinsiridad at kung paano nagmahal ang lolo ko kay Lola noon. Ayaw kasi ng mga magulang ni Lola, Kapitan, na baka raw magkaroon ng karelasyon ang aking Lola, lalong-lalo na sa pamilya ng lolo. Mahirap, sabi ng mga magulang ng lola.
hindi raw sila makakapayag dahil baka lamang daw ay pagsamantalahan ang kayamanan ng kanilang mga magulang. Yun lang naman daw siguro ang habol ni Lolo noon kay Lola. Sa takot ng kanyang pamilya, Kapitan, ay matagal na panahong itinago si Lola sa bansang Hawaii. At doon na rin nakapagpatuloy na kanyang pag-aaral at nakapagtapos pa ito doon. Ang kwento ng aking Lola sa mga panahong hindi sila nakikita ni Lolo at walang ibang komunikasyon, tanging yung liham ang laging inaalala ni Lola. Mga panahon kung saan masaya silang magkasama, tumatawa, nagbibiruan. Mga panahon, Kapitan, kung saan tinutugtugan ng gitara ni Lolo si Lola. Yun yung mga bagay, sabi ni Lola, na hindi-hindi niya makakalimutan. Sa paglipas ng mga panahon, marami rin daw siyang nakilalang mga lalaki sa bansang Hawaii. May mga Pilipino rin at may ibang lahi. Pero ni isa sa kanila ay walang nagpatibok sa puso ng aking Lola. Sabi pa nga ng aking Lola, Kapitan, wala raw siyang ibang inalala kundi ang makauwi ng Pilipinas. Ang sabi pa nga ni Lola, wala raw siyang ibang inalala kundi sana makauwi siya ng Pilipinas at maabutan pa niyang single si Lolo. Ang takot lang niya noong mga panahong yun ay baka raw sa pag-uwi niya ay may pamilya na rin si Lolo. Hanggang dumating ang pagkakataon, Kapitan, na merong ipinakilala na isang lalaki kay Lola at rekomendado ito ng kanyang mga magulang. Gustong-gusto po ng mga magulang ni Lola noon na ipapakasal sa isang lalaki. Natanyag rin ang pamilya noon at kilala sa kanilang panahon. Dumating pangaraw sa punto, Kapitan, na naglayas ang aking Lola dahil ayaw-ayaw niya. Ayaw niya na maipakasal sa isang lalaki na hindi naman daw niya kilala at hindi naman daw magaan ang kanyang loob. Lalo't higit, hindi naman niya nakaramdam o hindi naman daw niya naramdaman ang pagmamahal. Sa paglayas ng aking Lola o sa paglayas ng aking Lola, Kapitan, nung matagpuan siya ay humingi ng tawad ang kanyang mga magulang. Sa takot na maglayas muli ay hindi na pinilit na ipakasal siya sa isang lalaki na hindi naman niya gusto. Sa mga panahong yun, Kapitan, hindi na niya sinasabing may pagmamahal pa siya para kay Lolo para sabihin lamang na kanyang mga magulang na pauwiin na siya ng Pilipinas. Gusto lamang ni Lola, Kapitan, na tanggalin yung takot ng kanyang mga magulang kung sakali mang meron pang nararamdaman siya para kay Lolo. Halos umabot po ng 10 taon na nasa abroad ang Lola sa mga panahong yun. Hanggang sa sinabi na kanyang mga magulang na magbabakasyon na siya at pinapauwi na siya ng Pilipinas. Lalong-lalo na sa probinsya namin kung saan siya lumaki. Sa araw na sinabi na kanya mga magulang na papauwiin na siya, yun yung araw na pinakamasaya para sa kanya. Walang paglalagyan na kanyang tuwa o saya dahil alam niya sa wakas, malalaman rin niya at makikita rin niya ang lalaking unang nagpatibok na kanyang puso. Sa eroplano pa lamang daw ay mangiyak-ngiyak na ang aking Lola. Iniisip pa lamang daw niya ang pagtatagpo nila ng aking Lolo, Kapitan, ay napapaluha na ang kanyang mga mata dahil sa kagustuhan niyang mayakap ang lalaki na iniwan niya ng halos 10 taon. Ang takot lamang niya, Kapitan, ay baka may ibang minamahal na ang Lolo, sabi niya. Hindi rin kasi daw alam ng kanyang mga pinsan kung ano na ang nangyari pagkatapos siyang umalis.
Ang nalaman lamang doon niya, nagtampuro ito, sumama ang loob dahil sa pag-alis daw niya hindi man lamang daw sila nakapag-usap. Hindi man lamang daw nagsulat at hindi man lamang daw ito nagpaalam ng maayos. Pagkarating ng lola, kapitan, ay kwentong-kwento niya sa akin ang detalye. Wala siyang ibang inatupag na dapat sana'y magpapahinga siya dahil sa mahabang biyahe. Agad-agad ay nagbihis at pumunta kaagad doon sa lugar kung saan madalas silang magkita ng aking lolo.

Isang lugar, kapitan, na madalas nila pinaglalaruan ang kanyang pinsan noon. May mga puno, nang sabi pa ni ang kwento pa ng lola ko sa akin, nung pagka-uwi niya ng halos 10 taon ang nakalipas, ibang-iba ng lugar. Marami ng mga pananim, ibang-iba ng itsura sa mga panahon ng kanilang kabataan. Hindi raw sa umalis sa lugar na yon dahil nilalanghap tanaw niya ang sariwang hangin habang inaalala ang mga panahon ng kanilang kabataan, ang mga panahon kung saan sila madalas maglaro, kung gaano sila kasaya noong mga panahong yon. Maya-maya pa, kapitan, ay may sumambit at narinig na niya ang kanyang pangalan na may taong tumawag sa kanya. Bigla siyang humarap nang marinig niya ang pagbigkas ng isang lalaki sa kanyang pangalan. Nimfa ang sabi nito. Pagkaharap niya, kapitan, ay nakita niyang muli ang lolo na nakatayo, ang lalaking minahal niya sa mahabang panahon. Nung makita daw niya ang aking lolo, kapitan, ay napatakbusang napayakap sa aking lolo. Umiiyak daw siya habang sinasabi ang mga salitang, "I remember so well, miss na kita. The day that..."

umiiyak siya habang binabanggit ang mga salitang patawad at hindi man lamang ako nakapagpaalam ng maayos. Habang nakayakap daw si Lolo sa kanyang kapitan, nararamdaman niyang nanginginig ito. At nung tignan niya ang mga mata ay umiiyak na rin pala si Lolo.

Nagsumpaan silang dalawa sa pagkakataong yun. Yun ang kwento ni Lola. Hindi na kita pakakawalan pa. At kahit anong mangyari, hindi na kita iiwan pa. Hindi naging hadlang ang kahirapan ni Lolo Kapitan para umibig ang Lola ko sa kanya. Kahit man ayaw ng kanyang mga magulang ay pinaglaban niya ang kanyang nararamdaman para kay Lolo. Naglayas silang dalawa, Kapitan, at lumika sa ibang lugar. Sa malayong lugar, doon sila nanirahan. Nung magpakasal ro silang dalawa, Kapitan, ay walang kahit na sinong kamag-anak ang pumunta. Bumili lamang daw si Lolo ng singsing na mumurahin. Pumunta sa judge at nagpakasal silang dalawa. Yun yung panigurado, Kapitan, na hindi na makakawala ang isa't isa sa kanila. Nagsumpaan sila na habang buhay ay magmamahalan silang dalawa at walang sino man ang makakahadlang sa kanilang damdamin, sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sa kwento ng aking lola, Kapitan, kinalauna nung magkaroon na sila ng pamilya at magkaroon na ng maraming mga anak, ay bumalik rin ito sa kanyang pamilya at nung mga panahong yun ay tinanggap na rin sila ng kanilang mga magulang. Siguro dahil na rin daw sa lungkot dahil matagal sila na nawala at pinaghahanap sila ng kanyang magulang. Tinanggap na rin daw nila ang aking lolo, Kapitan, dahil nakilala nilang lubusan ang pagkatao nito. Mabuting tao ang aking lolo at masipag. Kitang-kita naman daw, Kapitan, kung paano siya inalagaan noon, kaya nagtiwala ang kanyang mga magulang sa aking lolo. Mula sa pagsisikap ng aking lolo, Kapitan, ay napalago nila ang kanilang kabuhayan at napag-aral ang kanilang mga anak. Ganon din ang aking mga magulang, Kapitan. Nagbunga ang lahat ng kanilang mabuting gawa. Dahil ang aking mga magulang ay nakapagtapos rin ng pag-aaral, bunga rin ang pagtuturo ng aking lolo, Kapitan. Habang pinakikinggan ko ang kanilang kwento ay inspired na inspired ako, Kapitan. Nasasabi ko sa aking sarili na sana makahanap rin ako ng isang lalaki na katulad ng aking lolo. Yung kahit na anong mangyari ay maghihintay at mamahalin ka hanggang wakas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming maraming salamat sa pagbibigay panahon ng kwento ng aking lola. More power po sa inyo.

0: marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Kapa-ultrasound ko, may nakita na po sa pikaso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound o to, nawala ang sa pikaso. Wala naman ko yung pikaso. So, cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ning, magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin, kay maka-afford mang good ka anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kaginang kape, barato ramang good siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami niyo kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kaya na ginatawag na ito nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kaya naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C Diacare. formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhian man ko, oy.
9: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi, lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day, Magnum C Refreshing Oil na day.
10: Refreshing oil yun di ay, nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
9: Haplas pang biyahe, para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
8: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
11: Daghan kaayo karon ang nagdali kaputi, pero ang ending nangasunog nang itong balik ug naguba ang naw. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang naw, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naw. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
12: Ikaw na pala.
13: Love. Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
13: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Sos na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Ay sige kag pambabae.
13: Yes, nagawad na kayo sa trabaho.
15: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
16: Ingatan mo siya.
15: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Hey everybody, may nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Going to Captain Jake.
1: And Mami Lucky. Mm-hmm. Mag-alas stress na, tingkapi na sab.
2: Uy!
1: Kung kapi ganis gutan, dapat kapi nga herbal ha. Katong ga-enjoy ka na sa lasas kapi, ga-enjoy pa ka kay nutritious pag yun nga kapi.
2: Mm-hmm.
1: Mao ka na ang Magnum C Herbal Coffee. Nga ang Magnum C Herbal Coffee, nagpabiling!
2: Epektibo, barato!
1: Available na ka na sa inyong mga suking butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Basta mga pigani, pagka na medyo nakakaedad na, taas na tag sugar, kape na herbal po. Ang Magnum C Herbal Coffee, doon na stevia, kanang pangpatami sa kape, niya stevia gani, pareha na sa Magnum C, okay ra kayo, kay dili na siya makapataas, ubi mo ang sugar.
2: Mm-hmm.
1: Kana po ay talagang may certificate tayo na stevia po ang ginagamit natin. May certificate po yan, halal certified. Gawas niya na Mami Lucky, doon na po na FDA nga
2: permit.
1: So yan po ay talagang kanang i-studyohan yun na kung kanabang pangpatami sa kape, dili ba na makataas og sugar? Dili po na, kay kuan man na, stevia lang po. May certificate po tayo niyan at may prueba tayo na yan po ay stevia lang. Kami po mismo, dili po may pwedeng mamaligya may anang produkto kung dili may sigurado anak kay kasagara na bang user nato mga senior.
2: Yeah.
1: Nya-unya og maingong kag na-sugar na pero tinaghanan rabang senior ga-inom sa Magnum C Herbal Coffee pero tinaghanan diabetic ani pohon.
2: Yes, actually, dili good stevia ginagamit na certification na stevia ginagibodaan.
1: Oh, stevia ginagamit na. So, okay ra kung diabetic ka niya. Basta nagkakaedad na. Herbal coffee ang dapat ginainom. Magnum C Herbal Coffee. Mayo na inumon. Ang lasa palang dana na nay nindot na kayang lasa. Dili lasay, dili ladang. Dipod ka ng kabuhion ka mo inom. So mayo kayang inumon na siya. No? Mapalit na diha sa Pharmacia Egang o Immaculate Pharmacy diha sa Quezon, Bukidnon.
2: Yes.
1: Napo na diha sa Maramag, napo na diha sa Don Carlos, Kibawi, Bukidnon. Labiaw na gyud sa Valencia, Bukidnon. Mapalit na diha sa Sincere Pharmacy. Sa mga nagkadaiyang butika na sa lungsod mismo sa Valencia, naanay Magnum C products diha. Naputay haplas nga Magnum C na iha, ayaw kalimot anak. Kung mangita mo haplas, natay barato nga haplas. Magnum C Herbal Massage Gel.
2: For only 95 pesos lang, lami kaayo ni nga haplas kay makalimot gyud ka sa pamaol.
1: Ha? Malimta
2: ba mamaol? Kaysa kalami, ba makatulog ka?
1: Manuhop-tuhop ang kabugnaw.
2: Yes, tingnan ka ini paghaplasan ni imong lawas niya, magbukot tayong kaugan ng habol.
1: So, layra ko ninyo ka nang maghaplas mo niya pagbukot o habol.
2: Mm-hmm.
1: Soothing ka yung amoy. Ang amoy pa lang, ang aroma pa lang sa haplas, makatanggal ng stress.
2: Yes.
1: Magnum C Herbal Massage Gel, nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
1: 95 pesos lang ka na sa mga butika. Layo ra kayo sa mga nag-una nga brand. 95 lang ka na. Mao na itindot nga produkto para sa inyo para maka-afford tana. Nanay Shawnee Magluyan, naminaw sa itong programa. Nanay Anabilia Acebes from Mungkayo, Davao de Oro. Ma'am Ellen Guerrero, lagi nakantabay yan. Nanay Perlita Rinoblas. Nay, kumusta nanay?
2: Uy, Nanay Perlita.
1: Si Bogart Spalo, mahapit na ito magkita Nanay Perlita. Kaya diyan na po, Miss Compostela po, magkuan. Mag-caravan day. Escape plan, diha sa kuan, Bansalan. Si Mary Grace Ibesa. Nang Antiquera, Davao de Oro. Mataga Antiquera, Davao de Oro. Mary Grace Ibesa, maraming salamat. Si Fernie Alexi ng Takurong, maraming salamat po. Diha sa shoutout po kay Paloy Manaligod of Upper Katunggal, Takurong City. Nakikinig po sila ngayon. Maraming salamat po.
2: Salamat po. Uy, si Boss Wolfie Cap, nagtanaw sa itong live run.
1: Boss Wolfie, mabuhay ka.
2: Thank you kayo, Boss Wolfie, sa imong pagpaminaw ha. Si Ray Mendoza Gonzalez. Ayan, mga gabak ko. Si Eunice, nakaka-inspire si Lola Nympha at Lolo Jose, pati ayan, love story nila.
1: Salamat po. East Dalurong, Kitaw-Taw, Bukidnon, si Agnes Ortega, nakantabay sa programa natin. Si Maynard Tapia, Tapia Family, kanunay ka paminaw sa Love, Sex, Marriage, and Career. Thank you kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw.
2: Ayan, si Mayex Bagno, always nagpaminaw sa itong programa Love, Sex, Marriage, and Career. Si Jonah, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Julius Gomez, ayan.
1: Si Ray Gonzalez, diha sa Optima Construction. Naminaw sila karong samtang ga-drive o backhoe. Ayan. Thank you.
2: Ayan. Si Victoria Balaod, taga-Purok dos Libertad, Quezon, Bukidnon. Uy! Salamat kaaya sa inyo ha.
1: Mga taga-Libertad, thank you sa inyo.
2: Mm-hmm. Naminaw po si Roslyn Tampos. Salamat sa papaminaw si Anabilia Acebes, mga taga-Mungkayo, Davao de Oro.
1: Salamat po. Si Sophie Sophie Banin, namina sa programa. Si Sophie Naila, thank you. Si Chercha, namina sa programa. Si Jan Gonzalez ng San Francisco, Agusan del Sur, thank you sa inyong pagpaminaw. Si Joshua Pacunio, nakaantabay sa programa natin. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si, sino pa ba?
2: Kaning kapindig, si Florencia Tahado, taga Digos. Ano siya kapindig, oh. Magnum si po ako, meron po akong itanong, sa ano oras daw iinumin ang kape?
1: Ma'am Bing Torino, anytime po, Nay, walang problema po ang kape. Kung feel niyo pong kung feel na to mang kape o alas dos, why problema po? Hindi ganyan, untung tuto kami na pagka kanang nami sa opisina lang, anytime. Usay
2: pa any time of the day.
1: Usay gani after paniud to, mga pipa magani ni.
2: Ay kabalo ba mo nga nate isa kay ano kapinje ka empleyado ba nga ginasabaw niya ang Magnum si Herbal Coffee.
1: Sabaw niya sa kanon.
2: Sa kanon.
1: Renan Luna Quines, namina sa programa. Salamat si Gigi Idpalina. Thank you po sa inyong pagpahinom. Mga taga Maramag o mga taga Valenza, especially sa mga taga Hingoog City o mga taga Kabadbaran, Galanog-Lanog Tadiya. Salamat po sa kanunay ninyong pagpaminaw sa itong mga inahan sa Kabadbaran City na lagi po nakikinig sa LSMC.
2: Yeah. Salamat po kay Sun B. Si Sun B, nagtanong sa itong live. Hi, Sun B. Thank you for watching.
1: Salamat po.
2: Si Jean Alimama, salamat rin po sa pakikinig. Si John Michael Gonzalez from San Francisco, Agusan del Sur. Thank you.
1: Namina po sa itong programa, Mami Lucky, si Perla Reyes, nakatira sa Rosario, Agusan del Sur. 5 years na kong gainom sa Magnum si Herbal Coffee. Thank you po. Perla Sawe.
2: Si Ange or Angie Lobo, salamat sa pagpaminaw. Si Jean Danda Alimama. Si Mary Ann Santos, salamat sa pagpaminaw. Namina po Captain Jake, si Joshua Kim. Shout out, Sir Jake Pariliaga.
1: Namina sa itong programa, si Nora Kula Andog diha sa San Vicente. Ngayon siyang nindot yun, gainom ko sa inyong Magnum si Herbal Coffee. Arang-arang na nga ko ang arthritis. Thank you. Tatay Wilson Katumaw. Uy, namina sa satuan si Nanay Mary Sigre ng Poblacion Blanc. Lagi po nakikinig sa inyo. Tatay Carlito, namina sa itong programa. Karon, naghatag sa iyang mensahe.
2: Si Dario Martizano, salamat sa mga taga-Tagbina, Surigado Sur, na always pong nakikinig sa ating programa.
1: Okay, balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento ng isang dakilang pagmamahalan. Somehow, makaingon ko nga ka na siguro mga kwento sa salida. Siguro talagang hango sa totoong buhay. Mga ganyan. Kasi
2: dili man po sila makakreate og story cap kung dili good sa based on reality.
1: Yeah, so somehow, no, may mga fantasy kuan stories.
2: Tawag ni Ana, based on...
1: Real story. Ayan, real life. So mga ni story ganun sa kwento sa usa ka apo. Ngayang lola, listener kayo og LSMC. Niya malipay daw sa every time na makadungog sa mga story sa kinabuhi. Niya ingon yung lola nga Ali Ragoderi ang akong story, ipadalangan to kay LSMC. Niya ing na sila nga basahan ni akong story kay maminaw ko sa ilang programa.
2: Uy.
1: 13 taong lipaya sa
2: apuhan
1: si Lola Nympha while gapaminaw sa iyang love story, Mami Lucky. Thank you guys sa imong story la. So inspiring. Tama ka tong gikwento sa iyang kwento sa iyang apo nga na-inspire gyud daw siya kay hopefully or kanang how I wish nga makakita po og Lucky nga sama ni Lolo Jose nga kanang willing to wait gyud mo ni true love. Willing to wait. Love conquers all.
2: Wala naman siguro yung naanak kay Lolo karon ay murag si Lolo na lang siguro nagbinabilin.
1: Pila po ko diya, grabe po. Pangiyo asab ko diya, pila asab ko. Si Dinesa Navarte, shout out po, nakikinig po kami dito sa Mantaban Water Refilling. Lagi nakikinig, dili mabuang among adlaw kung di may makadungog sa inyong programa. Lideka si Bastas o Dinesa Navarte. Salamat po sino pakikinig. Okay, yun po ang kwento ngayong araw. Kwento ng isang mayamang angkan, isang dalaga na alta sa syudad, isang dalaga na sophisticated, isang dalaga na stricto ang parents, mm-hmm. Tapos, pero na-inlove sa isang ordinaryong lalaki,
2: mm-hmm.
1: Gaya ni Lolo Jose. Tapos ngayon ay mahabang panahon, 10 years Mami Lucky nga, gipalayo ba kay Basino niya, mabuntisan, mga manay fear kasagaran sa ginikanan.
2: Sa unang panahon, Captain G, grabe conservative ang mga ginikanan.
1: Magsulat-sulat pa lang, inana na ka-sensitive, no? Nabasahan lang ganyang sulat.
2: Abi na mabuntis na.
1: Abi na mabuntis na. So, mo tagi palayo sila. So, 10 years, abi nga, di na magkadayon kay base noog ang isa, nagminyo na. Base na usa, nakakita naglain. Pero ang babae po, si Lola, Lola Nifa, daghan na siya nagipailailang halaki sa pero wagyo na yung nagustuhan. Nagpabilin nga, yung heart is loyal to Lolo Jose. So, karon pag uli karon nagkita sila pag-usab. Mala pelikula ang senaryo, mami mga kaibigan. Talagang mama in love mong putag apilan eh.
2: Sure.
1: Oh, so, pagkita nila usab, nagkadayon sila, to cut the story short, nagminyo sila nga nagtago, nagpakasal sila nga nagtago, nga sila lang, wala sila relatives. Kaysa una, pwede mang kakasloy, nga wakay mga abay, wakay kwan, ang uban ganit, minyoon sa una, mami laki. Magkuha lang og mga ninong das kilids dala na maligyag bulaklak, mamaligyag ka ng mamaligyag mga kandila skilid, abirahon na eh. Ikaw kong ninong, sir. Ikaw kong ninong.
2: Oh, ba?
1: Oh, inana na sonay. Inana na sonay. Basta, kanang kaminyon ka nga dili uyo ng ginikanan, inana na sonay. Makakuha lang kag kaila or anybody nga willing magninong ninang okay na kayo na inana na sonay kadali. Sa huwes or sa judge magpakasal. So, mga ninahitabo sila. But eventually, nagkaroon sila ng pamilya, nagkaroon ng anak, then niuli sa lihan panimalay, kidugay ipangita sa ginikanan, then nauli sa buot ang tanan. Kukaroon, mahimo silang malampuson, nilambo ang kinabuhi, nakapaskwelag mga anak, o ang ginikanan sa toang sharer kaganina, nakagraduar po sa pagskwela, o napalambo po ang kinabuhi. O kanindot sa story.
2: Yes. Actually, ang story, Captain Jake, wala namang kailangang masulti kasi kung tanawon ni mo, usa ka modelo nga family. Kumbaga, isa ka family, Captain Jake, nga kanabitang i-look forward ni mo or kanang i-look up ni mo ngayon ani nga klase sa family. However, Captain Jake, kani nga story, makita ni mo ba ang kanang ang tinuod nga paghigugma kay makapaabot yun di ay.
1: True love waits.
2: Yeah.
1: True love
2: tama
1: waits.
2: Tama, no? Nari kasabihan, Ana. True love waits.
1: Asa nga kantang gwapo, Ana? I can wait forever.
2: Or di ba ka, love moves in mysterious ways. Who would have thought this is how the piece of make love, but then love
1: bago naman
2: love.
1: Yung kanta, eh, karang karaan po, kinaraan.
2: Okay.
1: Sa tiguang may nga kwento.
2: Okay.
1: But di rin na ito makita, isa sa mga bagay na pwede na matutunan sa kwentong to. If you are really sincere, sa panahon bago na ito, karoon mami laki, ito lang i-relate sa panahon na ito, karoon. Nagkakilala lang, tapos ganun na kaagad ang feelings. I don't buy sa kanang mga istorya nga nagkaila lang ta, tapos panguyaban ka na ingon na dayog na higugma magugusay mo ha. Because ang true love, mga kaibigan, ay hindi yan basta nasasabing true love kapag ka hindi nasusukat. Hindi nasusubok ng panahon, hindi nasusukat ng pagsubok, hindi nasusukat ng mga obstacle and challenges. Hanggat hindi nasusukat, hindi ako naniniwalang tinuod anay ng agugma. Sama sa kwento ngayong araw, nasubukan ng halos 10 taon, pero still nananatili ang pagmamahala ng isa't isa.
2: Murag, ingon pa si Sunday Captain Jay ka nang sama sa paghigugma daw, sama di ay ni Lolo Panopot.
1: Ama, ingon pa ni Tatay Carlito, Captain Jay and Mommy Lucky, malapelikula ang kwento ni Lolo at Lola mo. Ang pagiging matapat na pagmamahalan ay naging big kiss ng pagkikita nilang muli at humantong sa magandang tagpo ng nagkakaisang dibdib.
2: Aba!
1: Uyawa, ginatatay, mga makata, ginatatay ba? Magsisilbing inspirasyon ito sa mga magsing irog na hindi hadlang ang kalagayan o antas ng buhay. Hindi ang kayamanan ang pamantayan ang para sa pagmamahalan, Mami Lucky. Ang pagsisikap sa buhay ay bunga ng wagas na pag-ibig na magbunga din ng mabuti at masaganang pamumuhay. Rose, sila ang nagsisilbing inspirasyon ng pagsisikap nyo. Be proud of them. Be very nice story, inspiring. Tatay Carlito, ayan.
2: Nananay ko yung song para sa ilang kap.
1: Saman.
2: You by Carpenters.
1: Sige daw.
2: Di ba? You are the one who makes me happy when everything else turns.

0: Naligil ko niya, papilon, naligil ko na papilon.
1: Guwapo rin isang kanta. Oh, sorry if sometimes I look past you. There's no one behind your eyes. Inside my head, ikaw ragiyo.
0: Aba, You by Camphor and Thirst. And amina po tayo sa itong programa, Mami Lucky, si Evelyn A. Baluca ng Purok 2, New Bataan. Salamat po sa inyong pakikinig. What a very inspiring story karong hapon, Kapitan. Ganado kay Maminaw sa programang LSMC. Salamat po sa inyo.
1: Gana kayo.
0: Thank you po.
1: Gana. Pinood bitaw ka, pang ilahang pagigugmaan ni Nanay Nimpa o ni Lolo. Nakaremember noon ko sa story sa akong lola, Apuhan. Si Lola Juana o si Lolo Mado. Ang akong lola, kay medyo stricta po nang iyahang ginikanan. Pero akong lolo kap, grabe gagipakita yun niya ang pagigugma niya. Kaya akong lolo, mananagat akong lolo kap. Akong lolo, kay mangita, ginasyag pinakada ko nga isda. Iyan ang ihatag dito sa akong lola. Okay, pero stricto man ang parents akong
0: lola. Basta isda kan, butiti, anak.
1: Kay mananagat man to akong lola. Mauna ko ma-remember stories akong lola ba?
0: Oh.
1: Yeah, grabe gito na nila hinigugma sa matag usa.
0: Oh, kay lahi mong gusto na, Mami Lucky. Huh? Loyalty matters gito na. I mean, even karon
1: imagine mo karon kapin je kole mga means of communication gani karon di ba ang naalang communication karon kap is ay ang sa unang panahon wala eh magasalig lang gid ba trust
0: salig
1: loyalty
0: lang. Kasi walang ang dati man good pagka lagyo mo sa usa ka managrelasyon mo lagyo mo before very challenging ano man back and forth ang letter nya ang letter kani adto halos abdon pag usa ka bulan bago makaabot ang sulat
1: karon
0: wa ka kibaw nag I love you ka karon. Nag-I love you ka karon ha? Nagpadala kang sulat niya, I love you. Pag-abot dito sa imuhang padalhan o sa kabulan na nakalipas,
1: na
0: pwede nga pag-abot dito, wala nang kigugma niya. Ganon ka haba ang panahon kasi noon, no? So, very challenging. So,
1: tama.
0: Ibig sabihin po niya mga kaibigan, dati-rati, ang loyalty ka ni Adto o ang sinseridad ka ni Adto pag nagpahayag kang higugma, duot yun. Kana bang hugot, Mami Lucky ba?
1: Saka duot ka.
0: Duot, pure ba? Kana bang hugot siya ba? Pure. Very, kunababay ka ng term nga mas ligon pa sa pure. Sincere, pure. Kana nga mga words mo, magunay mag-describe.
1: Genuine love.
0: Mo ni pinakanindot. Kay karon magod sa itong panahon. Ato lang istoryan. I-relate na to sa kasabtangan, Mami Lucky. Karon magod, magkaila mo sa messenger, sa cellphone, sa text. Tapos nauyo na lang mo, physically attracted ka lang. Tapos biglang sasabihin na, oh, gusto kita, mahal kita. Nanguyab ka ron, pagkaugman, nakita, sunod adlaw, nanay na hitabo.
1: Organic ka
0: na. Kakasual.
1: Nagani uban kap, nagkita ka ron, nagkailan nanay na hitabo, diha pa nagkauyab.
0: Pwede. Napay tawag nila na karon na kada lang walay relasyon pero kanang pag nagkita sila
1: walang label
0: so, walang na, label lang kanang pagka magkita sila mura silang managuya buhaton po nila mga butang na dapat ginabuhat lang sa mag-asawa. Ganon sa panahon natin ngayon, mga kabit, ganon ka casual, ganon ka ganon kadali sa panahon natin ngayon, which is kung babasahin mo at kung pakikinggan mo ang mga kwentong ito, minsan masasabi mo sa sarili mo masarap balikan yung mga panahon ganyan. Yung very classic, traditional. Sa pabaylaing term na Mami Lucky. Kanang conservative.
1: Conservative. Mano siya actually ang gwapo na word. Oh. Conservative.
0: So mas dindot gihapon itong mga panahon na katubang muagi kang panguyab, muagi o proseso. And kana nga time, I am so lucky, Mami Lucky.
1: Nga naagihani mo?
0: Nga nakaagi ko anang mga panahon nga magpadalhan ay paugsulat. Katong sama sa kung ginabuhat sa una sa imo nga padalan ka kag sulat ana ba? Wa di ka kagyan na nga padalan kag sulat. Nindot gito nga mga panahon, I don't know kung karong panahon na naaba sa inyo nga naminaw karon. Nga iagi pa inyong mga inyong nararamdaman or sa feeling sulat. Sa sulat.
1: Tama, tinuod gyud na kabalo mo si Captain Jake sa story na lang pud nako gamay ha. Para kiligon pud mo gamay. Sa una si Captain Jake magduty na siya sa una. Magsulat siya og kanang sulat letter sa ako sa bond paper lang. Butangan na niya og adlaw, oras, asa siya nagsulat. Butangan nito kung tahay July ani. Tapos ang oras alas 9 sa gabi, tapos ang location kay nasa booth daw siya, tapos mayroon siyang Mommy Lucky. Ako ana tong uban kung sa to.
0: I am so lucky nga na-experience pa na ako ng moment because those were the time, mami, lucky nga kanang makaingon ta bang makita ang effort yun ba? Kanang yes. bang maramdaman mo ang sincerity sa tao nga dunay feelings or panguyag.
1: Pagigugma.
0: Ano ba? Niya, masusubok talaga ng panahon.
1: Oo.
0: Diyan mo makikita tinatawag nilang true love through obstacles and challenges. Kaya kung wala, simple lang kayo, nanguyab ka ron, sunod ugma, gisugot na nimo, then the following day, nanay nahitabo. Ganong kakasual, walang challenge siya. Kaya ganon, pagka ganon kasi ang proseso, mami Lucky, kaya ganon rin kadali ang paghihiwalay. Ganon rin kadali na pwede lang i-let go, ganon lang kadali para tingala ka, uyab mong karon, sunod adlaw, lahi na po diyang uyab, ano ba?
1: Mo na makita nimo sa kanang nagkarelasyon, na grabe ang ilahang giagian, grabe ang, mahimo siyang foundation sa ilang relasyon mo nang di sila basta-basta matipa.
0: Yes, because ang ilang gipusta dito, mami Lucky, dili lang emotions but ang gipusta nila dito ang commitment. Ginatawag nato commitment. Dili lang ang ilang gipusta or ilabang nakasalalay baka na ilang na-feel lang. But ang commitment kasi ang kanang feelings magod nato ma-feel towards time dili magod na sa kanunay. Nagi mga times nga mag-feeling nimo nag-fade or nawala. But the commitment is still there. The commitment nga kahit anong mangyari, kita ang mag-uban hangtod sa tong lubnganan.
1: Quote ni Captain Jake, kahit sa tong
0: kita mag-uban hangtod sa tong lubnganan. Morning, nindot.
1: Gikan sa higdaanan pa doon sa lubnganan.
0: Morning. Actually, morning, pinakalamig. I don't know kung basit, I am sounds like kuan lang yung
1: kukano. Tama manakap,
0: iwan. Iniguang rin yung ako, pero lami gito handumon tong mga panahon kaniad to sa tinood lang.
1: Mm-mm.
0: Mas lami itong manguyab nga iagig suwat, iagi o kanang istoryanay. Kaysa unang panahon, pag manguyab ka, nakaagi ba mo ani nga kanang magkita mo dito sa kuwan na, huy, makikistorya daw si kuwan sa imo. Asa mo magkita? Dito

0: te, na sila, kidiha ka na, pwede mag, utago ko ko sa una kap.
1: Kung manguyabang kas balay.
0: Okay, mahadlok ko ka na murag, ngilngigan ko.
1: Feeling murag, ni mo, minyo na ka, murag
0: ana. Oh, murag ana, yun. Lang
1: pero sa kinaraan, so na, nindot kayo na mo sa kagbalay. Kanang
0: kaya naka-experience ka na ni sa kagbalay.
1: Oh, experience ka. Ko na, mga tubang yung parents ka niya to. Pila-pila po ito kabalay ako na sakaan.
0: Actually, dito pa doon yung istoryahan ni kung pila kabalay ang nasakaan. Pila ka...
1: Giyonahan na takadaan.
0: Kaya parang kabalo na ka kung asa pa doon.
1: Asa pa doon imong pamutana. So, nakasuway yung gawa ng panahon ng nasaka kong balay, manghuyab og balay, manangit sa ginikanan. Kung manglaag every Sunday o manlaag og Sabado, ipananghit yun mo sa parents nga, te, manglaag on tami ni Kwan. Pwede ba po yung manglaag ni te?
0: Ay, tama. Kasulay ko ano kap. Te, kay nang nasik kuan dia tikay manimba on tam biti we god look good
1: oh kada manimba
0: feeling na ko kakana pakaslan ko diretso
1: pero sa tinawad sa una panahon mo ginaginabuhat ipanangit sa parents but how I wish ginana po ng panahon na to karon do ginabuhat man sa tanan ang kanang minadali na dili panangit sa parents mo usay mo
0: matingala lang ka nga.
1: Matingala ang parents nga ano na buntis man ka wa magay mikailag kinsa uyab nimo oh. Ana
0: ninot gapon gitong ano kap
1: tutong traditional so ang story karong adlaw it reminds us nga nindot gyud maging loyal mami laki ang atuang kadali laki isa pa naman ni atuang guan nindot gyud maging loyal and maging
0: iagi sa proseso kasi ang proseso. Ang proseso manggo nindot gyud na siya nga nice step by step process ba
1: maagi
0: aning mo kay para pag-abot sa panahon na may balikan
1: yes so
0: lamig po sa una no
1: lamig po di treasure mami laki ang kanang mga panahon. Anyway, sana po may natutunan kahit na-inspire kayo sa kwento ngayong araw.
0: Kat, nainangunta na, mukabu po ba daw kag tubig sa una?
1: Wala ako kasuway o kabog tubig nga kanang namugha lang o kahoy, nakasuway ko. Kay ni ilog ko nuhay kong atsa sa ako ang papa sa akong ipanguyaban nga. Ako'y atsa kulbi niya. Di man ay ko halos ka daw atsa kay dako pang atsa na ako. Kasuway ko na mami laki.
0: Nasa kay joke ba? Mamilain na kong joke.
1: Ano saan?
0: Kaya na mamugha kag kahoy na. Lahoy din yung mugaon na.
1: Ay, mga imong gibugha daw. Nga ako, mga anak mo imong gibugha.
0: Lain, ay kalain.
1: Nakasuway ka, anak. Ano mang mughag kahoy, pero kabog tubig. Ako ka-remember nga, nanggabok kong tubig. Gikabuan akong tubig ang pamilya sa mga ipangoy.
0: Pero nakagiliguan ng tubig.
1: Wala, mabod. Anyway, wala tayo oras, mami laki. Salamat sa inyong panunay nga pagpamina. Ugma na pudpuhon. Magdungganay tanin niyo, ha? And I hope nga na-inspire mo sa tuwang story karong adlawa. Yan sa mga dalaga karon again nindot gyapon ng nindot gyapon to mga kani adto
0: nga traditional
1: way nga pagpanguyab sa laki pwede man gud gyapon na buhaton sa karong panahon na kanang kumanguyab ka ayo dis sa cellphone ani dis balay ato ba nga kung ginikanan money nindot kanang manguyab gang laki ino nimo nga ato ba nga sa papa palitir ang nagtanduway.
0: Yahoy.
1: Dali ko sa kagalon nga bahal. Moro man sa kalipay sa aman. Dali og usa ka kilong pirit nga magsugba-sugba ta niya. Palitir ko sa ka-container nga bahal. Lipay na kaspapa, ana. Anyway, wala tayong oras. Nagkang salamat sa inyo pag-umina. Ugma na pudpuhon. Hinaot nga nalingaw mo sa tong storya karang adlawa. Ako po si Captain Jay.
0: Huwag ako si Mami Lucky.
1: And ayaw kalimot sa tuang kanunay nga pahinumdom nga mali ay mali at ang tama ay tama. Si Kamin po natin gumawa ng tama, mga kaibigan. Lagi po namin paalala sa inyo habang gumagawa ng tama, maraming sakripisyo yan, maraming pagtitiis. Minsan, dami ring temptasyon. Temptasyon na to quit, especially kung doon na kay mga ginabuhat nga paminaw nimo walay resulta. Sometimes so tempting kana mo quit ka na sa mga ginabuhat kay so kapoy na ba. Pero ang kanindot kay muhang lauman kapag katama ginabuhat, tama po ang resulta. Salamat ug maayong adlaw sa inyong tanan.
2: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo oy? Kaino mo na ra jud kog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
3: Palitan na ko ni mog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hala Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee.
2: Mo hagad M Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio among nabati ang hugot nga suporta.

0: Pase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Alas 3:15 sa kapunan mga ka-vibes, ug welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Mag-uban-uban ta mga ka-vibes, taman ta alas 4 nining atuang programa karong taknaa. Mayong hapon, kinadibuk ang Dabaw di Oro mga kalungsuran, kabaranggayan. Kung asa man mo karong dapit naabot, nining atuang programa karong taknaa. Maulan nga kahaponon sa mga lugar karon nga nagulan, asa man dapit, ingon ni ka-vibes, atitisi hintapa di as may barangay andap, nagulan na diha. Mayong hapon, maulan nga kahaponon ka-vibes. O siyempre, ka-vibes, Josilito de Los Santos, mayong hapon ka-vibes, diha. Ka-vibes, liho ko shout out sila Dodong Noble, Petro Migira, Norberto de Los Santos ug Arjun Silisti da sa may barangay Linoan. Daghang salamat ka vibes Josilito de Los Santos nga nagtan-aw karon sa tuong FB live. Hello, welcome ta tanan karong mga ka vibes, mga kasilinganan, mga solid followers and listeners sa tuang programa karong taknaa. Sugi kaingon ko na kun asa man mo karon dapit naabot ni nga tuang programa. Mayong hapon kaninyong tanan di ano, asa man mo karon dapat na abit, abot nini nga to ang programa. Salapin na itong dila ni mga ka-vibes. Naabot nini nga to ang programa while nagkapi-kapi, nagchat-chat, bamuriya karon. Mayong hapon og happy happy birthday kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda. Happy happy birthday uban sa mga pamilya di karon no, nga nagtapok-tapok diha sa Purok 4 Barangay Ugao. O bubalik ang inyong programa mga ka-vibes, humanining pipila ka mga pahinomdom samtang oras na to alas 3:17 sa hapon.
1: Favorite mix of rock
2: 3:17.
3: That time check was brought to you by
4: board member Col Herb Zamora Upsai.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS, one station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
8: Tinood yun ng True Love Waits, asa mo na dapita kay Hulaton Tika. Why? Hala no.
9: Mga mahal kong katauhan sa Dabaw de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katauhan.
10: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
11: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice, og fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solution kada usa ka litro na tubig bag-o kini ispray sa tanom. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Col Herb Zamora Upsay sa Octa M Agri School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
19: Summer na naman!
20: Summer na naman!
19: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
21: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
22: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
0: one station, all the hits.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by
23: Governor Engineer Raul Mabanglo.
24: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
25: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
25: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
25: ACS.
1: Favorite mix of rock.

0: stress, 36 sa kahaponon mga ka-vibes ug ni balik ang inyong programa karong taknaa FMR favorite mix of rock. Mayong hapon sa tanang mga nagtan-aw og naminaw karon. Sa tuwang programa karong taknaa. Oo ka-vibes, kagikan kang ka-vibes ti si Ortiz Hintapa. Oo ka-vibes, ulan diri sa Purukwan. Andap ka-vibes, daghan kayong salamat. Kang ka-vibes, Spring Dudong Rikrik Urbudang nagtan-aw karon sa tuwang FB Live. Daghang salamat kayo, Spring, sa pagtan-aw. Huwag kang maminda Urbuda. Greet nako Tatay Uyoy Urbuda kay birthday karon. Happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda ug sa mga pamilya na naa diha karon, no? Kang Buslito, kang Pari Jikjik Urbuda ug syempre kang Lunglong Urbuda ug kang nung Jimmy Urbuda, no? Naa diha karon. Nagtapok-tapok mga pamilya diha karon kay sa birthday ni Tatay Uyoy Urbuda. Happy happy birthday, no, sa tanan og mayong pagpaminaw sa pamilya nga naa karon diha sa may Purok 4 Barangay Ugaw. O sa tanang mga nagtan-aw karon, maayong hapon kanyong tanan ka-vibes. Gikan ni ka-vibes. Kang ka-vibes Sir Marvin founder Ladika Kukamas nga nagtan-aw karon sa tuwang FB Live. Daghan kayong salamat founder sa pag-share sa tuwang FB Live sa tanang mga taga Barangay Syukon. Maayong hapon. Gikan kang Dudong Balyuno. Dool pa shout out ko ni Buntilo Balyuno diri sa Santa Fe, New Corilla. Nagduyan-duyan diri kay giinitan. Tay pirti mang murug kaulano naman diri sa mong nahimutangan karon diri sa may nabunturan, particular diri sa nabunturan sa ubang area. Nagulan ang mga ka-vibes. Ambot lang sa ubang lugar diri sa Davao de Oro og ni bundak na bang makusog nga ulan. Pero sa nabunturan, nagwa pa man kabundak. Ulain ang dagan sa panahon diri karon, murag kabunlakon ang ulan. Og daghang salamat ka vibe sa imong pagtan-aw sa tuwang FB Live og ay kalimot pag-share sa tuwang FB Live mga ka vibes. Daghang salamat, no. Og maayong hapon sa kugangan nga naminaw karon Gregorio Uyo de la Piña og sa kong asawa nga naminaw og nagtan-aw karong taknaa. Rachel de la Piña patay og sa akong duha ka anak Chelsea Jean og Chisley Jana. Og mayong hapon sa tuang barangay captain di sa may barangay Ugao, Kapitan Milagros Andan Niskal. Mayong hapon kap uban sa mga barangay pangsyonaris di sa may barangay Ugao. Og syempre Boss Bobby Nistal, mayong hapon di boss. Kagawad Marjo Nistal, mayong hapon og syempre sa tanang mga kagawad nato diha. Ang kagawad Sherwin Torintira, kagawad Boss Raymond Arangcon, kagawad Ate Ason Pontevedra, ug kang Boss Felix Pontevedra di sa may Purok 3 Barangay Ugao. Kagawad Boss Danny Digal di sa may Purok 1 Barangay Ugao. O syempre kang kagawad Dinis Muso di sa may Purok 5 Barangay Ugao. O kagawad Manoy Alex Manti di sa may Purok 5 Barangay Ugao. Daghang salamat sa inyong makanalayong pagpaminaw dinhi sa mga programa nato dinhi sa FM Radio 96.7 FM. O siyempre sa tanang Musu family, Manti family, Picar family, kang Alron ug kang Nong Ronel. Mayong hapon Jewelry Aiko di sa may Purok 5 Barangay Ugao, kang Nong Abilio, Uncle Titing ug kang Tatay Luloy. Siyempre sa mga Misyuna family, kang Nong Lilit Miss Yuna, bansihang mga pamilya da, no? Miss Yuna family, kang Nong Turing diha, mayong hapon. Og sa tanang ng mga kasilinganan diha sa Miss Yuna family, mayong hapon. Tibuok Banay, mayong hapon. Og kining takna, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw og pagpaminaw nining ato ang programa dinhi sa FM Radio. Maayong hapon sa tanang mga ka-vibes usab nato diha mga kasilinganan kang nang Titang Panganuron, Will Panganuron o Chris Panganuron o siyempre kang Nung Undo Hirona, kang Boss Felix po, kang Boss Felix diha, no, nga nagtanaw naminaw diha. Maayong hapon. og kang siyempre kang boss Arnil Kagapi diya sa may Forok Size Barangay Ugaw Katiluiloy kang Yaya og kang Yokyok. Maayong hapon og maayong pagpaminaw nung Sidoy Redubli kang nang Bibing Redubli. Maayong hapon og kang Tata Soyko og siyempre kang Nanay Init Aiko og kang Joyjoy Aiko. Samtang oras ito mga kabibes, alas 3:41. Mabalik ang yapon ninyo ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Humani ning pikpila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
5: I have EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkunan ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang paningkamot ng makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Aksyon mo siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9 Poblacion, Lapunturan and front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
24: One station, all the hits.
25: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
26: This song is brought to you by...
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
28: ACS.
27: This song is brought to you by Smart. The number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
28: ACS.
29: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
28: ACS.
25: Favorite mix song.

Alas 3:53 sa kapunon mga kabibes, og ni balik ang inyong programang FMR Favorite Mix of Rock. Once again, happy happy birthday kang Tatay Florencio Oyoy Urbuda diha sa Purok 4 Barangay Ugao. Og sa tanang mga bisita karon diha, maayong hapon no diha sa may Purok 4 Barangay Ugao. Maing pagpaminog, maing pagtanaw kang Ju Almain. Pare, how are you? Marhaba. Sharpa shout out watching from UAE nga nagtanaw siya karon sa Dubai, United Arab Emirates or UAE. Og sa mga pamilya na ko diha, patay pamilya. Daghan kayong salamat sa pagtanaw sa FB Live kang Atimim, kang Archie Pabayo, kang Grupi Patay Pabayo, Al Ain Abu Dhabi, United Arab Emirates. Mayong hapon. Og syempre Sir Francis Kanz from New Zealand. Mayong adlaw, hapon o gabi diha Sir Francis Kanz.

0: Abraham to itong talamdan din mga kabibes. Siyempre, kang Nanay Maria Chungko o kang Nanay Carmen Jess. Favorite mix of rock. O kang Nong Istong o kang Nang Purisa, no? Diya sa May Purok Tres, Barangay, Ugao, Maying Hapon o Maying Pagpaminaw. Ug may hapon usab sa mga kabibes na to diri sa may barangay Gabi Kapitan Nonoy Lihano, maayong hapon kap. Uban sa mga barangay pensionaris at nimudiha ug sa tanang mga kabibes, mga kasilinganan nga naminaw ni nga tuang programa nagtanaw. May hapon kang pari Ricky Hidurio, ato ang purok chairman diha sa may barangay Gabi. May hapon usab si Robin J. Repunte, Ma'am Nining Repunte, Kuya Bins, Ati Abing o kang Nil-Nil, kang Bibi Tali o kang Ati Sabil diya sa Barangay Gabi. Maying hapon o maying pagpaminaw. O siyempre maying hapon kang Brad Arnel Villita diya sa Roger Sabing Meat and Shop. O sa mga customer diya karon nga namalit, namili sa mga labas kayong karning manok o karning baboy diya sa Roger Sabing Meat and Shop, Barangay Gabi. May hapon sa Monte Silanos family, kang Kuya Marlo o kang Ate Tilin, no? Diya sa may Barangay Gabi. Siyempre, may hapon sa kang Kuya Arnel Sinahon, Baisak family, diya sa Purok Dos, Barangay Gabi. Boss Timio Amabaw, mayong hapon o siyempre kang Boss Rico Kemko, diya sa may Barangay Alegria, mayong hapon. O may hapon sa Kauswagan Lurito Agusan del Sur, no? Mga kabibes na tudiha nga naminaw ni nga to ang programa, kang kabibes Dikog Rolyon o Tibor Rolyon di sa Kauswagan Lurito Agusan del Sur. Mayong hapon, no? May pagtanaw diha. Ati Ruth Rimulta Niyog diha sa Barangay Tamya Compostela, sa Rimultag Niyog, Niyog family, mayong hapon. O kang boss Amil Hadman di sa may Purok Dos, Poblasyon Compostela, mayong hapon o maying pagpaminaw ban sa buhang pamilya. Mayong hapon usab kang Ati Dalian o Pamin Panos, no, di sa may Barangay Canada. Kabakungan ka Ati Aling Kwedudong Rurak, kang Nung Kadoy o kang Junjun Dabalos, no, mayong hapon o maying pagpaminaw. Mayong hapon usab di sa may DDOPH Montibista, kang Kuya Luloy Isabilo Birana. Uban siya mga kaubanan diha, kang Jujuy Gukong Alias Rubin Canoy Glenn Domingo Itit Raimundo Loribert o Brin Lotlot, mayong hapon o mayong pagpaminaw DDOPH Montibista. Mayong hapon usab sa Yukos Japan Surplus na Buntoran Brands, kang Dimar Jimar Dave Mariana Lane Mary Jane Pipito o Jikjik, mayong hapon. O siyempre mayong hapon kang Barangay Captain diya sa may Bangkirohan Norte Montibista, kang Clavel Aldiguer Fires, maayong hapon may pagpaminaw. May hapon usab diri sa may Barangay Manat, kang Nungboy Paragoso pari Oliver Paragoso, ang Steven Sigal ng Barangay Manat o kang Mads Marilo Paragoso. Samtang oras na ito mga kabibes, alas 3:59, magpadayon gyapon na nga ito ang programa FMR Favorite Mix of Rock. Standby mga kabibes!
1: Mga kabibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Favorite mix of

Alas 4:15 sa kahaponon mga kabayans, ug nagpadayon gyapon ninyo ang programa, ang atuang programang FMR Favorite Mix of Rock. Maayong pagtan-aw karon sa tuang FB Live kang anang Risa T. Diaz, nagtan-aw siya karon sa tuang FB Live. Maayong hapon din ang ug syempre kang nung Istong, no? Maayong hapon diya sa may Fortress Barangay Ugaw. Og sa tanang mga suki natong tigpaminaw diri sa may Barangay Syukon, maayong hapon Sir Marvin Founder Ladika Kukamas, Parts Junril Usul Bilyason. Maayong hapon diya Parts Junril Usul Bilyason. Toy Toy Underground, maayong hapon diya Toy. Og siyempre kang Ma'am Cha-Cha, no? Maayong hapon kang Albert, Uncle Albert Acido, o kang Uncle Florencio Villason Jr. ang atuang purok chairman sa may purok 9 Barangay Syukon, Robert Ayok Acido. O siyempre kang Uncle Lorito Bambam Oliveros, Dondon Bibura, Noel and Bimbim Pagal Store, sa tanang mga naadya karoon na malit sa maong tindahan, maayong hapon. O siyempre, Marvin and Chacha Sari Sari Store, maayong hapon o maayong pagpaminaw. Sa mga Gala member team, diakan to ito yung Usul Founder, Rapido Titi Bayong, Isoy Maoy Kinkin, Ayok ug Namnam. Og siyempre, sa tuwang Barangay Captain diha, Barangay Captain Pancrasio Bilyason, mayong hapon kap, uban sa mga barangay pensionaris diha sa may Barangay Syukon. Sa tuwang mga kagawa diha, Kang Bilya Laburada, Kagawa Dudong Patani, Kagawa Dudong Dubadag, Kagawa Gaspar Bilyason, Kagawa Rinaldo Gatok, Kagawa Bin Binido Acido, Karim Bibura. Sa tanan nga mga kabayb susab nato diha nga mga suki natong tig paminaw, maayong hapon, no? Sa tanang mga kabayb sa to diha, og siyempre maayong hapon diri sa may Barangay Tagnukon kang Henry Sanchez og sa tuang kapitan diha Michael Manalop Kagay, uban sa mga barangay pensionaris. Og maayong hapon sab kang Barangay Captain Belty de la Cruz diha sa may Barangay Manat, og Apolinio Monera diha sa may Barangay Matilo. Maayong hapon kap og kang Jean Pimentel, no, diha sa may Barangay Kabakungan. Maayong hapon sab kang Jocelyn Cuevas diha sa may Barangay Basak, Christopher Basi sa may Barangay Bayabas, og Kapitan GC Tagalog diha sa may Barangay Antikira, uban sa mga barangay pangsyonaris. May hapon sa Father Tito Orbis Tondo, no, diha sa may Barangay Antikira. Father Vic Lichido diha sa Kamanlangan, Yubataan. Mayong hapon, Father. May hapon sa Father Ray Aroy sa Kapatagan, Laak, Dabao di Oro. May hapon sa mga kapamilya sa CSI kang Kuya Marlon Magbanwa at Daya Magbanwa diha sa Balwarti, Laak. Maayong hapon, no, mga kasilinganan ni Kuya Marlon diha, Magbanwa at Daya Magbanwa. Maayong hapon. O maayong hapon sa mga kabibes na to, mga kasilinganan ako kang Tatay Tibong ug Nanay Idna Bastiliada, kang Ate Mary Jane ug Uncle Libby Ortiz. Maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Og siyempre ka Ati Bibi Mapundo, Kuya Randy Mapundo, kang GM, kang Jugan, kang Angkul Yoyo, kang Timarites sa Palida, kang Jayjay o kang Nicole. Mayong hapon. Og kang Angkul Nitoy Bastiliada, Bay Bibot Bastiliada di sa may Purok 6 Barangay Ugaw. Sa mga kabibes na ito nga mga naminaw nini nga ito ang programa karuntak na maayong hapon, maulan nga kahaponon sa mga lugar nga nagulan karon. Oy, amping ta kanunay sa tanang mga nagbiyahe karon, no, sa mga van nga na masahero, mga bus, amping ta kanunay, ug sa mga tricycle driver, bao-bao driver, motorcycle driver, single motor driver, maayong hapon ug amping ta sa tanang mga naglawig karon sa kadalanan. Samtang oras ato mga kabibes, alas 4:19 magpadayon gyapon nato ang programa, tamang ta alas 5 nining programa natong FMR Favorite Mix of Rock. Mubalik lang inyong programa, humani ning pipila ka mga pahinomdom.

0: favorite mix of rock.
1: 420.
2: That time check was brought to you by
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Di man unta ni mo gahi o wala ni mo duwai. Why? Hala no.
7: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
8: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang nagahisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and

Alas 4:38 sa kahaponon mga kabibes sa nagpabiling nagtanog na minaw ninyo tuwang programa mayong hapon kaninyong tananog mayong hapon kang kabibes Jojo Rayson mayong hapon ni Modol Compostela Water District mayong hapon kabibes Jojo Rayson nga nagtanaw karon sa tuwang FB Live og mayong hapon sa tanang mga CBO na to sa may barangay Ugaw kang Uncle Wilbert Amungan kang Jujuy Aiko Jason Ratso Titing Busti Tingkawak Uncle Arnold Bastiliada o siyempre kang kang Bus diri sa may Purukwan Barangay Ugaw Bus Bubong mayong hapon o sa tanang mga kabibes na to nga naminaw ninyo nga ito ang programa mayong hapon. Og sa tanang mga kabibes na ito nga naminaw no, dito gawas sa nasod kang Shulamite Asido. Aman Jordan, mayong hapon di ito. Og sa mga kaparintihan ako nga nagtanaw sa itong FB Live, mayong hapon. Once again, happy happy birthday Tatay Florencio Uyoy Urbuda mayong hapon og happy happy birthday. Kapadayon gyapon natong programa mga kabibes, tamantala 5 niini nga to ang programang FMR Favorite Mix of Rock samtang oras nato ng alas 4:39 hatod kanato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Hatod usab kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, hatod ka nato. Ni Senior Board Member Cole Herb Zamora Absay, hatod usab ka nato. Ni SB Member Yuel Zamora Absay.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio.
21: FM radio.
20: Favorite mix of rock.

Alas 4:55 sa kahapunon, mga ka-vibes. Daghan kayong salamat sa inyong pakiguban nini nga to ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora, mabanglo ni Engineer

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko amba na mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
18: This song is brought to you by SB member Yuel Zamora Upside.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
3: Makati, pumasok ng Quezon City at papunta yan ng Cubao area, papunta ng Quezon Avenue. Sa nakita nga natin, habang papalapit kayo dyan sa may Tuazon underpass ay medyo mabagal na at nag-uumpukan na ang mga sasakyan. Volume, yun nakita natin problema dahil uwian na galing sa trabaho sa mga oras na ito. Pero kung gagamit kayo ng service road, ay medyo maluwag pa naman sa mga oras na ito. Ngayon kung kayo ay southbound, galing ng Cubao, papunta kayo ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati, maluwag naman ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Santolan flyover.
4: May 6, 2026, Miyerkules. Napakainit ng panahon sa Metro Manila. Pero may binabantayan po tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At may isa pang tropical depression na nasa labas pa ng PAR. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
3: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
4: Arangkada Balita!
2: Walong lugar sa Albay, isinailalim sa state of calamity dahil sa ash fall. Founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, arestado ng NBI dahil sa tangkang pangingikil. DOH, kinumpirmang ligtas at walang sintomas ng hantavirus ang 38 Pinoy crew na sakay ng cruise ship. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso, nabawasan ayon sa PSA. At Manila LGU, nagbabala sa publiko laban sa drug-resistant bacteria na makukuha sa ilang palamig sa lungsod.
4: Sugatan ang driver at konduktor ng isang bus sa road rage incident sa Quirino Highway, Quezon City. Kita sa cellphone video ang pagkuyog sa kanila ng nakaalitang motorcycle riders. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler.
5: Kuha ang cellphone video na ito sa Quirino Highway sa Quezon City nitong Sabado. Makikitang kinukuyog ng mga tao ang isang lalaki na hinampas ng helmet at pinagpapalo ng tubo. Ang biktima, konduktor ng bus. Habang ama ng bulbog, dalawang motorcycle rider na nakaalitan sa kalsada.
6: Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para i-aware yung rider natin. Pag ito ng bus, nagkaroon na sila ng pagtatalo. Nauwi sa pagbasag ng side mirror at pagbasag ng windshield. Bumaba yung ating driver na may dalang tubo para depensa ng sarili, ngunit tagaw ito ng rider. Kaya yung naipalo sa ulo. Nung nagkaroon ng komosyon, tumulong na rin yung isang rider.
5: Bukod sa mga rider, sumali rin sa away kalsada ang mga kaangkas ng rider. Makikita ang konduktor na umakyat sa bus na duguan.
6: Yung ating bus driver nagtamo ng sugat sa ulo kaya kailangan tahiin ng 5 stitches. Ganon din naman yung konduktor nagtamo rin ng sugat sa ulo at tinahirin.
5: Basag din ang windshield at side mirror matapos na paluin ng isa sa mga rider. Nagkaharap na sa pulisya ang magkabilang panig pero desidido na magsampa ng reklamong serious physical injury sa pulisya ang mga biktima laban sa mga rider. Napag-alamang nasa 27 at 23 anyos na ang magkapatid na dalawang rider. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Isinailalim sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ashfall ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco, Legazpi City at Ligao City. Layunin ito na mapabilis ang relief at rehabilitation habang patuloy ang panganib na dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
4: Kalaboso sa entrapment operation ng NBI, ang mga opisyal ng online media network na Peanut Gallery Media Network o PGMN Kabilang na ang mismong founder at CEO nito na si Franco Mabanta. Kaugnay yan ng umaarangkadang balita ni JM Pineda Live. JM?
7: Yes, di niya hanggang sa ngayon nga ay nananatili pa rin dito sa NBI headquarters itong limang opisyal ng Peanut Gallery Media Network na kahapon nga o kagabi ay nahuli ng NBI kasama na nga dyan ang mismong founder nila na si Franco Mabanta. At kanina nga lang ay duwan sila sa inquest proceeding through online at inaalam pa natin ngayon kung ano pa yung mga details na mga mangyayari sa NBI lalo na't ngayon nga ay nandun pa rin sila sa mismong opisina ng OTCD.
8: Alas 8 kagabi ng ikasanang National Bureau of Investigation ang isang entrapment operation laban sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network. Huli ang founder at CEO ng PGMN na si Franco Mabanta at apat pang kasama sa pagtanggap umano ng tatlong maletang naglalaman ng higit 70 milyong piso. Nagugat ang reklamo sa pangingikil umano ng PGMN sa isang personalidad kapalit ng 300 milyong piso. Hindi na umano ilalabas ng PGMN ang video na nagsasangkot sa nasabing personalidad sa isang flood control anomaly.
9: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption and other content. So he filed through representative a complaint with the NBI, and upon assessment, we hatched an entrapment operation.
8: Ayon sa NBI, hinati sa apat na bugso ang hinihingi ng grupo, 75 million pesos o 300 million pesos suma total.
10: Meron deadline eh. So kung hindi masettle yon, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video kasi merong pinadala una, teaser, kung saan makikita nga na yung complainant is damaging yung kanilang publication.
8: Tinitignan din ng NBI kung may iba pang nabiktima sa umano'y extortion activities ng grupo kaya sisilipin ang mga na-recover na gadgets sa kanila.
11: Maybe we'll apply for search warrant and cyber warrant. Pero if you are arrested tapos related sa crime yung gadgets, under the law, pwede na namin siyang kuhain as evidence.
8: Mahaharap sa reklamong robbery extortion na may kaugnay sa Cyber Crime Prevention Act si Mabanta at mga kasama niya. Tinawag naman ni Mabanta na pag-atake sa media ang paghuli sa kanila.
12: Do you claim that this is an attack on the press?
13: Yes.
12: Do you claim it? On record?
13: I do.
14: Yan, yung freedom of expression, there's always a corresponding responsibility, ano? So, tingnan mo na, sabi ko, I protect freedom of expression, but I will go after criminal activities in relation to the defense that is freedom of expression.
8: Git pa ng NBI, lehitibo ang operasyon at hindi pa mumuliti ka lang.
7: Yun niya, ayon nga sa NBI, ngayon nga ay ongoing pa rin yung inquest proceedings nitong ng limang opisyal ng PGMN sa Pasig Prosecutor Office. Through online nga lang yan ginagawa at nandito pa rin sila hanggang ngayon dun sa opisina kung saan sila dinala kagabi. Yun niya.
4: Para lang mas malinawan tayo, JM, ano, paano ba nahuli itong si Franco Mabanta at ang kanyang mga kasamahan? Ano, ano ba yung circumstances ng kanyang pagkakahuli?
7: Yes, niya, ayon sa impormasyon na nakuha natin sa NBI kahapon nga o kagabi, mga bandang alas 8 ay nag-set up sila ng entrapment operation kung saan ang nangyari nga ay ang subject nila itong si Franco Mabanta o yung mismong CEO nitong PGMN dahil nga ang nangyari ay meron siyang personalidad na hinihilingan ng pera para hindi i-upload yung isang video na hawak nila online. So part daw yan ng extortion o pangingikil, sabi ni Attorney Matibag. So ang ginawa nila kagabi ay sila mismo yung nakausap ni Franco Mabanta para nga dun sa hinihiling ng grupo. Pero ang nangyari nga medyo nagkagulo pa o medyo na delay pa kagabi yung nangyaring operasyon dahil hindi daw muna tinanggap ni Franco Mabanta yung pera. Kaya ang nangyari ay humiwalay sila at pagtapos noon ay ginawa nila. Ang sabi daw kasi ni Franco Mabanta ay meron siyang tauhan na pwedeng tumanggap noon. Ginawa ng mga tauhan ng NBI, doon din nila yung pera at sinundan nila yung mga tauhan na yon at mismong doon din sa unit ni Franco Mabanta nagpunta yung dalawang tauhan na yon. Niya.
4: Mm. So, naibigay doon sa dalawang tauhan na yon, ano, sa unit mismo ni Franco itong 350 million.
7: Yes, Nina, sa sinabi ng NBI kanina, unang banggit kasi na pera ay 350 million. Pero yung final deal na sinabi ng agent, pati na rin nung ni Franco, ay 300 million pesos. Kaya nga suma total niyan ay 75 million kada tranche. Yun yung inihingi niya, kada bugso nung pera ay 75 million pesos. At sa hotel nga daw, mismong yung sa unit, sabi nung mga agent, mismong sa unit ni Franco Mabanta, pumunta yung dalawa. Binigyan nila ng mga maleta at doon nga nangyari ay nakita nila mismo doon yung subject which is yun nga yung founder ng PGMN, Nina.
4: Oo, so sa doon siya mismo inaresto sa kanyang sariling unit, tama?
7: Yes, Nina, ganun na nga ang nangyari at sabi ng NBI, hindi naman na pumalag itong si Franco Mabanta pero after nung kagabi, nung dinala sila dito, agad nilang tinawagan yung mga abogado at kanina nga, nung hinirap sila sa media, ay kasama na nila yung mismong abogado para nga dumepensa sa kanila. Tinatanong natin sila kanina at kung ano nga ba yung komento nila dito pero sinasabi nga nila na wala silang kasalanan at gaya rin nung mga pahayag na sinabi nila sa social media, wala silang kinalaman sa ganitong transaksyon niya.
4: Paano niya masasabi yon when they are caught, kumbaga, red-handed? Ando na mismo yung pera, nagka-exchange, di ba? Ililipat pa ata sa ibang maleta, di ba? So, how can you deny something like that na nandun na mismo sa harapan nila yung pera na binibigay na sa kanila, no, ng NBI?
7: Yes, di niya ang iginigit nga dito ng PGMN at pati na rin ng ibang mga kritiko. Isa daw itong uri ng pamumulitika ng NBI. Pero una na nga rin sinabi ng NBI, ni NBI Director Attorney Matibag, na ito ay hindi pamumulitika at ito lamang ay nakabase sila dun sa mga ebidensyang nakita nila dun mismo sa pinagpuntahan nilang hotel. Kaya naman ginigit nila na ito ay isa lamang kumbaga nakabase sila doon sa mga ebidensyang ipinapakita nung mga nakita nila doon sa mismong hotel niya.
4: Oo, kasi ang balita nga natin diyan ay kinuha or kinontak ng office, 'di ba, nung nung politician na binabribe, 'di ba, yung NBI. Kaya after that sila na ang gumawa nitong entrapment operation, tama?
7: Yes, niya, ayon nga doon sa sinabi ng NBI kanina sa press con na si mismong si yung kongresista na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na ang nangyari nga daw ay kinontak sila ng kinontak niya yung NBI through representative ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang nangyari ay dito nila kinuha yung lead na yon para maimbestigahan itong sinasabi nga nilang bribery or extortion na pangyayari dahil nga dito sa video na sinasabi ng PGMN, Nina.
4: Oo, meron pa ngang phone call. Pwede ba bang pag-usapan yan or hindi pa? May phone call na narinig natin mismo yung boses ano, nung founder na siya, Franco Mabanta. Kausap yung mga NBI agent kung saan sinasabi niya na dito nyo na ilagay yung pera na yan at meron akong dalawang tao, etc. Yung mismong kwento mo. So, merong ganung phone call, JM.
7: Sa ngayon niya, hindi pa inilabas ng NBI yung phone call na yon, yung kumakalat sa social media ngayon dahil nga kasama yon sa wiretapping law. Kumbaga, hindi pwedeng ilabas agad. Kaya kanina, tinatry nating humingi ng kopya nun pero hindi rin sila naglabas ng mismong procedure o yung proseso na ginawa nila dun sa paghuli dun sa limang personalidad ng PGMN dahil nga medyo, kumbaga, crucial yung mga ebidensya na yon na pwede rin nila magamit sa korte.
4: And last question, JM, kumusta na ang proseso nitong mga nahuli, no? Franco Mabanta at yung kanyang mga kasamahan, meron bang bail na naset or na-recommend para sila ay makalaya? Makakalaya kaya sila mamaya?
7: Hindi ako makalapa tayo ng impormasyon patungkol sa paglaya nila, pero sabi ni Attorney Matibag kanina, yung kaso naman ay bailable, yung case na yan, kaya naman pwedeng-pwede. Pero sa ngayon nga, ongoing pa yung online na inquest proceedings ng Pasig Prosecutor Office, kaya hinihintay pa natin yung ilang impormasyon kung yung kampo ba ni Lama Banta ay mag-ahain ng piyansa mamaya. Ninya.
4: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
3: Sentro ngayon ng kontrobersya ang social media personality na si Franco Mabanta matapos maaresto ng NBI dahil sa tangkang pangingikil. Ngunit sino nga ba si Mabanta at paano siya naging bahagi ng media at usaping politika? Alamin sa umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
15: Laman ng balita ngayong araw matapos maaresto ng NBI sa tangkang pangingikil si Franco Mabanta. Bago sumabak sa pagiging political strategist, nagsimula siya bilang host at model noong 2000s. Naging TV host at VJ rin ito sa mga lifestyle at youth-oriented show at naging sports commentator. Pero taong 2016, nag-umpisang maging digital strategist si Mabanta ng ilang politiko. Partikular na tinutukan niya ang online messaging at public relations ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas siyang mapasabak noon sa mga diskursong politika sa social media. At noong 2021, dito sinimula ni Mabanta ang Peanut Gallery Media Network o PGMN. Nagsimula ito sa mga podcast, panel discussion at political commentary. Nagpakilala sila bilang alternatibo sa tradisyonal na media na hinihikayat ang free speech. Nitong linggo, umingay ang pangalan ng PGMN matapos maghain ng resolusyon si Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon para imbestigahan ang umunoy disinformation operation ng PGMN. Pinuna ni Ridon ang post ng PGMN tungkol sa isang Meralco consumer na inireklamo ang pagtaas ng kanilang bill mula 700 pesos hanggang 7,000 piso kada buwan. Pero sa post, makikitang magkaiba naman pala ang account number ng dalawang bill. Sabi ni Congressman Ridon, dapat itong liwanagin ng PGMN dahil magdudulot ito ng public disinformation. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Maynila laban sa mga drug-resistant bacteria na natatagpuan sa ilang palamig stalls sa lungsod. Ayon sa Manila LGU, ang babala ay alinsunod sa isinagawang pag-aaral ng University of the Philippines, Manila, kung saan mahigit 10 palamig stalls ang nagpositibo sa nasabing bacteria. Ayon kay Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla, bindalikan nila ang mga stalls at pinagsabihan kaugnay sa preparasyon nila sa palamig. Nilinaw naman ng Manila LGU na hindi lahat ng palamig ay delikado. Pero mainam sa stalls na sertipikado ng Manila Health Office, bumili para matiyak na maayos ang preparasyon ng mga nagbebenta.
3: Nagsasagawa ang World Health Organization ng contact tracing sa mga pasahero na nakasabay ng isa sa mga namatay sa cruise ship dahil sa hantavirus. May kabuuang 82 pasahero at 6 na tripulante ang nakasakay sa flight noong April 25 mula sa British Island ayon sa WHO. Kasama sa flight ang isang babaeng Dutch na ang asawa ay namatay sa barko. Lumala umano ang kondisyon nito habang lumilipad mula sa St. Helena sa British Island patungong Johannesburg at namatay sa emergency department noong April 26. Lumabas sa pagsusuri na positibo sa hantavirus ang biktima noong May 4. Kinumpirma naman ng Department of Health na ligtas at walang naintalang sintomas ng hantavirus ang 38 Pinoy crew na sakay ng nasabing cruise ship.
4: Alamin na natin ang latest and hottest news mula sa showbiz, mula sa ating besi ng bayan, Jai Ho. Jai!
16: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Tinapos na ng Sex Bomb Girls ang kanilang Sex Bomb Round 6 Get Out the Finale Concert sa MOA Arena last April 30. Nakapanayam natin si Sex Bomb Mia at Sex Bomb Ira mismong pagkatapos nila sa stage at bumalik sa backstage exclusive. Alamin natin ang detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Tila sunod-sunod man ang schedule ng kanilang concert mula round 1 hanggang sa round 6. Inalam natin kung inisip or di kaya inakala ni Sex Bomb Mia na ganito pa rin ang init at suporta ng mga binansagang pinalaki ng Sex Bomb.
17: Sa sobrang dami ng pagod, hindi na namin sa totoo lang naisip na natanungin or kamustahin kung ano na ba yung benta ng ticket or may bumili ba ng tickets namin. Parang ang sa amin, matapos lang namin yung round 6 pa rin ang sama-sama at kumpleto.
16: Nagkaroon din ng biglaang pagpapalit ng venue na sa SMDC Open Grounds unang gaganapin ang round 6. Ibinalik ito sa SM Mall of Asia Arena.
17: Medyo nagkaroon din kami ng alangan. Kaba kasi baka mamaya mamagalit sila pero still nakakatuwa kasi nandito silang lahat ngayon nakipagsayawan, nakipagkantaan pa rin sa atin, di ba?
16: Ano naman ang mensahe niya sa mga supporters at kanilang mga fans na nag-aabang sa iba't ibang bansa para mapanood silang mag-concert.
17: Ngayon tapos na ang round 6, abangan nyo kami ngayon dyan sa USA, sa Hawaii, sa Pechanga, sa Thunder Valley at syempre sa Canada soon at ang Saban Theater sa LA.
16: Samantala, bago pa man ang reunion concert na ito, sa Australia na nga naka-base si Sex Bomb Ira kasama ang kanyang asawa. How's the experience na mag-perform para sa mga kababayan at sa lugar kung saan na siya nakatira?
18: From Sydney pa lang, naramdaman na namin yung energy ng mga pinalaki ng Sex Bomb kasi sila talaga yung humatak ng energy namin.
16: Masasabi nating tila isa sa pinakapaboritong production number ay ang Alarma ni Sex Bomb Ira. Ito nga ang isa sa mga hindi binago sa lineup.
18: Kasi nga, huli na kasi, round 6. Gusto ko rin ibigay ng huling hirit ang Alarma but with a twist.
16: Bukod sa concert, ano pa nga ba ang mga gustong gawin ni Ira ngayon na talagang hot na hot at very in demand sila?
18: Maraming mangyayari sa Sex Bomb, hindi lang sana maging pati sa acting, pumasok din kami. Excited kami sa maraming darating na blessing.
16: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo!
4: Maraming salamat, Jai Ho!
19: Impeachment case laban kay VP Sara, posible umanong hindi tinggin kung haharangin sa Senado.
4: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
20: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
21: Nagpagas na ba ang lahat?
20: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
20: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin anong kanilang saloobin dyan.
20: Kasama sina Sandro Ochona.
21: Easy ka naman
20: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
22: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
22: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Flores.
1: Eh, paano mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong?
0: Cleve Arguelles.
2: Seryoso, sincero, at yung buong...
0: Dino De Leon.
3: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
4: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
5: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
0: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Eastern, at FM Radio Regionals. Kwentong kanto.
6: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
7: Bakit ikaw ang gustong banatan?
6: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
8: Anong klaseng kapatid ko po?
0: Sa 4, alas.
7: Si RTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
9: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fati.
10: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
11: Masyadong maingay.
0: At Ronald...
12: Nakakuha ng tablang rating si Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 presidential survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala si Tulfo at Duterte ng 46%, 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa 1-on-1 presidential mock survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon si Professor Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia Incorporated. Magandang gabi po, Professor Holmes, at welcome sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi sa inyo at sa inyong mga tagapanginig.
12: Yes, una po, ba't po tayo nagkaroon ng ganitong klaseng survey at sino po yung nagkomisyon po nito?
13: Well, bahagi yan ng aming ulat ng Bayan Quarterly Survey. Although ito'y karagdagang katanungan galing sa opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri. So ang tuling namin dyan ay rider questions. Pero bahagi yan ng aming regular quarterly survey na ulat ng bayan.
14: Okay. So sir, paano po nangyari na tabla sa 46% sina Senator Raffy Tulfo at VP Sara Duterte? Ano po ang ibig sabihin nito?
13: Well, ang ibig lang sabihin niyan ay pareho silang nakakuha ng at least yung sa panahon ngayon, na yung preference ng mga botante. Makikita dyan na tabla sila sa National Capital Region. Pero mas malaki ang kalamangan ni Sara Duterte sa Mindanao. Pero sa balance at Luzon, ay malaki naman ang kalamangan ni Senator Raffy Tulfo. Kung titingnan natin, mas marami ang botante sa Luzon kasama ang NCR. That's about 55%. Yung Visayas and Mindanao is about the remainder, no? 45%. So kung malakas si VP Sara sa Visayas Mindanao at may kainaan siya sa balance at Luzon, talaga magtatabla kung ang nagugustuhan na mas maraming nasa balance of Luzon ay si Senator Tulfo.
14: Mm-hmm. Pero may chance po ba? I know we always hear na solid ang base ng mga Duterte, lalo na po sa Mindanao. Pero since iba na po itong lumilitaw dati si VP Lenny Robredo, no, ngayon we have a populist figure like Senator Raffy Tulfo, meron bang nangyayari kaya or posible bang mangyari yung migration from being a pro-Sara to lilipat kay Senator Raffy?
13: Well, posible yan, pero hindi dahil lang sa popular yung maaaring kandidato. As you said, medyo may pagka-populist si Senator Tulfo. Pero depende na rin yan, no? Sa mga makaganapan, sa mga susunod na buwan leading up to the 2028 election. Depende na rin yan kung sino ang makakasama, ng sino maglalaban kay Sara Duterte sa kanilang slate. Kanyari, sino magiging presidente o vice-presidente. Kung ang vice-presidente ay natatakbo kasama ng essay ni Senator Tulfo o hypothetically si dating Vice President Lenny ay galing sa Mindanao, maaaring makakuha yun ng boto sa ilang lugar sa Mindanao, hindi necessarily doon sa region ni VP Sara, no? Which is Region 11, the Davao Region. So yung mga events, mga kaganapan sa mga susunod na buwan na maaaring makaapekto sa mismong reputasyon ng Vice Presidente Sara, maaari rin makapagdulot yun, no, ng withdrawal of support. Hindi natin alam kung mag-withdraw o mag-firm up. Depende yan kung paano sasagutin ng kampo ni Vice Sara yung nilalabas ng mga aligasyon ngayon.

0: lalo-lalo na na mukhang mapapasa na yung impeachment sa mababang kaplungan.
1: And Professor Holmes, no, ano tingin nyo, nakabuti ba or medyo kahit paano nakasama yung maagang pagdeklara ni VP Sara? Kasi nga, ginawa niya ito bago itong impeachment trial at wala pang sinasabi kung sino ang lalaban sa kanya mula sa opposition. Tingin nyo, mahirap isustain yung naging linya noon?
0: Well, hindi sa preference, no? Pero doon sa survey namin, kasi may tanong kami doon kung kayo ba'y aktubado o kayo nagtitiwala sa vice-presidente. At nakita namin doon, hindi gumalaw yung performance at translating si VP Sara. Bagamat, nagdeklara na siya. So, ibig sabihin, walang naging epekto yung kanyang maagang deklarasyon. Naasahan kasi na pag maaga ka nagdeklara, maaaring yung dati-dati nag-aalinlangan kung sila'y susuporta. Maaaring bibig kasi nila, aprobado kami, nagtitiwala kami. Pero walang magalawan. Kaya masasabi natin, walang epekto yung early declaration.
2: Ah, ganun pala, no? Kasi akala ng lahat, they were expecting tataas. Pero now, na-declare na niya, tapos may impeachment. Mukhang panipis ng panipis po yung kanyang, kumbaga, edge sa ibang mga kandidato, no? Bilang presidente. Tapos ito pong 7% na undecided. Magiging game changer po ba ito?
0: Well, hindi natin alam kung mananatili yan. Kasi nga, di ba, ito'y hypothetical one-on-one. Hindi natin alam kung magiging head-to-head lang yung eleksyon sa 2028. Wala pa tayong nagiging eleksyon pagkatapos ng transition ng 1986 na dalawa lang ang kumandidato sa pagkapangulo. So, depende yan. Kasi mas marami ang kumakandidato, mas maliit yung nagsasabing undecided sila. At itong undecided, o yung ayaw pumili doon sa dalawa, maliit na porsyento lang eh, 7%. Pag in-apply mo yung margin of error, halos wala pa sa isang sa 10 Pilipino ang nagsasabing hindi sa desidido. Hindi rin natin alam kung yung undecided na yan, madalas nakikita namin sa survey, sila yung hindi nagpa-participate, hindi nag-turn out sa election. So, in that case, hindi sila, it would not matter in terms of the final count.
1: Parang non-factor, kumbaga, o yung mga undecided. Pero Professor Holmes, no, kung sakaling ay, eto, di ba si Mayor Robredo sa Naga, sinabi niya na ayaw na niya ng national position. Si Senator Raffy Tulfo, sinabi din niya na ayaw niya. Pero kung sakali po ba, dahil ito, lumiliit na yung gap between kay Vice President tsaka doon sa mga kalaban niya, once na kunyari, magbago isip ni Senator Raffy, magbago isip ni Lenny, pwede bang mas lalong lumiit or maging pantay na rin talaga sila?
0: Well, hindi natin masasabi kung mag-iiba sila ng isip dalawang taon pa bago magkaroon ng eleksyon. Doon sa bahagi ni dating Vice Presidente Lenny, narinig mo na yung kanyang mga kalyado na nagpapaliwanag na maaaring ganyan ang kanyang disposition ngayon. Maaaring siguro dapat kumumbinsi sa kanya ay yung Mataganaga na sabihin ng Mataganaga na kailangan ka ng bansa, umayos lang kami rito. Mayroon mga ibang mga alaga. So, may iba't ibang grupo na sumusuporta sa kanya, na nagkukumbinsi sa kanya, maaaring magkumbinsi sa kanya, na pag-isipan niya muli at magdeklara siya sa napaka mas maagang panahon. So, hindi natin masasabi dahil nakalaan ng eleksyon, meron mga nagsasabi hindi tatakbo, pero tumakbo eh.
1: Pero yung youth vote po ba, gano'ng ka-importante? Dito ba sa ginawang survey, di ba, para makita natin kung saan ba nanggaling yung malaking boto na para kay Senator Raffy or kay Lenny Robredo. Itong youth vote, gano'ng ka-importante po ito?
0: Hindi ganung nakikita kahit na nung mga nakarang eleksyon yung youth vote. Eh. Kumbaga, bumaboto sila ng ilang kandidato na independent of political camps. Nung 2025 election, nakita namin, bumaboto sila ng mga nandoon sa Duterte. Binoboto rin nila yung mga liberal, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. So, hindi siya solid, no? Hindi siya monolithic. Alam natin, maraming botante ang masasabi natin na doon sa Gen Z at Millennial. Pero hindi na hulugan na iisa ang kanilang tunguhin o ang kanilang ideolohiya. Nahati sila. So, at least yun ang nakita natin sa manakalang eleksyon. Yun yung nakikita natin dito sa datos pag titignan mo yung edad ng mga respondents.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So ito pong nakikita nating 46-46, ano? Mm-hmm. So tingin niyo po ba ito na yung pinakamataas na maaaring ma-reach ni VP Sara considering ito na nga papalapit na itong impeachment trial, ano? Nakikita niyo po ba na habang lumalabas itong mas maraming mga ebidensya laban po sa kanya, no? Ay baka magsimula ang isang downward trend para po sa kanya?
0: Well, may posibilidad na ganun, pero depende yan kung ano nga mangyayari doon sa impeachment case. No? Una, kung ito'y ipapasa ng mababang kaplungan. Pangalawa ay kung ito'y sisimulan kaagad yung paglilitis sa Senado. Kasi sa aking pagkakalam, maaring tanggapin ng Senado kaagad yung impeachment case. Pero yung paglilitis maaring in reasonable time. Eh. So, masusukat natin yan sa mga susunod na survey. Sa ngayon, although masasabi natin na medyo seryoso yung mga aligasyon at maaaring maapektuhan yung reputasyon ng Vice Presidente rito.
2: May pahabol lang po ako. What about po yung mga pangalan rin na naririnig natin? Senator Bam Aquino, Senator Risa Contiveros, sinama nyo rin ba sila sa isa pang atang survey or bakit si Senator Raffy Tulfo lang ang ginawa nyo dun sa one-on-one?
0: Yung pangatlong rider question ni Senator Subiri, mayroong anim na pangalan at makikita doon na lamang pa rin si Sara Duterte nasa 43%. Kung mapangalawa si dating Vice Presidente Lenny nasa 27%. Pangatlo si Senator Raffy Tulfo 19% at nandun si Bam Aquino with 5%, Risa with 2% and John Bicrimonia with 1%. So yun yung animan, no? Kami mismo, hindi na as a rider question, ang Pulse Asia normally conducts pre-election preference surveys 2 years before the election. So yung susunod naming survey sa June ay mapapasama na yung mga pre-election probes pang Sara sa presidente, Mr. Presidente at mga senador.
2: Pagka ginawa niyo pong VP Sara and VP Lenny, may resulta po ba tayo na mas malapit si VP Lenny or ganun rin ba? Kasi parang bakit dyan sa maramihan, number 3 lang si Senator Raffy, no?
0: So mas marami, yan. Mas marami. Ibig sabihin doon sa lugar na medyo malakas silang dalawa, which is the balance of Luzon, mas maraming pumipili kay VP Lenny kumpara kay Senator Tulfo. So, kaya nakakaungos si VP Lenny doon sa balance of Luzon, kaya mas mataas yung kanyang pre-election preference, kung ani man. Yan yung sinasabi ng namin in political observations of past elections. Pag mas marami, mas nahahati yung boto.
2: Opo. Kaso pag silang dalawa lang, pag one-on-one lang, VP Sara and former VP Lenny, Mayor Lenny, 51% si VP Sara and 43% si Mayor Lenny. Medyo mas malayo compared kay Raffy Tulfo. Mm-hmm.
0: Medyo may pagkadikit pa rin. Depende na rin yan kung sino ang tatakbong kasama ni VP Lenny. Kung may tatakbo siyang kasama ng Taling Mindanao o Popular. Mm. Yan, kung tatakbo siya, may hypothetical ang sinasabi ng iba, na kung tatakbo siya ng VP niya ay si Raffy Tulfo, mapapaniguro nun na yung suporta niya sa balance of Luzon siguro ay mas titibay. At since 45% ng voting population yon, so medyo malaking bagay yan. So, kasi yun din yan eh. Diba, yung tandem ni Sara at ni Bongbong Marcos noong 2022, alam natin na kung hindi sila nagsama, maaaring ating-hati yung boto. Pero dahil nagsama yung North at South, ganun, noong kinilabasan, sila ang unang naboto ng mayorya ng mga botante sa kasaysayan pagkatapos ng political transition noong 1986.
2: So kung gusto mo ng panlaban, laban kay VP Sara, kailangan someone like, yun nga, VP Lenny, and Senator Tulfo, magandang combination.
1: You one-on-one din.
2: Oo, and then VP Sara, lumalabas mga pangalan nila. Mm-hmm. Robin Padilla.
1: Yun nga, yung pwede maging running mate.
2: Opo. Maraming salamat, Professor.
0: Maraming salamat. At ingat.
2: Maraming salamat, Professor Ronald Holmes. Hindi malabo ayon sa ilang kongresista na may papadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anila mahirap kasing matapatan ang mga ebidensya na ilatag sa mga pagdinig ng House Justice Committee. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: Magkakaiba man ang political party na kinabibilangan, tila iisa ang tono ng mga mambabatas ng Kamara. Wala umanong duda na makakakuha ng sapat na boto ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Si NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno tila kumambyo na sa una-umanong pagtutol ng partido sa impeachment. Ayon sa kanya, kasalukuyan nang kumukonsulta ang mga miyembro ng partido sa kanya-kanyang mga distrito para sa posibleng boto ng mga kongresista.
4: We will probably meet before the vote count, I think on Monday, and then we will see what the final vote will be.
3: Tansya ni Puno, nasa 60% ng NUP o katumbas ng halos 30 sa kasalukuyan na 55 miyembro nito ang nais ipadala sa Senado ang impeachment case. Ngunit aminado si Puno na may mga pinangangambahan ng ilang kongresistang pabor sa impeachment.
4: Yung mga problema dyan, siyempre in Mindanao, you know, nahirapan yung mga aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no.
3: Tila sinigundahan naman ni Lakas CMD member at Lano del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adiong ang sentimiento ni Puno.
5: May ganung klaseng consideration. Of course, we are in reality would dictate that there are other factors that influences one member's decision regarding the vote that he or she will cast on Monday.
3: Sa kabila nito, mayorya ng partido aniya ang suportado ang impeachment. Ani Adiong, mula kasi sa mga endorser, Justice Committee Chairperson at mga aktibong kongresista umano sa nagdaang hearing ay miyembro ng kanilang partido. Klinaro naman ni Partido Federal ng Pilipinas member at Marikina Congressman Miro Kimbo na walang kumpas mula kay House Speaker Boji D sa kung ano ang dapat na boto ng kanilang partido. Martes ng gabi ng formal na naipresenta sa House Plenary ang Committee Report No. 261 na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Justice Committee Chair Jervin Luistro, bibigyan ng kopya ng articles ang lahat ng kongresista para masuri ito. Padadalhan din ang bise bilang responded at sa mga naghain ng reklamo. Matapos ipamahagi ang mga dokumento, may 5 araw ang mga mambabatas para pag-aralan ang nilalaman nito. Tinataya na sa Mayo 11 maisasagawa ang plenary vote. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kahit may akakyat ng Kamara sa Senado ang kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay maaari pa rin itong maharang sakaling may mga kumontra sa pag-convene ng impeachment court. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
6: And hindi niya dapat hinahayaan.
7: Tila mahaba-haba pa ang tatahakin ng kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil kahit ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay maaaring harangin. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson.
8: Kasi 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. We will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. But In any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng maabot ulit sa Supreme Court yan eh.
7: Bilang paghahanda, pinag-aaralan na rin ni Lacson kasama sina Senate President Vicente Soto III at Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang pagtatalaga ng isang impeachment manager na magpapanatili ng kaayusan sa plenaryo. Ani Lacson, si Senator Francis Kiko Pangilinan ang nakikita nilang tatayo sa posisyon dahil isa itong abogado na bihasa sa rules of court.
8: Alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment. Suppletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer doon sa... Si SP, hindi rin lawyer. Nagka-crash course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial. Oh. Para more or less, masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained.
7: Ani Lacson, posibleng sa June o July pa magsimula ang trial proper. Hindi naman anya ito problema dahil kahit napipinto ang session break, ay maaari pa rin magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nasa plenaryo na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa Mayo 11 or May 11 sa Lunes, pagbobotohan ito kung tutuloy ito sa Senado para sa impeachment trial. Pag-usapan natin yan kasama ang dating dean ng FEU, Institute of Law, Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi, Attorney Mel. Welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi sa iyo, Nina at Jack.
2: Attorney Mel, dati sinabi niyo na ang Supreme Court should apply yung judicial restraint. Ngayon, di ba, lagi niyo pong sinasabi yan, ano? Ngayon, given na itong defense team is claiming the process daw departed from the constitutional design, do you see again another risk or a real risk na itong Korte Suprema stepping in to stop the plenary vote?
9: Ang sa tingin ko, hindi na. Sapagkat nga malayo na ang narating ng proseso. Ito na ang huling yugto. At para sabihing papasok na naman ang Korte Suprema, palagay ko ang Korte Suprema, sinasabi na nila, bahala na kayo dyan. Sapagkat nabigay na namin sa inyo ang mga alituntunin ng mga nakaraang desisyon, it's up to you now. Malabo na yan, hindi na bibigay ng Korte Suprema yung TRO niyan kung humihingi ulit sila. Huli na ito eh. Punto de Caramelo, last step, ang pagboboto sa plenary para maipasa na sa Senado.
1: Kasi Attorney Mel, di ba yung hinihingi niya doon sa una niyang last year ay due process. Pero ito ay naibigay sa kanya at hinimay talaga yung mga ebidensya.
9: Oo nga, check. Ang nangyari nga dito, naging one-sided ang mga presentasyon ng ebidensya sapagkat si VP Sara hindi siya umattend. At yung mga abogado niya, hindi rin umattend. Walang hinain na ebidensya ang kabilang panig. So ang kaya naging one-sided, it's because of the camp of VP Sara. So ang nangyayari ngayon, Jack Nina, isa lang talaga ang kwento. At ang hantungan nga, probable cause lang, likelihood lang. So napakadali. Kaya talagang handang-handa na dapat magbutuhan. At sa tingin ko, ang ating mga kongresista, there is no choice but to vote yes dito. Sapagkat walang pagsisinwaling eh. Yung controverting evidence eh. Wala eh. Isang ebidensya lang ang tinitignan nila.
2: Opo. So, Attorney Mel, sa apat na articles of impeachment laban sa bise, alin po para sa inyo ang pinakamalakas?
9: Lahat. Mukhang lahat, ano? Mukhang, alam mo, yung level is probable cause. Minya, yung prever probable cause. Pero sinadmit nila, sobra-sobra talaga mga dokumento, yung video, it speaks for itself, yung unexplained wealth, SALN, at saka yung mga transaksyon, yung galaw ng transaksyon ng AMLAC, wala namang controverting evidence, it will stick. At saka tandaan natin, Jack at Nina, kung baga sa House Committee, ang level is probable cause, likelihood lang. Sa Senate trial, kung gagawin nila yung ginawa nila kay Corona, hindi proof beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. Kaya madali ring marating yung level na yon. Ang sa tingin ko nga nahandoon na. Kaya obligado ang kampo ni VP Sara na umaten at pasinungalingan lahat ng mga dokumentong ipepresenta.
1: And Attorney Mel, kumpiyansa po ba kayo pag dumating sa Senado ay boboto yung mga senators base sa ebidensya at siyempre sa konsensya? Kasi katulad na lang ni Senator Robin Padilla, sinabi niya member siya ng minority, so trabaho nila ang mag-oppose. Ano po masasabi niya?
9: Nakakapagtaka nga yung mga salitang ganon, sapagkat hindi dapat siya nagsasalita ng ganon, sapagkat West na siya. Magiging West siya at sasabihin niya, ako'y mag-uopos, mukhang hindi tugma yun sa pagka-West. Ngayon, kung ang tatanungin natin ay ebidensya, talagang labanan niya ng ebidensya. At kung sasabihin natin ang politika ang iiral, talagang may posibilidad na ang politika iiral. Ang magiging laban dito is accountability versus loyalty dito. Kaya tayong lahat, walang kasiguraduhan sapagkat nga less than 16 lang, 15 acquitted na yan. Siyam lang ang bumotong acquitted acquitted na yan. So ang legal exit dito ng acquittal mas madaling kunin kesa sa conviction na dapat 16. At kung bibilangin mo ngayon at titignan mo kung parang yung mga seemingly kaalyado ni VP Sara, eh meron talaga silang 9. Kaya ang punto dito, meron dalawang korte dito para sa akin, Jack, dalawang korte dito. Isang political Senate impeachment court at saka isang court of public opinion. Ang madla yun. Kaya dapat makita ng madla ngayon ang mga paghahain ng ebidensya para sila rin magkaroon ng sarili nilang opinion. Kasi tatandaan natin ang huling experience natin sa impeachment. Hindi nagustuhan ng taong bayan ang hindi pagpapalabas ng pagbubukas ng envelope. Sila na ang gumalaw. Diba? Sila na, because that is a reality. This is a political event. Na ang reality, there is a possibility like that. So iyan rin ang ating tawag, kumbaga iyan rin ang sinyal natin sa Senado. Pwesto kayo, baka kami ay gumalaw legitimately ayon sa Constitution.
2: Okay. Maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria.
9: Maraming salamat sa inyo.
2: Walang iisang mastermind sa flood control scandal. Ito ang iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson sa Chairman's Progress Report tungkol sa flood control projects. Nagbabalik si Angela Babad.
7: Sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero ang ilan sa mga pangalan ng mga senador na inirekomendang imbestigahan para sa kasong direct bribery tungkol sa maanomalyang flood control projects. Kabilang din sa listahan sina former Representative Zaldico at former Senator Bong Revilla. Ang direct bribery ay ilan lamang sa mga kasong inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ at Ombudsman. Sa Chairman's Progress Report na ipinresenta ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon, kanyang idinetalya ang sistema ng anomalya na lumabas mula sa mga naunang pagdinig ng komite. Sa hiwalay na panayam, dagdag ni Lacson, sa lungat sa pagturo sa ilang personalidad, ay lumalabas na tila walang iisang mastermind sa nasabing katiwalian.
8: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind.
2: Pero yung...
8: like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Zaldico, 35 billion. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed.
7: Pinatutsadahan naman ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta patungkol sa tangka nitong pag-interpolate kahapon.
8: And I also mentioned that in my speech, di ba, na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago. At hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Macroleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
7: Ayon kay Lacson, bukas ang komite sa sino mang nagdanais na magbigay ng impormasyon o tumistigo, basta't ito ay sinusuportahan ng ebidensya at may katuwiran. Bagamat wala pang pinal na petsa, magpapatuloy anya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee habang hinihintay ang karagdagang lagda para sa partial committee report. Bubuo pa rin ang komite ng pinal na bersyon ng ulat na maglalaman ng mga findings mula sa mga susunod pang pagdinig. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagsuspinde sa mga service disconnection ng 3 buwan sa buong bansa. Pinagagawa rin ng flexible payment schemes o hulugan ng pagbabayad ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
11: Malaking problema kay Lian Bergancia na taga Las Piñas City ang pagbabayad sa kuryente kada buwan. Bukod sa init ng panahon na nagpapataas sa paggamit ng ventilador o aircon, ay naging mainit din ang usapin sa bill shock dahil sa taas ng singil sa kuryente.
12: Nung dati, naglalaro lang siya ng 6,000. Ngayon, nasa 9,000.
11: Kaya ikinatuwa ni Lian ang naging kautosan ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution utilities sa bansa na suspindihin ang tinatawag na electricity service disconnections. Ito ay para sa billing period mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kilowatt hours kada buwan, pinapayagan silang bayaran ang kanilang bill ng staggered basis o hulugan. Walang dagdag na interest o penalty para sa mga kwalipikadong consumer sa ilalim ng payment scheme na ito. Nananawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng mas istriktong regulatory rules pagdating sa mga power distributors. Ayon kay Akbay Representative Chel Jokno, bagaman maituturing na legal sa ilalim ng batas ang pass-through cost para sa lifeline discount, hindi naman maituturing na patas ito lalo sa panahon ng krisis. Sa panig ni Nery Colmenares ng Bayan Muna, dapat na i-renegotiate ang power supply agreements ng Meralco sa pagbili ng imported na coal at liquefied natural gas. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area. Pero ayon sa PAGASA, maliit ang tsansa nito na maging ganap na bagyo. Ayon sa PAGASA, huli itong namataan, 670 kilometers silangan ang hinatuan, Surigao del Sur. Pero binabantayan din nila ang isa pang LPA sa labas ng PAR na ganap ng bagyo. Namataan ito, 2,395 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Tinatahak nito ang direksyon na pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
10: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkadang Balita.
13: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
14: Dr. Love! Dr. Love! Dr. Love!
15: Dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha, atong hilakan, busa, namuna kinitulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo, ang mga panig sa kagahapon.

0: Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan, mahigala na nasipita sa atong programa sa matag adlaw ng inyong mabati diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar o sa inyong mga radyo, ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinilang gihapon yung higala si Kuya Earn, magiguban ka ninyo sabay sa paghatag na usab o laing pagtagad sa usa ka tampo sa usa ka lalaki nga si Jimar, nga maisugon good siya, no, nga bisir siya sa iyang kaagi tungod sa iyang hihilig, bisyo, para sa mga higala nato nga mahilig sa atong programa, pamasin nga makahatag kini og pagtulunan o mapanaminan o inspirasyon. No, salamat kayo diha sa imo, Jimar. Katong na yung mga gusto nga i-share nga mga kaagi, pwede mo makatawag sa ito. Ah, tawag lang mo sa atong number 0970-871-959 to. Usbon ko ha, 0970-871-959 to. Katong nga gusto nga mo share sa ilang kaagi, pero kung dili na ko matubag sa higayon nga mo tawag mo, basi na busy ko na timingan ninyo, text lang mo nga Kuya Earn na ako'y share nga kaagi. Pag tanaw na ko nga mag-share sa inyong kaagi, ako na yung tawag. Okay? Mahinaut ko na sabta ninyo. Pero kung matubag na ko, mas maayo. Para magkasultihan na dahinta. Mag-heart to heart ta sa inyong mga kaagi sa kinabuhi. Susama ka ron sa kaagi sa usa ka lalaki nga si Jimar. Jimar, salamat, no? Dili lang kuno niya isulti ang address kay grabe daw niya kailado. Maulaw daw siya pang iya na lang, may na lang kuno nga makahatag o pagtulunan sa mga mahilig nga tigpaminaw ang iyang kaagi. Og sa dili pa, kumusta to ang mga tigpaminaw nato sa nauban pang mga lugar nga naabot sa atong programa? Kumusta diha kaninyo? Salamat kay sa inyong makanunayong pagpaminaw. Ug manghinaot ko ana sa mayong nga panglawas, kapis kay sa pangunauna. Og salamat sa tanan nga nagsalig kanunay hantud karon sa atong mga product gikan sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Labi na sa mga higala nato nga nagpabilin pagyapon ng uban nga nag-agwanta sa ilang kahimtang nga tagdugay gyud makatulog ang uban makadlaw na lang. Usay sa puto na lang ning uban nato mga higala nato nga di gyud sila makatulog. Bisaon-saon nilag piyong-piyong ilang mata, magsakit na lang ilang mata, di gin makatulog. Kay daghan kay mga gipangunahuna nga mga problema. Pero na may uban na puno sa problema, lami man kay katulog kay nindot ko, no, si kuno silag inamog Capricorn with Malunggay and Santon. Okay, may siguro ning natay problema. Imni kanunay Capricorn with Malunggay and Santon para makatulog yun mo. Ang uban makatulog kay sige gunahuna sa problema. Ayataw na niya na minti na mga higala. Kay magkaluya atong lawas, magkababa ang atong immune system, diha na ang hinungdan nga matakboy na ang mga delikadong mga sakit sa atong lawas, kay minus naman ta og protection sa atong kaugalingon. Luya na atong lawas, baba na atong immune system nato. Busayo pa sagdi ninyo, no, ang atong lawas nga kulang kanunay og tulog. I-maintain pag inom ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tagtunga lang sa kutsara mga higala, makasib ka sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tag 4 pesos lang kada timpla. 4 pesos lang yun mga silingan ang inyong matimpla niya na matag tutaw ninyo sa inyong kape. Tunga lang sa kutsara. O, daghan na siya ay matabangan mga higala. Labi na ka na maglisod kapag bawas. Kung naanak sa imong maglisod kag bawas sa imong hugaw, isa kaadlaw, bisag kaduha lang, okay na kay ka na. Pero wala kay bawas o sa kaadlaw, natagduha kaadlaw, tulok kaadlaw, muna na ay makahatag og problema sa ngantong-ngantong mga higala. Kung sa niligya po na ito manapasagdan nga tagsara kita makapagawas, kinanglan sa usa kaadlaw, pinakataas kaduha, no, magbawas atong hugaw. Kaya ato rin pong tinae magdaot. Mabot ang panahon nga sige lang niya po na ito pasagdan ang ingana nga tagpilat na kaadlaw before ta magpagawas atong hugaw. Magadaot atong tinae, may tabo pa, mahimo pang colon cancer. Ayaw pagsugot nga may ingana mga higala. Huh? Wow, mawakab sa tagpaglaom niya ng colon cancer na. Samtang dili pa na maabot sa inyo ha, manggaan inyong kaugalingon, labi na inyong sulod sa inyong tiyan. Ipagawas gud ang mga hugaw, makatabang ang Capricorn with Malunggay and Santon. Huwag sa mga higala na to, nga walay klaro nga pag-ihi, mangihi karon, mangihi na po taod-taod. Purisyo kayo na mga higala, ayon ninyo na pasagdi. I-maintain niya po ng pag-inom sa Capricorn, makatabang niya po na ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nindot sab ni sa mga higala ng adunay mga tag-asog sugar. Katong nag-ampi nga dili mo ta silang sugar, pwede kay ni atong Capricorn with Malunggay and Santon. Pwede sa mga diabetes. Oh. Sa dili pa ka muhigda mahigala, sa dili pa ka matulog si pagtanaw TV, tanaw kasi mong cellphone, mag-cellphone-cellphone ka. Samtang nakainom ka niya na mga medyo oras, basta namintin na ni mo ng Capricorn with Balonggay and Santon, batiyo na gini mo ang pagkatulog. Hantun, kung makatulog ka pagkaugma, daghan kay kag mabawas nga hugaw dito sa inyong CR. Nga humok ang imong popo or stool, ingon ni Ana, si Capricorn with Balonggay and Santon. Ang tawag ana niya mga higala, kani atong Capricorn with Balonggay and Santon, ano na siya kining gitawag nga cleansing effect mga higala. Cleansing effect ang tawag niya na. No? Mao na matabangan niya, paggawas niya ang tanan ng mga hugaw nga naasulod sa atong lawas. Nya kanang 200 grams na ito nga naana karon, nagsinangabot na, siguro na nanas mga parmasya karon. Ang 200 grams, mao na siya ang yellow, black. Ang kaysa una, ang una nga packaging, light gold pa. Ang tatak na ito, 180 grams, na yung mga mais nga picture, o na yung mga antay. Light gold ang color ato katong una pagyod nga packaging. Ang 180 grams, mao na siya. Naapod tayo 100 grams. Pero gipadak naman good karon, ang 180 grams, na yung siyang 200 grams. Nya 160 ang SRP. Nya ang 100 grams, nahimo ang 110 grams. Pero ang color na sa 200 grams o 110, kuha na siya. May pagka-yellow black ang color na sa pouch. Busa, manghinaot ko mahigala nga inyong ibintin. No? Makatabang ni sa inyo ha. Para yung mahigala, no? Orion Herbal Liniment Oil. Para sa mahigala na diha, nga kargado kay panuhot ang lawas. Lain ka ng panuhot, labi na sa mga buntis. Luoy kayong buntis niya na. Hantod, magbati siya, kargado siya panuhot. Luoy kayo. Kaya magdubli ang batiyon nga kasakit. Muna mga buntis dinagikan sa inyong unang kabulanan. Hantod sa ikasiyam sa inyong pagbati. Kanunay na unta mo makahaplas og orayon. Para mahilig kayo tas panuhot, labi na inyong tiyan ninyo. Inyo nang haplasan, gikan sa inyong tiilan, mga bagtak ninyo. Sa inyong likod. Kada gabi eh. Before mo matulog, mga buntis. Para mahilig kayo mo sa panuhot. Makasalig mo. Gaya mo kabalaka sa inyong gisabak nga basin na hadlok mo pag saplas ninyo madaot yung inyong bibi. Dili. Kaya wala na siya chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal na ang naadina mga higala, mga inahan. Na siya ay Acapulco Extract, Cetronella Extract, Kakawate Extract, Guava Leaf Extract, Himag Oil Extract. Mga na siya mga higala ang isagol sa atong Orion. Yani kung naakay mga problema sa panit, mga katol-katol, o labi na kini mga buni, balakubak sa ulo, yung mga panghagod, epektibo kay na atong Orion Herbal Liniment Oil niya na ng mga problema. Mga bukol, kuhay lang gapas, taplaki o gapas nga naay Orion inyong mga bukol. O kining mga sakit sa ngipon, mga higala, magkuha lang gamay nga gapas, butangig Orion, isulo dito sa bangag sa ngipon. Di na magdugay ang kasakit. Masamad ka simbako, pagkuha o gapas, butangig Orion, itaplak dito sa imong samad, simbako masamad ka, mutang o ng dugo, dili ginaduulan o langa o longit. Tungod sa Cetronella Extract. O nitukarin mong almoranas, magkuha lang yapon ka gapas, butangig Orion, itaplak dito sa imong lubot. Ha? Itaplak sa inyong lubot, mga higala. Ay, magkaulaw. Kaya imo raman na mismo kaugalingon imong atiman. Mga mag-uuma, magdala-dala mag-Orion Herbal Oil kayo na yung mga tagno, kasol kaayo, o niya haplasin yung mga panit daan para mahilig kayo po mo sa mga tilas nga katul kayo ng mga insekto nga nasa bukid. Pag magpaghiran mo anak, katul kayo. Butang inag Orion, labi na ka ng mga lalaki nga maglampas. Masamad gamay, no? Mahait kayo mga sagbot, butang inag Orion. Magdala-dala mag-Orion, bisan pa manggani ka na yung mag-beach, no? Maligo mo, may mga musalta nga mga musaka sa daplin ng mga katol ng mga buhi sa dagat. Masagiran ninyo, namoy Orion nga dala. Maka first aid dahil mo mga higala, no? Yan na, nga na kanindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga biyahidor, magdala-dala mo, pakabot sa inyong destino, di ha mo matulog, mag-haplas din mo para way pamaol, way panuhot. Hinumdumi Orion Herbal Liniment Oil. Green ang taklob niya na, ha? Kahit napod tayo usa ka Orion, Orion niya po nangalan, kumupalit mo na sa parmasya, inalang orange ang taklob. Kaning orange ang taklob, pang massage lang gina sa mahigala, pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mahigala nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. Lahi po tong green ang taklob kay daganto siya gagamitan katong una na ko ang gipasabot. Kay kaning orange ang taklob pang massage lang gini siya o may pagkamintol, may pagkabugnaw. O sige, mahigala, manginood ko na sabta ninyo no, sa mga pharmacia lang niya po nung butikan ninyo mapalit ang mga produkto. O napakita ay uban product nga akong i-share o niya. Pero unya na, ato lang sa sugdan sa paghatag na o kinabuhi ang maong kaagi ni Jimar. Stambay lang no, napay mga produkto na to para unya, pang bata, pang hamtong, pang teenager. Sugdan sa nato sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi ni Jimar.
1: Doctor Love!
0: Mga higala, dili na to malikayan ang matag tao nga doon nagihilig, adunay bisyo. Malipay kita, pero wala ta magtuo. Na ang naaka nato nga makalipay, mao na po'y muhatag og kagulanan. Mao na ang kaagi ni Jimar nga iyang gishare dili ka nato. Pero sa dili pa, ato sang ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

Ay, Zaman, di ka ba itong sabungan? Manabong tabay? Oh, saman ka. Ting sabong rungan lawa niya tapos... Ay, sabay, wala mo kay kapital or bay? Di akong kwarta diri, pero... Pinoy kwarta ni mo diha? Pastilan, 700 rin eh. Upayos na bay? Makapusta na ka sa gawas niya, na? Ikaw day? Ah, diskarte sa kong kakuha kay wala sa bagay pang kapital. May gani. Sige na upaniin akong asawa si Joy. Namre, hiniposiposa ni Joy nga kwarta niya eh. But pasabot niya mo, imong hilabtan bay? Bay, hilig na nato ni. Lisod po mangawat na dito sa silingan. May nang dirita sa atong asawa na mangawat. Pasabaan magaling ta, pero dili ta. Ipadako po pulis. Kung dito ta sa mga silingan o dili na to ano nga mga tao. Manghilabot ta, delikado yun. Magbisyo magaling ta, kung watay kwarta, pero na sa atong pamilya ta manguha. Ay, bay. Unsa na lang kay sulti ni Joy o may balaan niya nga nawa na yung kwarta. Paningkamutan na itong abudaog noong samang ka. Ako naman nagibalik ba? Tada! Ah, sige. Abag-abagi lang sa kundi abay. Kapila naman akong kapital si Binhan din naman eh. Ah, tana. Ako na ibala. Tara, bakit maulahin na ito sa sabong nito? Maulahin na ito sa pustahan?

asa man tani bay? Dirita sa biya bay, dirita sa biya. Kinabiya kay murag nindot ni manukan pero biya lang. Ah, sige, sige, sige. Ah, asa bay ko bay? 200 na ko bay, 200. Okay, ah, 500 na ako. So, ay, okay. Basta ka. Oh, sige, sige, sige. Oh, sige, sige, sige na, sige na. Siti, siti, siti. Let's go na, let's go na. Ay, may tagbaka daw bay. Ito na. May tagbaka chambata. Unang pusta na to. Ah, sige lang. Ito na. Tara bay. Tara na to. Sus! Patay! Duhara mga labog bay. Pili mga tuwa bay. Pastilan. Malasa. Uy! Ay, ay. Dito magpakos maglaong bay. Napati ang kwarta diri. Oh, paita rin ay. Unang pasultana, pildi naman na ita. Ah, sige na. Ah, naman ginang sugal. Ah, diri na po tamay. Ah, sige, sige. Sabay na ko sa'yo, pirminti bay. Mubawi ta, mubawi ta. Sige bay, Jimar. Ay, guha niya ang piling sa manok bay. Biyagya punta, biyagya punta. Oh, sige, sige, sige.

0: Diyos! Pil niya po ba'y? Atay! Di sa tas biya ba'y? Napagkultan mo na ba'y?
1: Biya pa. Duha na lang yun yung kapustahan.
0: Lucintos, akong kwarta, wala. Isa na lang po yung kapustahan ba'y?
1: Ah, ang binabihin mo, Lucintos ba'y?
0: Ah.
1: Itali.
0: Inilog ka ba'y? Inilog ka. Ah, sige ba'y? Inilog ka. Pero ang pili ba'y kayo para makadaupot na makatilaw tagdaong? Ah, mantay dogdaong, ikaduha na nga pusta. Di na tumatag ang lagabay kayo. Sao man? Puros man na sa makaunar mo na ba'y?
2: Mao nga ni.
1: Mao naman ni atong hilig. Di, pilihan na to ba'y?
0: Aha.
1: Mm-hmm.
0: Inilog ta ba'y? Inilog ta. Paiguan na ba'y, Jimar? Sige.
1: Baka ni dirita.
0: Inilog ta.

Ita. Istritan man to may pili ba? Ay! Wa mo ganda makatilog bisang usala ka daog. Malas. Nabay kwarta ni mo di abay? Ah, pastilan sa gatos na lang di bay. Amin nabay, mag-inom ta. Mag-inom ta, pili man ta. Dapay kapin gatos. Ipalitan na imno nun para pag-uli na ko sa abal ay. Masin mahibal na ni Joy nga wa ng kwarta niya. Mining kainom-inom ko pag-abot dito. Ah, ikaw! Tara, mangita tag imnanan.

pastila na ni oy. Sige na, inom ta. Tagay. Oh, kalin no. Ja. Oh. Ah. Oh, imo na. Ah, bi. Kalami yun tayo inong mayog nakadaog pa kita. Pili pa yun. Sagdira na, mura magkagawa maanan o pildi. Ay, mo na po may inong may. Tagay na ba yung kay? Para isog ba pag-uli sa balay? Kung kasapan, yan na, nagtagay na ko. Tagay.

0: Balalab ka ni Joy ang kwartang kong gikawat ngayon tinikom. Dano'ng kasbalay.
1: Asa ka gikan?
0: O Joy.
1: Nanima ko kagim noon.
0: Ay, naminom lang.
1: Kamaayog hindi mo, no? Dako kayik ni mong kalipay nga nag-adto kagbuwangan nga. Gilap tani mo akong kwarta. Huwag ikaluhi din sa ako. Nga para to sa ibang mga anak. Kung may nalang makapamalit kong gamit para sa ibang mga anak. Kay ikaw wala kayo na una. Ha? Imong yung gilap tanong imong isabong. Ibalok ko kung asa ni mong dala ang kwarta. Asa man ang kwarta? Nahurot ba ni mong napili ba ka?
0: Kwanjoy?
1: Salpais ka kapag atawa kay kaluoy, huwag kayo na una para kaugmaon si babagadak. Gipalabuli mo imong hilig ka sabong. Buang nga ka, kinangin ni mo. Okay, do you?
0: Joy, pasailo ako, Joy. Ako rato yuli, Joy.
1: Yuli rin ako to. Yuli, yung siya yuli ni mo. Ikuhagan ni mo ang kwarta na ako nga kung hiniposan. Niya tapos mo yung wag-yuli. Asa ka yuli? Asa ka kwarta ngayon mong yuli din sa ko, ha? Nga parang dati sa imang mga anak. Huwag kayo kaluhi, huwag kayo na una. Ang hilig rin ni mo, huwag mong ipalabon. Kaluhi sa itong mga anak. Wano kayo ipalit ka para magamit nila. Kayo mong ihurot sa sapong. Huwag nga ka.
0: Pasailo ako, Joy. Pasailo ako, Joy.

0: Joy, pasensya kayo, Joy, ha? Maningkamot lang ko, Joy. Ako rin ito, iuli, Joy.
1: Kapila na kinini mo buhata. Kung naikwarta sa kumpitaka, imong kaon. Bisan dagino to na, pero imog yung ilabdan para lang sa imong sabong-sabong ni mo. Di na lang nga maningkamot yung mga kita ang kwarta ng imong isabong, kaya kinigil ako, ha?
0: Ikaw may na-income gamay, Joy.
1: Ibalo man ay kagawala kay kunartahan, kaya wala kay trabaho. Nga no, magpabilin ka pa man sa imong hilig. Hazimar, dapat mag-una-una ka sa imong pag-anak.
0: Pero sige lang, makabawi ko. Makadaog ko ako po dihatag sa imo, ha?
1: Kalo sa mga nakadaog. Ingon pa sa imong barkada. Mudaog na unta ka, pero imo pa mang isugal yun. Dili na ka makauna-una sa paggawas sa sabungan. Nga nakaginansya ka na kay imo pag yung ihurot. Muna, kalusaman ka, nakahatag ka na ako ng imong daog. Kung makadaog ka, nga imo pa mang isugal yapon.
0: Sige lang, sunod, Joy. Kung makaginansya na ko, di na kumukuan.
1: Undang na imong kabuang ni mo, ha? Undang na imong bisyo ka sabong-sabong. Kaya di ka kabalo mo dala sa imong bisyo. Minga na lang para sa imong mga anak. Kaluhoy si mga bata, magtigom na pod ko. Kung dili palang kaamahan nila, dugay tara kang gibiyaan, tawana ka. Maluhoy lang ko si mga bata nga walay amahan. Walang sila kay balong ilang amahan, why polos?
0: Mabawin na lang ko, Joy. Mabawin na ko. Sorry kay Joy. Ako na tuyuli itong akong gikuha ang kwarta ng imong tinigom para sa mga bata. Ha? Ako na tuyuli.

Oh, nahupaw magabay. Nabulabog yun pag-abot na ko sa balay itong yaging adlaw. Oo niya. Ikulata ko ni Jay pero ilang may kusog sa babae, God. Igurin mo sa gagsagangon. Ano yung sumaingon ni Joy? Hilak. Isayangan sa kwarta. Ay, bay. Hilig banta niya ng sabong-sabong bay. Ay, nanihilabti ng income sa imong asawa. Pangita na lang kung paaging makakapital ka. Una ka mo doon sabungan. Asa ba tapaingon? Wala pa mong kitrabaho. Ay. Guyuron magigurito sa buwangan kay Mamusta. Yawa mong kikwarta, di mo lang makaunan akong kuha sa tinigom-tigom ni Joy nga parauta sa mga anak. Di ka makakonsensya ba'y Jimar? Nga ang tinipon sa imong asawa parauta sa imong anak, imong ipinlis sa sabong? Maugani, kayo makachamba pala unta. Unsaan pagkachamba ni mo, kung makachamba ka, makadaog ka. Imo naman po ni shoot, kapila na talag uban. Di man ka makaunan na paggawas na huwag na kay Ginansya. Ambot ba sabay? Yanong ganahan pa magiging kumamusta labi ng makadaog na ko. Nanong kay kwarta, gusto pa ko nga hot doon ang oras. Amo na diha. Kinang nang imong yung adjustan imong kaugalingon kung makadaog ka, imo nang igawas na imong kwarta nga ginansya para mauli ni sa imong asawa. Ay mapulang ganyan imong asawa ni Bubay. Ah, di na may tabo. O sa'yo di may tabo? Di na may tabo nga mubiya sa kuha kaya maluoy daw siya sa mga bata. Ngulay amahan ang iyang mga anak. Ama pulan ka na ba? Wow, takay balo pa.

0: Nang?
1: Oh, Jimar.
0: O, tanga sa migim nono ni Migo na ko nang bih. Mag-inom-inom rami nang.
1: Ah, nabayra man nono ni mong utang noon.
0: Ah, basta inom nang, bayran ginang. Ginom nang kay, may nalang sa sunod, baka utang niya punta.
1: Ah, wala man ay problema ba? O, sige o. Ah, ay, salamat kayo na nga.
0: Ato na sa'yo inom, bay. Mawal ginatong bisyo, bay. Kung walay sabong inom. Halisod po. Importante nga dito mga way, wate masagasaan ng mga tao ba? Walang masagasaan pero ang asawa, sagdir na kay ato mga asawa. Kaysa laing tao, asa piliun ni mo, imong asawa mo imong masagasaan sa imong mga bisyo. O ato sa kasalaing tao, mapatay ka sa laing tao. Mao sa bagay po. Ah. Muna itong unaw-naon diya. Ang ato nga, ato ng pamilya mo'y atong makalaban. Kaysa atong silingan o ato baghang mga laing tao baka ha. Ah, sige na, sus. Inom na, tangaya na na. Purado kayo ni. Oo, tangaya na na ba eh. O, diyan na. Pastilan. Ah.

0: Saya tunggu saya lepon, baik. Okey, macam mana? Oh, si Joy. Hello, Joy. Hello.
1: Asa ka?
0: Di asa ka, mas?
1: Uli kaya itong anak to sa hospital. Sa hospital si Marco. Pagdali kay dengue ang sakit.
0: Dengue? Kinuha ko. Bay, si Marco akong anak, bay. Nasakit ba ito sa hospital? Dengue daw. Patay. Mau ba? Uli asa, bay. Muli sa ko. Ikaw na litiwas niya ng imununong, bay. Nalasigay ako ni Balan ini.

0: kada ko sa atong bayronon. Di alas ang aking mangita kong kwarta.
1: O sige, bantayan na akong bata. Magdali ka ra.
0: O sige.

Still may wamo kay kwarta di bay. Asa kay ako inon si Mrs. Sige na bay, kay takong bayro na sa ospital. Bisang gamay lang, makadungang dugang lang. Ang kanilang. Paita niyo eh. Naon sa ding anak ni mo, Jimar? Mawalagi na, kanayin yung mga bisyo, dapat undangan na ninyo na, magtigom-tigo mo, magdipin sa daan mo. Wa mo'y mga hinipusan ng kwarta, simba kung na'y may tabo, wala mo'y kwarta ay kagasto. Ayun, nagpagyaw-yaw ni akong amigo. Day. Ah, 2,000 ka na. Salamat kayo ni Baya. Rina, salamat kayo. Nala, sige. Ako rin uli makalugar ko. Sige na, pagani ka makato sa ospital. Kulang pa ino na, pero dungagi lang na sa mga kailan ni mo, bay. Sige na, kunibahala nini.

kalawlok sa balay. Basin na hinipusan si Joy. Kay Morgan ng dosmil. Si Rina nakahatag sa dosmil. Pero uban ako mawigwa na yung makahatag kay Waday Kuwarta. Ah, ato sa kusbalay. Basin na hinipusan si Joy.

0: ang bayro na namo. 20 ka pin. 6,000 ni plus 2,000, 8,000. Ha? Isugal na ako ni. Tama. Kay sabong karon. Isugal na lang ako ni. Muto ko sa buwan.
1: Okay, may gala sa dili pa natin ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ng mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
3: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
2: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
3: Kapoy kaayo ang lawas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Nga may na akong tulo den akong hugaw ko may ko den kanha na pud kay gihi.
2: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
3: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na nya karon muragani pud ingkon na. Una gi nang dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang gigganahan man pud ko.
2: Thank you kaayo na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
3: Sige sa salamat po sa inyong pag-ari.
1: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalitin ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, sir. Nakagigunita nga plus.
5: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako day nga si Jared. Mm-hmm. Na kuwa mo ko basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gin ako nga maayo gin siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo gin nga akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan ganyan ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba sila na po iloy. Nga no, ako raw ang puway pamaol ka daw maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro la pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema.
4: Oh.
5: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony may higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pag-maintainar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong parmasya. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mabalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Isugal ako ni. Tama. Kay sabon karon. Isugal na lang ako ni. Muat ako sa buwan.

Mahinaot ko nga. Magandang punta ako. Lord, tabangin taong ko, Lord. Lord, tabangin ko, Lord, tabangin ko. Magandang taong ko. Lord, one time lang, Lord. Kaluhin taong ko, Lord. Magandang punta ko, Lord. Maluhay ka, Lord.

No? Yes! Tinanong ko. Nakatakot ko. Lord, one time lang, Lord. Ako pa ni-shoot, Lord. I-shoot lang na ako para mapaingunan akong iuli ang kwarta na ako sa akong asawa. One time lang, Lord. One time lang, Lord. One time lang, Lord. Ito na. Parang manok. Buhiya na. Lord, tabangit ako. Makadaog na po na akong ipos na, Lord. Tabangit ako, Lord. Lord. Murgi po yung nasa karoon, Lord. Salamat ka, Lord. Pupusta pa ko. Pupusta pa ko. I-shoot niya po na ako ni. I-shoot niya po na ako ni. One time lang. Lord. Isa na lang yun, Lord. Isa na lang yun. Isa na lang yun. Ako kagyo, Lord. Tumangit ako. Baka na ako, Lord. Isa na lang yun, Lord. One time lang, Lord.

Salamat kay Lord. Salamat muli na ko. Makabayad ako sa ospital. Umauli na ako ng kwarta sa kasawa. Muli na ko. Salamat, Lord. Salamat. Salamat kay Lord.

magbayad ako sa ospital. Ang kwarta to na ako nang gibalik dito. Ang size meal niya. Lord, salamat kay Lord. Salamat kay Lord. Salamat kayo. Okay lang pasalamat. Ikaw lang yun, Lord. Magsalamat po sa akong amigo ang nakahatag dos mil diri sa ko. Basta na sobra din ang bayad sa ospital. Ako ngayon kay Rina ang kwarta nila. Sa akong amigo po. Patulog.

0: salamat na kakuan ka kwarta. Tay paasa ka kwarta. Nangutang ba ka?
1: Paminaw mayo. Atong masalamatan nga nakabayad ta sa ospital. Nakautang kong 2,000 sa akong amigo.
0: Unya.
1: Paminog mayo ha. Mangainang ko sa imo, sorry.
0: Kaya nga na.
1: Gisusin ako ang imong tinaguan sa kwarta ni mo.
0: Kinabtan ni mo ang kwarta na ako.
1: Tuwa na, giuli na ako. Kaya balo ko nga, mantigong ka magtigom-tigom. Tuwa na, giuli na akong 6,000. Gigamit na ako. 8,000 ang kwarta tanan at pati imo ha. Gitari na ako. Gishoot-shoot na ako. Gidungog akong pagkampos Ginoo. Gitangang kugi kayon nga. Makabayad ta sa itong problema. Huwag ang imong sesbel to ana.
0: Ginoo ko ni mong tawa na ka. Huwag na disgrasya to akong sesbel.
1: Mora na yung problema. Kung na disgrasya, napilde.
0: Noon sa mantaong tanawa na ka.
1: Sama na. Ang importante nakabayad ta sa atong obligasyon sa ospital.
0: Total to ang kwarta ni mo. Nangayagay kong suri.
1: Wala tayong problema sa ospital. Okay na tanin.

0: Jimar.
1: Oh, Joy.
0: Kana ako natigom din ha. Jismil na kana.
1: May kana kay Jismil.
0: Salamat pa ni mo mahilabti.
1: O sa'y mga kwarta may isa kong amigo. Mawari mong idala sa buwangan. Kung wala.
0: Akong kwarta may hilabti ni mo. Bantagyo ka sa ko. Nako'y plano ni Ana.
1: O sa'y plano ni mo?
0: Mangumpra ko kay Ukay. Huwag akong itinda. May nalang mo tubo.
1: O sige ikaw.
0: Ako na nang ikumpra kay basin madimonyuhan ang otok ni mo. Makawat pa ni mo ng kwarta imong ikapital sa sabong o mapilde, impas na tanan. Ako na na ilihok. Ikumpra na ako nagpukay-ukay.
1: Nala sige, ikaw bahala.

0: Daghan kay kag ukay-ukay ba? Daghan kay mga customer nimo.
1: Alo yan si Ginoo.
0: Pamahin mo diha. Pamahin si mata paling kamot ya para sa edisyon nimo. Di kay manghilabot kanina akong income para sa mga bata. Para ni si mga bata og pagkaon nato kay ikaw wala kay abot perminte.
2: Ay, grabe sab siya oh. Sige lang, kutudan kayo nga na, ako ng kawaton.
0: Testing eh. Testing eh. Bungkag ng pamilya ni mo.
2: Gumidjer nga nito.
0: Hoy, Paminosa. Karong gambit ako na niya akong negosyo.
2: Ayun o, si plano ni mo.
0: Pangitag pwisto, bisang sa mga kanang mga warehouse, pwisto lang ba, abangan ako.
2: Hoy, problema, pagitaan ta ka. Bitawod ako na kayo ng pwisto ni mo ba? Tulatul na lang pero di nga kag-customer.
0: Nakachamba lang kong mga sinako nga okay-okay nga maayo po ng mga sinina, mga pantalon. Yung landpin akong uban.
2: Amo din ang ganoon sa'yo mula ka o ka?
0: Oo. Kaya akong i-deliver.
2: Maayo. Sige lang, pangitaan tayo kag-pwisto.
0: Ah, sige.

0: gusto ba sa asawa? Kakikinaw ko kayo. Bako nga na, nagtabang-tabang. Ah, tabang saan ko? Ah, Joy, sige na lang tabang niyo sa ko ah.
1: May pa, pag-intentate sa mga customer ah. Sige na, dito ka dapit.
0: Ah, sige, sige. Oh, bay, kanin pantalon ba yung guwapo ni bay? Oh, kana. Grabe, gusto kayo. Okay, okay sa akong asawa. Grabe. Grabe.

0: Yuta, palito nimo?
1: Oo, para tukuran sa itong balay para din natin si Pangabang.
0: Pinabi palit nimo?
1: Tural, nag-loan ko. Ipa-loan man ko. 260,000 nga, Yuta. Nga ito na kananya, nagtigom-tigom na sad ko para ako ng patituluhan. Kung ikaw akong pasagdan, ambot lang ka nimo. Baka, Yuta, baka ta.
0: Grabe, oy. Huwag ko magtuo ba nga. Masinso akong asawa ba?
1: Paningkamot isa mong asawa para sa mga bata, dili para sa ato, ah. Kaya kita sumasawap na ato mga anak mo yung magsunod ngayon, eh. Pero ikaw, wakay hunahuna. Sige na, kag-bisyo-bisyo din, ha. Sabong, sabong, sabong.
0: Sige lang, good. Total, di naman ko mangayos sa mo, ha.
1: Ay, pa kaya na nakayuta. Patituluhan ako, hindi pag humagtitulo, tukuran din ako.

0: Grabe pag-asenso sa'yo mga asawa, bay ba? Lagi bay? Ah! Ha! Nakapalit mong yuta, nakatukon na pong balay?
1: Oo, nanay bagong balay, bay. Kung mga anak, nanay kwarto-kwarto.
0: Dako sa nang kwan sa mga asawa, napalit kay yuta. Nga, yeah, one blessing sana!
1: Gyan hitagay ka kay Ugma, magpalit siya na kong asawa? Nang imbitaro ka mong masilingan, na...
0: Pana? Oh, sige! Ato ko, Ugma!
1: Ugma, ato tas balay.

0: Joy. Tulo na kabuk tindira sa mga kayo kay nanana pa kay lain pistos pikas.
1: Oh, okay, di na makaya sa isa ka pisto.
0: Tulo na imong pisto.
1: Man ikaw magunaw na takagtabang sa kuad, di na ka magsiglaglag.
0: Maro man itong kalipay good kining sabong-sabong.
1: Sao man ato ni nga. Ah, bahala na ka diha basta kay ayaw gid hilabti ning akong income. Kay nagtigom ko para sa mga bata, dili para sa toa. Mao ni hunaon nimo ha. Ang kaugmaon sa ato mga anak mo akong gyunaw na.
0: Ah, wa ka ni problema. Still ano, di na magyug ka manghatag.
1: O sa man ipamalit na itong bugas? Kunso mo na ito, ako ang manatanan.
0: Sa bagay, son.
1: Ay, napangandoy nga tagaan tapa ka? Ikaw na ipagpaningkamot ng mga kapital ka para sa imong bisyon ng sabong? Ay, pagsalig din sa ko, okay. Parang ni sa mga bata.
0: Oh, sige, sige, sige.

0: pastilan bay. Dirbi sunudan law bay.
1: Lagi. Buat kuarta ni dak. Hai.
0: Unya.
1: Di mau tegaan dani coy. Basta parte sabong.
0: Wa kay plano kasa ka mangitag kuarta. Ako na ako diri pero gamay ra man pud ni.
1: Time pa. Kinanatag ko nga kapital.
0: Mao gani, dirbi na bay.
1: Sige na. Ako rin mo diskarte.
0: Mo diskarte ka? Asa man ka mo diskarte? Ah, pasag din ako basta ako diskarte.
1: Maka-apil tag dirbe.
0: O sige, pindot ra ka sa kumbayang buwanto ta.
1: O sige.
2: Dili man mo hatag si Joyce ako kwarta. Sayang ng dirbe palabiyon. Palagsara. Kuhaong ko tong titulo sa yuta na mo. Akong iprinda. Iprinda na ko ni 100,000. Para ano na ko'y kapital sa dirbi. Bahala ka, Joy. Tutalog makadaog. Yuli raman po na ako. Lukaton man yan ako masa makadaog. Sakto-sakto yun. Kuhaong kong titulo sa yuta.

0: ba isulban? Nakakwarta ka?
1: Oo.
0: Unya, asa magkwarta?
1: Irid na ayaw ng pagpangutana. Importante yo.
0: Tarawa. Oh, pila man ang tanan ba?
1: 100,000 raon ako kinanglan ba? Pero kitistingan ako 150.
0: Bisugot. Hinulam ni mo na ba?
1: Ayaw na lagi pangutana. Gihulam na ako ni. Importante makaadto ta karon sa derby ba?
0: Na, let's go na! Tara!

Ini ay yung tarong bayha kay. Sige. Oh. Dire. Direta, direta. Direta bay. Biya ta biya. Ah, biya sige, biya.

Jesus. Pastilan. Pili man tabay. Ita na. Bubawi tabay, bubawi ta. Ah, sige, sige. Pusta ta. Pagita. Pila na pili ni mo, may? 30,000. 30,000? Oh, sige lang. 50 ho na to para madali ta makabawi. Ah, sige, sige. Sabay ko.

0: Bay, huruf tahun kuarta.
1: Hah?
0: Aku perlu huruf Bay. 300 dalam bilin aku, Bay. Menggawas tah. Dus bilin sang kuarta, Bay. Tanah, menggawas tah. Gini balas, Bay. Tanah. Kurut emong 150 bay. Dey dos mil bilin. Unya, unsa na ang pagbalik nimo sa imong gihulaman? Unsa gihulaman bay? Oh, hinulaman magtudaan nimo. Asa man ito nimo gikan na kwarta? Oh, ano na ginukto ka? Sige na ba? Tagay, tagay, tagay! Ah, grabe pa yung nonimoy! Dublansan ako ba? O sunod na yung mo ba? Ah, sige, shot! Murag wa raman sa imo bay. Murag ako kay gag problema ba? Oh. Naglibog kaon sa anong pag-uli sa kwarta bay? Hibalo ko hinol man to na imo bay. Dili to na ko hinol man bay. Dili hinol man asam ni ka to tinulis nimo. Dili. Mao gani asa man ka to nga kwarta? Titulo sa among yuta, bay. Unsa? Titulo sa inyong yuta? Patay ka, bata ka. Giprinda ni mo o gibaligaw sa na? Giprinda na ako. Patay! Uyong masayaran ka ni Joy. Mawag ng problema na ni. Kada ko labas kantidad, ay ginoo ko. Oh, mauling nga gitunga pra ni mong baso mo giyaro krano pag inom ang ilim nun nga makahubog. Asa ka kuha ni? Na! Impasta ni! Pila rin matabang na ko sa imo bay? May lang makatabang ko sa imo 1,000, 2,000 lala. Pero kanang 150,000 sa ulang itong paglukat bay nga napag-initubo ka na siguro bay. Ambot sa ulang na ako ni bay.

0: Oh, Chi, marang ano naginuktok ka?
1: Joy?
0: Ubay-ubay gihapon akong sales gihapon. Tuwa nagsweldo ko sa akong tulo ka helper. Nagkuha na po kong duha ka helper. Mga sunod si mana, ako lang silang sweldohan.
1: Nalapog kayo duha ka helper?
0: Oo, di matabang mga lalaki, mga batanon kay. Di matabang. Kusog na kayo, ukay-ukay na ako.
1: Ha?
0: Ingon ko, kusog na akong ukay-ukay. Bisan ikaw, dili ka katabang dito. Kasi yung lalakag sabong-sabong.
1: Mo ba?
0: Mayo-mayo. Kung saan magkabunang magkagtulalap? Dara ka kay mamalingki ko. Kay para panihapon. Tara, mag-uban na lang ta.
1: Ha?
0: Ingon ko, mag-uban na lang ta sa palingki para makapili ka kung sa'yo maayosod anon.
1: Sige.
0: Ta. Ato ta. Doon sa magkabunang magkagratol.
1: Ha?
0: Wala. Sige, ato ta.
1: At ayun sa una ako ni. Numalukat ako ang titulo. 150 mil. Ay ita ni asa ko ani.
0: Ako ni anatas palingke.
1: Ha?
0: Ingon ko di anatas palingke pagpili na nag-isda.
1: Oo, Joy. O kanilang Joy. Milit ha.

niyo eh. May gani wala pang magsusi si Joey sa aparador. Nga wala na dito ang titulo. Asa ka kuan eh. Mula ka na lang ko. Wala'y maabot ng kwarta diri kung nakos balay. Mangita ko paagi. Labon to as Joy sa iyang negosyo. Pero asa ka kuan ng 150 mil.

0: kaganina naman kasi hinuktok di abay. Jimar! Hibalo ko ng problema yun kasi inyong titulo ba? Kung sa anong paglukat? May gani, wapang mahibali sa imong asawa si Joy?
1: Wala pa. Ang o kabalakan ba sin magsusi sa dito sa alparador, maabot mang ginangahi kayon.
0: Ako rin naluoy ni Ubay. Dili magay na magsusi kay titulo naman, pero ang inuuna niya na ang titulo sa inyong balay. Safety. Gawa sa kwarta, kay makaingon siya nga dili safety, kay hinguha ba yung kwarta, pero kay papel man to, wala siya kauna-una ka basi imong kuhaulog imong iprinda. Nahitabo na yun. Naprinda na.
1: Wait, tamangin ko minsan ako ni Bay.
0: Na! Gawa 5 mil na Bay. May ningkamot ko matabangan ta kabay niya. 150 mil. Asa man ta niya, ana? Nga nahunot, mani mo sa derbi-derbi.
1: Pahita niyo eh.
0: Kalamit ba na ipanulis? Aw, kana manulis ka Bay. Delikado. Chupi na yung kanya Bay.
1: Wapo tayong gamit para pa yung ipanulis.
0: Ay, disan ko mo sa bay-bay eh. Bahala ka niya, bay. Sako na nato na. Ako rin naluoy niyo, bay ba? Di ba, basta-basta na nga problema. Kung may bala na si mong asawa, gubot pa sa lukot ang resulta.
1: Sige.
0: Unya, si plano ni mo.
1: Ambot ko, okay pala.

0: Oh, nakaulit na demo, Joy.
1: Asa ang titulo?
0: Oh, ha?
1: Asa ang titulo? Hibalo ko ikaw nagkuha. Walilain mo kuha dire. Sa kwarta, ikaw, o karon asa ang titulo?
0: Joy, kuhaan siya.
1: Asa ang titulo?
0: Joy, pasailo ako, Joy.
1: Kinuho ko ni mong tawana ka. Kinuho ko ni mo. Asa ang titulo? Asa ang titulo?
0: Joy, naprindan ako, Joy.
1: Usa?
0: Oo, pasailo ako, Joy.
1: Kinsa ni mong kwarta? Isabong na po ni mo.
0: Napildi sa derby doon, namasin lang ko, Joy. Basit, 30 hon ko, Joy, pero naurot. Napildi.
1: Kinuha ko ni mo si Mar. Grabe ni mo pagpabalong sa atong kinabuhi, ha? Grabe ni mo si Mar.

0: Joy, mahawa na kami diri. Gilukat na kong titulo. Siradan ko ning balay. Manglakaw kami. Ang imong negosyo. Ayaw ka bala ka sa ong negosyo na ako'y gisalikan. Ang ako lang mahipalayo kami diha kanimo.
1: Oh.
0: Og ayaw na pangayog pasaylo diri ka na ako.
1: Oh.
0: Asa mo, Joy? Dili na kinahanglan masayod ka kung asa kami paingon sa imong mga anak. Sa una pa, wala gay kaugmaon nga imong nahunahunaan. Kaya ang imurang kaugalingon, Jimar, ang imong gihunahuna nga ma-enjoy ka, malipay ka sa imong bisyo. Patang titulo, kwarta. Kaluoy sa ato bang anak kung dami ka nimo ka donay.
1: Joy, pasilo ako, Joy, pasilo ako. Ay mo paglakaw, ayaw ko niyo biyay.
0: One time na lang, Joy. Kapila na ka na ako, tagai o glaingi ka yun. Ha? Di na ka magmahay ka na ako. Panguhaon ni mo ang kwarta na ako para sa imong hilig na sabong. Karoon na nahadlok na ko. Base ni mong pamilya, imo pang iprinda, imo pang ipamaligya, imong pamilya. Tungod lang sa imong hilig, Joy, di na na ako, usbon. Ayaw na. Ipadayon na ka na imong hilig kay basin mamatay ka. Kundili na muna ipadayon ang imong hilig. Delikado ka. Kuya, mong kinabuhi niya sa imo, ha? Tituloy pong iprinda. Kung wala nilain maprinda na imo, basin kami pa.
1: Dili na mahitabo, Joy. Mahal ta mo, Joy.
0: Mahal? Asa may pagmahal ni mo? Asa may pagmahal ni mo? Nga ang imo rang kaugalingon, nga imong gilingaw ra. Kami asa. Kung wa ko maning kamot, dili may angayan nga muhantod ka ni mo. Ug ayaw na pagpangayog pasaylo kay dili yung kumuhatag. Ug ayaw na kaming pangitaa. Ug ayaw na sa pagsulay, pagdool diri ka na ako. Joy. Dili ug dili ta nakadawaton.
1: Inuo ko, Joy. Ay maluhi ka, Joy.
0: Humanata ka kaluhi eh. Nahadlok ko nga magkabulag ta tungod sa ato mga anak kay walay amahan. Pero karon wala na. Ug wala na ay pasaylong akong ihatag da kanimo, Jimar. Diha ka na, mga anak ta na.
1: Joy! Mga anak! Joy!
0: Ayaw na pagsangpitri ka na ako. Ug ayaw na pagpangita ka na mo ah. Kaya wala ka na'y mapala sa mo ah.
1: Kinoo ko.

0: Sugan niya ang tukuyan nga nagpalayo sila kanakawan o kay balukong asa sila. Ang ako nalang naibalaan nga ang negosyo sa akong asawa nga kayo kaya na nagpabilin. Huwag wala na ko'y katungon nga maduol pa. Nanay sila'y sinaligan. Huwag ipadala na sa akong asawa. Huwag ako kay balo, asa nga lugar, ang income. Sayang negosyo nga kayo kayan. Pero wala na ko'y kaisog pa nga akong duol sa akong pamilya. Ani ako karon nagpabilin nga naginusara. Joy, isulayan ko kini sa pag-share sa akong kaagi sa programa Ang Mga Panid sa Kagapon uban ni Kuya Earn. Pamasin nga, maluoy ka diri ka na ako. Niundang na ko, Joy, sa akong bisyo. Nagtrabaho na lang ko nga naginusara sa pagpuyo. Kuya Earn, dalang ko taman o dagang kayong salamat. Sa paghatag kinabuhi, manginaot ko nga makahatag kinig inspirasyon pagtulunan sa uban nga mahilig sa susama sa akong abisyo. Pasaylo ako, Joy, ug ako mga anak. Pasaylo ako. Dagan salamat, Kuya Earn, mo magtatampo. Jimar.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. Everybody
0: needs a little time away. Salamat, Jimar, sa imong maisugon kayo nga pag-share sa imong kaagi. Hinoon, Jimar, himbalo ko makatakinig inspirasyon sa atong mga listeners, labi na sa mga lalaki nga mahilig sa ingana. Pila kalibong yung mga tao nga mahilig ni ini. Pero dili sab susama sa gihimo ni mo, Jimar. Napati na nga mga titulo na. Kinabalakan na siya basid maabot ang panahon nga sila na imong ibaligya para lang ka makasulod sa sabungan. Okay raman magbisyo. Basta kabalo lang sabtang mudala ba? Natural na mangyig ng tao nga naibisyo. Sabong, inom, no, yana ba? Salamat, Jimar. No, salamat yung kayo na nakahatag ng inspirasyon ni mong kagi. Huwag inyo kalimti mga higal ang pinaka-the-best, pinaka-importante sa inyo atong mga product, ha? Ay kalimti ninyo ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Manghinaot ko na sa inyong mga balay o sa mga wala pa makatisting-tistingan ninyo sa pag-inom. Inintin na nyo mga higala ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Orion Herbal Linimental, duha klase atong Orion, ha? Katong green ang taklob o ang orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange. Ang green ang taklob nga Orion, daghan check kagamitan basta sa external nga parts atong lawas. O dinosab sa atong Nirplex Serap, ang kompletong vitamina. Mga inahan, ayaw mo pagduha-duha, no? Nirplex Serap na ipainom, ipatumar sa inyong mga anak. Okay, mga inahan? Ipatagamtaw inyong pagmahal. O sa atong Nirplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Ang Nirplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga nangawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos, pwede siya mo take hantod sa edad nga mga tigulang, mga hamto, mga teenager. O sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins para sa mga higala na ito nga 9 nerves neuropathy. Kanang nerves neuropathy, katong na manusok sa inyong mga batii, sa inyong tail, o magbinhod inyong mga kamot. Mauna na yung nerves neuropathy, basi nadaot ng mga kaugatan, tungod sa edad, nadaot bas tungod sa diabetes. Mauna, i-B40 na, ato na sa pharmacia, pangitaa ang B40 capsule. O sa atong daghang health problem ang itiker, daghang problema sa lawas nga iyang sulbaron. O mo proteksyon po ni para dilita matakbuyan niya ng mga delikado mga sakit, ang atong Migacare Soft Gel Capsule. Migacare Soft Gel Capsule mahigala, no? Ayon yung kalimti. I-maintain sa matag-adlaw sa lang kapsula. O sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, nga luspad, dry and lawas tanahon. Ayon yung pasag din na. Kinahanglan kondisyon ta para maka-fight ta sa atong panaliton karon. I-condition lang inyong mga lawas sa mga silingan para makatrabaho kaya punta sa paginahinay, para makapalita sa kinanglano nato sa matag-adlaw. Makatrabaho ta sa atong trabahoon sa matag-adlaw kung kondisyon ng lawas. Daghan kayong salamat, Fervite Capsule, ha? Inis Kuya Earn, Mingon, God bless you all, pag-ayo-ayo mga pinangga. Bye-bye.
2: Nakabay mga pangutana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. isang guni ug paminawa ang diskusyon no gingon man ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: Hello mga kahigalaan na to din ha. Maing adlaw ka na itong tanan. Welcome na po sa itong programa, Dr. Choi. Hello.
4: Yes, yes. Hello everyone. Hello Ma'am Buttercup. No? How beautiful is the day?
3: Oh, I mean ako, how beautiful I am.
4: Yes, very beautiful you are.
3: Bitaw joke. Oh, magpakuan lang taan yung mga kahigalaan na to. No, ito lang ka na abang pangkuan ba? Pang-pagod vibes lang ha. Walang personal. Kumusta mood na ha mga higala nato? O salamat sa inyong kanunang pagsuporta sa atong programa. Labi na gidbahin man ni sa ato ang panglawas.
4: Yes.
3: Okay, so shout out sa tanang mga kakla ni doktora o sa tanang mga tagadapitan, no? Nga always nagapaminaw nato. Thank you. Then sa pila ay mga nagapaminaw nato ang mga taga Dipolog o ubang pang mga barangays,
4: yeah,
3: din ha.
4: Sambuanga del Norte, so, Adreo, Surigao, Sur, Surigao Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Norte, Cotabato, Bukidnon,
3: Agusan
4: Sur, Lanao Sur,
3: Agusan del Norte.
4: Del Norte, even sa Negros, di ba?
3: Yes, Satan High.
4: Satan High, no? So, salamat kayo sa inyong time. And yes, iauhag mo na mo pag-text sa mo ang hotline 0909-304-8924 for your messages, your questions, kung sa mga pauta na sa inyong sakit, yung mga laboratories ba, or inyong mga tambal ba, no, or nalang dyan may clarify, no, or pa-shoutout ba, no, or positive ba nga feedback sa ato ang mga Kinders nga product, kung naangay mo, kung sa gikaangayan ninyo, no? Shout out sa taga Katipuna, no? Shout out ni Jinjin da. Jinjin Tomas Gomen, no? Ang wife ni Tantan. Kay si Tantan sige nagjug dala diha og kape corn, half plus nga Orion bago lang nag-deliver. Wow. Bago lang nag-deliver si Tantan. So naana po daghang baligya diha si Jinjin. Kanang mga silingan diha nga naghulat-hulat sa inyong mga kape corn og Orion. Adto na mo dito kay mahurot dai nang stocks, ah, char.
3: Wow, chara. Oy, kadindot pagkaayo ana, no?
4: Yeah. Good shout job out sa daghang kitang mga listeners sa Katipunan ba.
3: Taman pa sulod po na dito naabot pag ani nagsanaw. Ug asa pa na dinhang mga lugar do. Kusog kay produkto din ha.
4: Maba.
3: Oo, wala ko
4: expect. Salamat.
3: Nakana ang kanang Katipunan bitaw daghan kay nagmga baryo-baryo papa dulong sa tumoy. No, mga sitog.
4: O kanya, sitog sa ilaan ni Tantan kay sa Bulawan na ila. Shout out sa papagmama ni Inday, ni Marife Gumalas, ang tiguan alaga sa ako mga bebes.
3: Wow. So shout out.
4: Ay, oh, muraga padala po to si Inday, so muraga andam na tugtulo kadagko nga kapikorn.
3: Wow. Kana lami a ka edok, kusuga ka edok, no? Ay mo ang pagpangapidok permanente pa ka?
4: Gabi eh, kung ganahan ko, day. Ganahan ko matog, day. Timplahe ko, day.
3: Kalami, good bitaw, no?
4: So, mo na siya, no? At least, kanang happy sila. Happy sila sa
3: happy
4: itong
3: sila,
4: product.
3: Happy sila, happy.
4: Eh, kung dili sila happy, di sila mag-sig order.
3: Ano, Jun? Mangita, Jun, sila, Jok. Wala, Jun, pangitawan. Pag mahurot na, ang uban gani, may nga nag-hapit na mahurot, gamay na lang, order din na sila.
4: Yes.
3: Labi na katong mga
4: dapat
3: lagyo.
4: Dapat mag-stock silang tagurha. Kaya mahurot na ang isa, palit tapos lang isa.
3: Ano, munta, Jun, Jok. Pero usahay, mga Jok, ang budget, bitaw, no?
4: Manang, pero affordable man kaayo.
3: Kaayo, affordable siya. Pero namang ikito, Jun, kuan, Jun, Jok. Maglisod pa, Jun, ba? Pero nakahanay na lang ilang kwarta nga, inigamay na lang dyan lang to silang sudlanan, palit rin na dayon, Dok. Or mag-order na sila, kanaman tayo mga LDR.
4: Oo. Long distance relationship.
3: Oh na. Dayon, mag-inom po gitag ko, Dok.
4: Vitamins, Norbiflex, AE.
3: Of course, ang last, kinahanglan mag-haplas yun kada buntag o gabi.
4: Dapat kuhan, nindot na itong skin sa itong haplas.
3: Oh, pero dapat po para strong po ng wala kahit yung mga panuhot ba, dili sakit ng atong mga kaonoran, maghaplas ta sa ato ang Orion.
4: Yes.
3: Okay. So, Dok, naghanak na to chika na himo ron, Dok. Ay, may mabasa sa tasaaning ato ang mga nag-message, Dok, sa ilang mga problema. No? Pero i-invite na to sila, Dok, no, sa atong hotline, no? Dili maulaw, baka maulaw, maguna sila mag-message ang uban. No, atos lang i-invite balik, Dok, basin malimot sila sa atong number, Dok. Ang hotline number nga?
4: 0909-304-8924. 8924. Atong usbon, okay, ma'am, ha?
3: Thank you, Dak.
4: Isulat diha. Pag anda mo o ballpen o papel, no? Lapis o papel ba? 0909-304-8924. So, maa lang atong hotline number.
3: Yes.
4: Diha sila mag-message sa ilang mga pangutana, pa-shoutout, o positive feedback.
3: Yes. No? Sa ato pong Dok Choi, sa messenger ni mo, Dok.
4: Yes. Sa ato ang Facebook messenger nga Dok Choi, ang mo po nang ginabasa ang mga messages dito. Nakalindot dito kay pwede sila mag-post ilang pictures sa na ilang mga samadiha or unsaba or picture ng ilang mga laboratories, no? Or kanang pa-shoutout nila dito kung taga-asa sila, So, muna siya.
3: Okay, Doc. Thank you kay Doc, ha. So, mabasa na ko, Doc. Ito nang basahon ng itong texter sender nga na last 4-digit nga 7398, no? Sa 0975. Ingon siya din, good afternoon, Doc. O Buttercup, mangutan na unta ko nga, ang gidong kilid ba, kaya magsakit siya. Pero, dili mong po daw permanente. So, unsa man ni siya, Doc?
4: So, ako ana is either neuropathy, no, na ay mga nerve pains diya sa iyang kilid, or basin kidney stones, no, kay usahay mangod kong dili ra pud kay ug-ug imong lakaw, di ra pud na siya mukuan, no, usahay pud kung labi nag magbiyahe ka, motokar siya, no, or maka kaong kagbikil, motokar siya, no, so inana, no, pero ideally mag-work up na lang si ma'am, no. So, akong advice ni ma'am, pa-check sa saya ang kuan diyan na sugar, uric acid, and then kung magsige jud, it's either pa-ultrasound siya, kidney, urinary, bladder, or whole abdomen, no? Gamay rag diferensya. Or, pwede gid siya nga, katong ingon ko, neuropathy, no? Pwede nerves, no? Base na yung mga naipit nga nerves diha, no? So, pwede siya magpa-x-ray sa likod, no? Ano? So, very common yung kayo na even ako. Muna yung ko nga, na-diagnose naman dyan ni ako, kay ni MRI naman dyan ni ako, ano? So, mo ito nga, na-explainan ko sa doktor, no nga, hindi lang yun ako ikuan na ma-worsen siya, so, observahan, do, bawal mangalsa kong bugat, no? Bawal maglingkod og dugay, bawal mo duko, no? Kung nakay po nito, dapat mo bend yung ka sa imong knees, no? Dili kay mo duko ka, no? So, there are things nga dili na yun mo mahimo, no? Light exercises na lang, to moderate exercises, inana. Kaya ngun siya nga, naramag yung tendency, basin dahil mo balik ra ang kanang nag-disbulge sa ako, ano? Pero, mag-effort yun daw, magpaniwang. So, moto nga, mag-effort sa itong magpaniwang.
3: Mag-effort ka magpaniwang para mawala ang sakit, plus mabila to sa search for mga nanay.
4: Kaya kung dili daw, kung inkaso-inkaso, grabe na dyan ang pain, or mapiktuhan dyan yung mong kuan, even sa paglakaw, maglisod, na-opera na dyan ang last resort, ana.
3: Okay, so kasampangan, Dok, unsa man dyan maayang imnon sa na yung mga bati-bati ko na ng mga sakit pa.
4: No, so, muna ang siya, no, kanang katobi complex, ayaw mga sagbugat, dili magpataka og bend sa likod, kung naipon itun, kinanglan ang knees ang i-bend, dili ang imong likod.
3: So, ultimo stretching,
4: ano, Dok, ka.
3: Dili lang dyan kayo ka
4: dili, oo. Ikaw lang nga.
3: Lang ba?
4: Dili ka
3: sa isa sa bukton. Oh,
4: hilot-hilot ginagmay ang likod pero dili gyud ingon nga iduot ug ayo, no.
3: Ana, so wala kay ko ana na, Doc, wala ka nagpapiti ana.
4: Nagpapiti ko ana, gyud. Mas maayo biya ko magpapiti. Agi lang sa siguro sa schedule po, no, dili kay ko kuan. Pero ingon ni Doc, magsige naman gyud gyapon na siya, mo na nga maglikay lang gyud ka sa mga bawal. And then magpaniwang daw ko haron dili mabugatan ako ang likod.
3: Actually, na makagkaniwang, Dok.
4: Lagi?
3: Ituloy-tuloy na lang na siya.
4: Tuloy-tuloy
3: na
4: ito walking-walking, ani.
3: Ana lang, Jod. Kaingon po nila.
4: Maparehan yung kaka-sexy din ni mo, ani, ma'am.
3: Sana all.
4: In 3 months time, ah, Char.
3: Oh, kanindot, kanindot kay ka-goal, Dok, no. Mag-walking lang ta, pero magikan ka ron, walking ta. Na.
4: Going, taga-asa ka. Mag-walking ta uli.
3: Taga-asa
4: ako, ka. Ako, guys, takarawang ko.
3: Oh kaya, kaya na. Oh layo kayo ko, Dok. Ogikan ko dito mag-walking. Maghalhal ako yung nag-abot sa Boulevard. na insakto jud kay Dok Noy, invite nato atong mga kahigalaan no nga mag-exercise kid pod bisan walking lang.
4: Yeah, na, so mag B40 mo haron dili mga laylay na inyong tiil.
3: Insakto Dok, mag B40 tapos mag Mega Care.
4: Mega Care. Mm. Haron alert kita na atay kuan kanang nindot ang blood flow sa atong mga kaugatan.
3: Yes, insakto no? Dok.
4: Kung mag Nerveplex AE pod haron dili katulgon.
3: Insakto. Ang ganahan matulog.
4: Abang, ganahan matulog. Ini kagabiin, ano niya, imnon.
3: Mm-mm. Then, pero, kuan po, Dok, no?
4: Nindot man to. Ma-abdik man ka, kay maayo man yung tulog anang gabi. Eh.
3: Correct.
4: So, dili ka, bilar.
3: Ana,
4: insakto. Kung ma-abdik ka, mag-walking ka sa'yo sa buntag, mag yun na ideal unta.
3: Mm, pero
4: kaya kita,
3: mga schedules nga.
4: Ang mga Pilipino, di ganahan mo ito. Mo, magin na, hapon na mag-walking.
3: Di ba, Budok? Di ba makaitom ng mga alas 5 sa Kadlawon o ta alas 6?
4: Alas 5 sa Kadlawon.
3: Pero mauna, picky kayo sa schedule, Dok, no? Kung naay mga trabaho, niya, maligo pa ka, mag-prepare pag-food. Manang kalabanan, no? Sa uban din na, naadyo higa yun sa hapon na yun sila, Dok. Mag-sightseeing din na sa sunset, tapos walking-walking, dala, bit-bit-bit-bit atong mga shake.
4: Saan na lang pagpaniwang, ana?
3: Shake, dahil yun, asa naman na, di mo ka-on nito o mga...
4: Balot.
3: Na, oh, dun sa pa, naapay ka tong mga kuan.
4: Katong chicken nito, grabe nito, chicken, mga... Isaw.
3: Oh, kanaman dahil.
4: Ako ganahan dahil nito kay Kuan man. Chorizo na yun.
3: Agoy, samot. Atong kolesterol na po, Dok. Nagsalig man ito. Sige, Mega Care.
4: Atong walking, ana, mamay.
3: Oh, sige lang, nagsalig man sa Mega Care, good. So, in ana, no, kay bawal jud magkasakit, mga higala. Ligid lalim. Na, dili na po ito sa atong laing Kuan, Dok. Texter sender, ning ingon siya diri, maayong hapon, maayong adlaw sa tanan. Bahin man ni sa kuan Dok kana ang naunsa daw ning iya ang kuko nga ngano daw mga walis sakit ra ba ko masobra ag walis labi na maigo sa habol unsa ko ni dapat i vitamins Dok kani ato ang texter sender nga 3611 sa 0951.
4: Ang imong nails is appendage na siya sa skin no, so usually kung unsay kanang vitamins para sa iyang skin, more or less, preprera, no? So, siguro, pwede siya mag omega-3, no? Kay, di ba, haron healthy ang mong skin. And then, naalay ka ng uban, ganing ang itawag nilang hair nail complex. Nakuhaan ka na. So, na yung mga hair nail complex ng mga tablets, no? Nga makapatabang daw. I think ang uban ana na collagen, na zinc. Pero ako na ibawaan, katong time nga nag-complain ko sa... Pero do genetics, magod ning medyo lipis akong hair. Na genetics na siya sa side sa akong papa.
3: So,
4: no?
3: Dok, kung nipis kag hair, nipis po kag kuko? Dili ra?
4: Sa ako, yun ano.
3: Okay.
4: So, muna nga... Nindot na mag hair skin nail complex nga katong capsule or tablet or pwede po kana sigurong vitamin C with zinc which is maayo siya sa skin no. So kung healthy mo skin, healthy po rin mo mga skin appendages.
3: Okay, so ubanan po niya ko ang Dok no, pwede po ubanan niya ato.

0: So skin cells ni mo appeal pa na siya, no? So I think it's the being the antioxidant, no?
1: Yes, dog.
0: Kay even katong time nga naglisod ko og panganak sa ikaduha, no? Ako og akong bana giristahan mi og glutathione sa OB fertility.
1: Ah, okay. Insakto, insakto.
0: Pero wala gyud ko ato naburos actually kay ang ako ang job is sige ko galakaw-lakaw. So sige ko ga duty every day bisan asa nga mga clinics, bisan asa nga mga hospital kung asa na akong boss. So siguro I think mo matter gyud po na. So dapat relax po jud ka.
1: Okay. Pero effective or good gihapon dok no kanang gusto maburos maglota bitaw sila no?
0: Siguro kay nganong gi-prescribe man po to siya niya specialist bitaw sa fertility.
1: Okay. So, dayon yes. Ang ato ang oras na po, nakabsa na ta mga kahigalaan. Huwag hangtod na po sa sunod nga higayon, no? Sa sunod nga episode. Sa ngala ni Kuya Franz, kinyo yung higala, si Buttercup, huwag kanunang magingon. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Huwag ka ni si Doc Choi na gaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang utang murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no.
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang nagahisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
0: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
4: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
4: TV Patrol!
0: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug mataghapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
11: More than good pizza.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C, Piktibo, Prato, Pagyon. Maura na ako kay ako mga palatian na ayaw. Ubag mani, at dahiti, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C, mo'y nakakuha na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
15: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinaka duol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Lisod man ganito uhan ang on the way kana pakahang I will stay Why? Hala no?
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang nagahisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang ESL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice og fish amino acid. Isagol lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig pag o kini ispray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero niya osito. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong imintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya na ako akong balatihan. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
1: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Pag ihulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol ng butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa iyo.
4: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9 Poblacion, Napunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Hello.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doctor? Ituloy lamang po kayo sa pagpapaabot na inyong mga katanungan sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At nandako muna po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, ang ating texter segment. Dito po kasi natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na kung saan ay magagabayan po natin kayo pagdating po sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter. Magandang araw, Doc Len. Gusto ko pong magbawas po ng timbang. Pero nahihirapan po ako. Effective po ba ang EXL Makabuhay Black Coffee? Morgan from Tagbilaran, Bohol. Opo naman po, no? Ang weight loss ay hindi lamang simpleng dieta, kundi kombinasyon ng metabolismo, appetite control, at tamang lifestyle. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients na scientifically supported for weight management, like Arabica coffee plus ginseng na nagpapabilis mismo ng metabolism at calorie burning, turmeric at ginger na binabawasan po ang inflammation na nakaka-trigger sa weight gain, mangustin at guava na mayaman na mayaman sa antioxidant na tumutulong sa detoxification at blood sugar control, psyllium husk plus spirulina na mayaman sa fiber, pampabusog at pang-control po ng cravings. Dagdag mo pa ang HMB ng EXL Makabuhay Black Coffee na tumutulong sa pagreserba ng lean muscles habang nagbabawas po ng taba. Ang resulta, mas nagiging mas mabilis ang fat burning, mas konti ang cravings at mas mataas po ang energy level. Importante ding sabayan po ng balanced diet at tamang portion control. Iwasan po ang mga matatamis at inumin po ng mga proseso na pagkain. Mag-ehersisyo kahit 30 minutes daily. No? Pagsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga at isa naman po sa hapon, pwede rin gawing kapalit po ng regular na kape. For added support, uminom din po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 to 3 times a day. Alright, tandaan po natin ang tatlong concern na ito from constipation, menstrual cramps, at weight management ay magkakaiba. Pero, iisa lang po ang principles po ng EXL Makabuhay products from natural healing through anti-inflammatory, digestive support, at metabolism enhancing herbs. Alright, naway, marami naman po tayo natutunan sa araw na ito, but we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin, but as we promise, magre-reply naman po kami sa lahat ng inyong mga katanungan regarding po sa inyong karamdaman. Pero bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa araw-araw. Una dyan, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside. Kaya alagaan po ninyo ang isip at puso kasabay inyong physical na kalusugan. Gusto ko rin po i-share ang isang napakagandang Bible verse from 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper on all things and be in health, just as your soul prospers. Pinapaalala sa atin na ang kalusugan ay isang biyaya at ito yung dapat nating ingatan, hindi lamang para sa sarili kundi para sa mga taong mahal natin. Alalahanin po natin ang kasabihang your body hears everything your mind says. Stay positive. Ang positibong pananaw sa buhay ay may malaking tulong para mapanatili tayong maging malusog, kaya piliin po natin na mag-isip ng mabuti at maging grateful sa bawat araw-araw. Kaya huwag kayong susuko sa inyong health journey. Sabi nga sa Isaiah chapter 4 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of weak. Kahit mahirap, ang Diyos ang ating sandigan at kalakasan. Magtiwala tayo sa pumay kapal. Samahan natin ang tamang desisyon at tiyak na makakamit po natin ang mas masigla at mas malusog na buhay. Maraming salamat po sa araw-araw na pakikinig, and always remember that health is a journey, not a decision. Kaya laging stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod po na episode ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na lagi pong nagpapaalala sa inyo, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na ibinigay po sa ating pumay kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
3: What's up, Doc?
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: 5 o'clock.

0: at founder ng isang online media platform na si Franco Mabanta at apat niyang kasamahan kaugnay sa umano'y pangingikil ng 350 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Inarest ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang limang opisyal at tauhan ng online media platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN sa isang entrapment operation na ikinasa sa Pasig City Martes na gabi. Kabilang sa dinakip ang founder at chairman ng PGMN at blogger na si Roberto Franco Mabanta. Inireklamo ang grupo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na umano'y kinikikilan kapalit ng hindi paglabas na isang expose.
2: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption.
1: 300 milyong piso man ang hinihingi nila Mabanta kay Romualdez na babayaran sa apat na bahagi.
3: I just got information that you were extorting money from Speaker Romualdez. What is it true you're going to do an episode about corruption?
4: We weren't extorting any money.
3: No, I mean, are you really going to do an episode about corruption?
4: We're not extorting money. Yeah.
3: Sorry. My question was about an episode on corruption. Are you going to do
4: I'll
3: that?
4: I'll wait for my lawyers to arrive.
1: Na-recover sa mga suspect ang 75 million pesos na magkakahalong totoo at peking pera. At tinanggap mula sa isang NBI agent na nagpanggap na PR ni Martin Romualdez bilang paunang bayad.
5: Ayon sa NBI, tila pinaghandaan ng mga suspect ang pagtanggap ng pera dahil nakabili pa sila ng maleta na ito na nagkakalaga ng halos 24,000 pesos bawat isa kung saan ililipat umano ang 75 million pesos.
1: Nakilala si Mabanta bilang model ng soft drink commercial, isang VJ at naging social media personality. Nagsilbi rin siyang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero itinanggi naman na kanyang na may personal na ugnayan ng Pangulo at ang inarestong vlogger.
6: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
1: Dagdag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas, kasabay ng pagtiyak na masusunod ang due process. Ayon naman sa NBI, walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
7: Evidence-based po tayo even dito sa nangyari na to, sinundan natin kung saan pupunta yung ebidensya. Kung hinuli ko sila, hinuli ng NBI nang walang ebidensya. Pero kung meron pong ebidensya, hindi mo pwedeng sabihin na pinupolitika lang.
1: Samantala sa pahayag ng PGMN, sa kanilang social media page, iginit na Mabanta na isa umanong setup ang nangyari. Ayon kay Mabanta, 5 buwan na lang sinuri ang umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni Congressman Martin Romualdez. At nakahanda na ang 90 minutong expose nila na may matibay anyang ebidensya. Itinanggi niya ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginit din niya na sila ay pinatahimik dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiin mo na sa dating House Speaker sa mga anomalya. Sinabi rin niya na may babala umuno sa kanilang kaligtasan bago ang pagkakaaresto. Nasa kustudiya na ng NBI si Mabanta habang inihahanda na ang kasong extortion laban sa kanya at patuloy na rin ang investigasyon sa posibleng iba pang sangkot. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: May isa na namang insidente ng road rage. Nagtamo po ng mga sugat sa ulo ang driver at konduktor ng isang bus matapos ilang beses silang hatawin ng tubo at bugbugin ng nakaalitang magkapatid na rider sa Quirino Highway sa Quezon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
8: Nabidyohan ng pasahero ang pagkuyog, pagbugbog at ilang beses na paghampas ng helmet ng dalawang rider sa konduktor ng bus na ito. Nangyari ang insidente Sabado ng gabi habang tinatahak ng sasakyan ang Quirino Highway sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Itinigil ng driver ang bus at bumaba hawak ang isang tubo para tulungan ang bugbog sarado ng konduktor. Pero maging siya ay nabugbog dahil naagaw ng rider ang tubo nang sumaklolo ang nakababata nitong kapatid na rider din. Sumali na rin sa pagsapak ang angkas nilang mga live-in partner na ang isa ay may karga pang bata. Batay sa investigasyon ng PNP, nag-ugat ang road rage nang businahan ng driver ang isa sa mga rider na biglang lumihis para umiwas sa lubak. Tumindi pa ang tensyon nang sirain nito ang windshield at side mirror ng bus.
9: Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. Umabanti po ulit yung rider pag ito ng bus. Yan na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo.
8: Kinailangang tahiin ang mga sugat sa ulo ng mga biktima. Nakaharap na nila sa pulisya ang mga suspect nitong Martes at desidido silang ireklamo ang mga ito ng serious physical injuries.
9: Sa ating mga motorcycle riders at sa mga driver po ng bus, panatilihin po natin kalmado ang ating isip para po maiwasan po yung mga ganitong pangyayari.
8: Ayon naman kay Land Transportation Office Chief Marcus Lacanilaw, maglalabas ng show cause order ang ahensya sa mga sangkot para pagpaliwanagin sa nangyaring road rage. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Halos 3,000 customers ng Meralco sa pinagbuhatan sa Pasig City ang nakaranas ng brownout nitong Martes dahil ito sa natumbang poste ng kuryente matapos masabitan ng mixer truck ang mga kable nito. Nagpapatrol, Allison Ko.
10: Perwisyo para sa maraming residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City ang natumbang poste ng kuryente na nagdulot ng brownout sa lugar noong Martes. Sa CCTV footage ng barangay, kitang dumaan ang isang mixer truck sa Sandoval Avenue bandang alas 3 ng hapon. Ayon sa barangay, nasabitan nito ang mga kable kaya nabuwal ang poste.
11: Base doon sa laysay ng driver at chinek din namin yung CCTV, nakita namin yung pangyayari. Dumaan siya dito sa Sandoval at paglampas niya dyan sa Centennial 1, nakita na lang na bumagsak itong mga kable at saka yung poste.
10: Sabi naman ng ilang residente, bago ang insidente ay nakatagilid na ang poste dahil sa bigat ng mga nakalaylay at buhol-buhol na kable. Matagal na rin itong inireklamo ni Rose na nakatira malapit sa tumumbang poste.
12: Yan na naging cost na sobrang bigat ng poste. Sabi ko, sir, delikado na ito kasi inaano ko yung bahay namin. Baka mabagsakan kami pagbagsak niya. Buti nga walang nasaktan. Nakatalon yun sa driver ng tricycle, tatlong single. Tumalo na agad sila kasi sumabog. Sabog talaga, ang usok talaga niya. Kala mo bomba.
13: Hindi nasunog.
10: Ayon sa Meralco, umabot sa 2,800 na customer ang nakaranas ng brownout dahil sa insidente. Tiniyak din ng kumpanya na tuloy-tuloy ang isinasagawang pagkukumpuni para agad na maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lugar. Ayon sa mga Meralco engineer na nasa lugar, nasa 20 bahay na ang wala pang kuryente alas 12 ng tanghali ngayong Miyerkules. Bumagal naman ang daloy ng trapiko sa lugar habang inaayos ang mga kabling na sabitan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, nakikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa kumpanyang nagmamay-ari sa mixer truck. Allison Ko, ABS-CBN News.
14: Sa ibang balita naman, wala pang kasiguruhan kung magkoconvene ang Senado bilang impeachment court kahit maiakyat sa kanila ang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tinitiyak naman ni Senator Panfilo Lacson na tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Nagpapatrol, RG Cruz.
15: Aminadong isang mataas na leader ng Senado, hindi agad-agad ang paglilitis ng Senado sakaling may articles of impeachment galing Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
16: Well, kung hindi pa reconvene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi.
15: Una nang sinabi ni Senador Robin Hood Padilla, haharangin nila ang impeachment kung umabot ito sa Senado. Ani Lacson, mauuwi ito sa botohan.
16: Expected na yon.
17: Meron.
16: Kasi nag-express na sila eh. Mm-hmm. Di ba? Ang unang-unang nagsabi nga niyan, di ba? kukwestiyonin ko muna yung basihan, yung basis ng articles of impeachment.
15: Iba pang botohan kung sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang pagdidiktis.
16: Kung pending yung petition, I don't think we should stop based on a pending petition before the court.
13: Hanggat walang ruling.
16: Kung may temporary restraining order, which I think is unlikely, no?
15: Pero kahit magdesisyon silang maglitis, hindi rin naman ito magsisimula agad dahil sa mga preparasyon kasama na ang summons at pre-trial. Pwede naman din anyang maglitis kahit sinindi adjournment ang Kongreso. Umpisa June 5 dahil iba naman ang impeachment court sa Senado.
16: Based lang sa yung 10 days, 5 days,
17: yes.
16: Preliminary conference, based lang yun, inestimate lang namin yun. Baka nga abutin pa ng ano eh.
17: July.
16: Baka umabutin ng July.
15: Napag-uusapan na rin anya ang pagtatalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager para tulungan si Senate President Vicente Soto III bilang presiding officer dahil hindi abogado si Soto. Kung sakali, si Soto ang unang non-lawyer na mamamahala sa isang impeachment trial.
16: Parang siya yung bastonero sa floor.
18: Mm-hmm. Diba? Pero
16: parang majority leader. De facto, parang ganun.
15: Pero ngayon pa lang tinitiyak ni Lacson tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Ani Lacson, walang isang mastermind sa flood control scandal.
16: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind.
18: Pero yung
16: like for example, 'di ba testimony ni Henry Alcantara sa Bulacan First District Engineering Office pa lang ang nai-allocate ni Saldico 35 billion.
15: Sinabi rin ni Lacson na pwede pang matanggal ang mga kasamahang mamabata sa report ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero hinahanda na niyang ipadala sa ombudsman ang progress report na inilabas niya sa plenaryo nitong Martes. Kanina kinumpirma ni Lacson na may impormasyon mula umano kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Rodante Marcoleta.
16: Actually meron pa. Oh. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal kasi dati naman pinapractice, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items tapos sinabstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema.
15: Ani Lacson, ang kasunod nilang hakbang e imbestigahan lahat ang mga proyektong laan sa mga mababatas na tinatawag na allocables para malaman kung may proyekto ba talaga o nawaldas ang pera. Inaantabayanan pa ang opisyal na pahayag ni Marcoleta sa sinabi ni Lacson. RG Cruz, ABS-CBN News.
14: Inamin ng isang liaison officer ng Sims Construction na nagde-deliver siya ng kahon-kahong pera kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez simula pa noong 2021. Ginawa ni Monica Ocampo Santos ang kanyang testimonya sa pagharap sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay sa graft trial ni dating Senator Bong Revilla. Ayon kay Ocampo Santos, ginawa niya ang deliveries ng mahigit sa 10 beses base sa utos ng kanyang tiyahin na si Sims Contractor Sally Santos. Nauna na niyang inamin ang paghahatid ng 299 million kay Hernandez na inilagay sa mga karton ng chips, noodles, soy sauce at kape.
19: Idinadawit ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas 1st District Representative Leandro De Viste sa vote buying at sinabing nag-alok pa umano ito ng 1 bilyong piso para paatrasin ang kalaban sa politika. Ito ay matapos akusahan ng mambabata si Recto na nakikipagsabwatan sa isang kongresista para pagkakitaan umano ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
20: Maanghang ang palitan ng mga alegasyon sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Recto na binabanggit ang pangalang Leandro, sinabi niyang may handa itong 400 million pesos sa kanilang unang pagkikita at tinanggihan niya ang pakiusap nitong suhulan ng kalaban sa politika para umatras. Sinundan umano ito ng alok na 1 bilyong piso para umurong si Batangas Governor Vilma Santos sa halalan at siyang hahalili, alok na muling tinanggihan umano ni Recto. Aniya, hindi ito isiniwalat bilang respeto sa ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda na dati niyang nakasama sa Senado. Sinisikap na ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Ligarda. May narinig din aniyang mga ulat si Recto ng vote buying operation sa Batangas. Nilabas ni Recto ang pahayag matapos ang privilege speech ni Leviste sa plenaryo nitong Martes, kung saan binanggit niya ang Executive Secretary at si CWS Port Ellis Representative Edwin Garjola.
13: Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa.
20: Sinabi pa umano kay Leviste na kayang tumulong ni Recto sa pagpondo ng proyekto dahil nasa gabinete siya, habang si Garjola ay malakas umano sa Department of Public Works and Highways. Isa si Garjola sa mga mambabatas na iniuugnay sa mga construction firm na may proyekto sa gobyerno. Ayon din kay Leviste, bago umano pinapondohan ni Recto sa DPWH ang bypass road sa Lipa, kinundisyon niya ang mga may-ari ng lupang dadaanan na bigyan siya ng parte nito sa mababang presyo.
13: Iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas.
20: Sagot ni Recto, wala siyang ghost of flood control project at lahat ng proyekto niya sa Batangas ay may resibo. Nilalagyan umano ng mali siya ang koneksyon nila ni Garjola na ani ay matagal na niyang kalaban sa politika. Pinabulaanan din ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga aligasyon laban sa ama.
17: Their association is purely professional, as Congressman Garjola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo.
20: Sa kabila niyan, patuloy ang pagpost ng kongresista ng mga litrato na magkasama sina Recto at Garjola. Sabi pa ni Leviste, walang basihan ang mapahayag ni Recto. Dumistansya naman ang Malacanang sa issue.
6: Kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun.
20: Ang ibang mambabatas, kinwestiyon ang paratang ni Leviste sa kanyang privilege speech na dawit umano ang buong kamara sa vote buying.
21: For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections. It has no basis, it has no evidence. It's purely speculative, it's offensive, it's unfair.
22: Were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Now I question, Mr. Speaker, the timing of all of this.
20: Order. Sa huli, bumoto ang plenaryo na alisin o strike off the record ang buong pahayag ni Leviste. Naaprubahan ang motion para ma-refer ang privilege speech sa Committee on Rules. Hinamon din ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
19: Kalaboso ang dalawang babae at kasabwat nilang taxi driver na mga miyembro umano ng Ativan Gang sa Maynila. Pinainom umano nila ng juice ang biktimang Singaporean, dahilan para ito ay mahilo at magawa ang masama nilang balak. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
23: Sunod-sunod na naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na lugar sa Tondo, Maynila, ang dalawang ginang at isang taxi driver nitong Lunes. Ayon sa Manila Police District, mga miyembro ng Ativan Gang ang tatlo na nambiktima ng isang babaeng Singaporean noong April 11.
24: Ito yung tinatawag nating Ativan Gang, kung saan yung mga binibiktima nila dito kalimitan puro mga turista. At ipinapainom nila ito at nakakaroon ito ng pagkahilo o disoriented ng pakiramdam nitong ating mga biktima dito at magagawa na nila yung kanilang mga masasamang balak.
23: Sa imbestigasyon, namamasyal sa Binondo, Maynila ang biktima ng lapitan ng dalawang babaeng sospek. Nakipagkaibigan umano ang mga sospek sa biktima hanggang ayain nila ang dayuhan na mamasyal sa baklaran. Sumakay sila ng taxi. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakipag-selfie pa ang mga sospek sa biktima. Maya-maya, pinainom umano ng isa sa mga sospek ang Singaporean ng juice. Hindi na umano naalala ng biktima ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya kinabukasan sa kanyang tinutuloyang hotel na nawawala na ng 10,000 pesos na cash at napag-alaman ding may mga withdrawal transaction sa kanyang bank account na aabot ang halaga sa 160,000 pesos.
2: Isang pagkahilo na yon at sa disoriented, doon kinuha ng mga suspect yung mga gamit at saka ATM.
23: Sabi noong Special Investigation Team ng MPD, nakita sa CCTV na tanging ang taxi driver na lamang ang naghatid sa biktima sa tinutuloyan niyang hotel sa Taguig City. Dahil naman sa kuhang selfie, natunto ng mga otoridad ang mga babaeng sospek.
2: So yung Singaporean, hindi na siya nagtuloy ng kaso. And kasi may trabaho siya sa abroad, umalis na siya kinabukasan.
23: Bagamat hindi nagreklamo ang biktima, napag-alaman naman ng otoridad na may warrant of arrest sa Binian, Laguna ang isa sa mga babaeng sospek dahil sa kasong pagnanakaw. Inireklamo naman ng panggagancho ang isa pa noong May 3.
3: Niyayaman lang po kami na may kung gusto po namin magkapera. Tapos, siyempre kailangan namin ng pera. Kaya po napasama po kami sa kanila.
4: Humihingi po ako ng ano, buong pusong kapatawaran po sa nagawa po namin sa kanya.
23: Naaresto rin ang taxi driver matapos mahulihan ng illegal na droga at paglabag sa city ordinance. Umamin siyang kontak ng mga sospek tuwing may bibiktimahin.
5: Yung last time, binigyan akong 20,000. Bago lang, wala pa ako isang taon.
24: Unang-una, yung mga foreigner na pumupunta rito, pag nabiktima ng mga ganitong grupo, ikikwento yan sa kanilang bansang pinanggalingan. At yung epekto nito sa ating turismo ay mabigat.
23: Nakapit ng mga sospek sa Mexico Police Station na maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa posibleng mga kasabwat pa ng mga sospek. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, disconnection o putulan ng kuryente, suspindido. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Marso, bagyang bumaba. At paggawa ng kasaysayan ng bini sa Coachella, formal na kinilala ng Senado. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
25: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
26: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
27: Halina't magmakabuhay.
28: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
30: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?

0: na tayo sa Yugo Bistro.
1: More than good pizza.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko natanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Summer na naman!
9: Summer na naman!
8: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
9: Sa Amcor!
8: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
10: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
11: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.
14: FM Radio.
15: TV Patrol sa FM Radio.
16: Bawal na ang disconnection o putulan ng supply ng kuryente mula ngayong buwan hanggang Hulyo bilang konsiderasyon sa nararanasang National Energy Emergency sa bansa. Iniutos din ng Energy Regulatory Commission na pati ang bayarin ng mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ay pwedeng hatiin sa tatlong buwang utay-utay na bayad.
17: May disconnection notice na si Adelia pero hindi pa nakakabayad dahil naghahanap pa ng pera. Pero kahit hindi makabayad ng bill ngayong buwan, hindi sila pwedeng putulan ng Meralco. Naglabas kasi ng utos ang Energy Regulatory Commission sa Meralco, iba pang private utility at lahat ng mga electric cooperatives na bawal muna ang disconnection mula ngayong buwan hanggang July 2026 dahil sa umiiral na National Energy Emergency.
18: Hopefully, maibsan yung epekto nung inaasahan pa nating mga maaring pagtaas sa singil sa susunod na mga buwan dahil ito yung buwan na kainitan ng panahon.
17: Pero ayaw sumali sa programa ni Adelia, hahanap umano siya ng paraan para mabayaran ang April billing bago mag-Lunes.
19: Eh babayaran ko rin yun, ganun din eh. Di gihintayin ko pang magpatong-patong yun, yung madagdagan, nalalaki siya.
17: Para sa grupong Nasicor, dapat matagal nang ginawa ito ng gobyerno dahil bugbog na sa pagmahal ng bilin at serbisyo ang taong bayan.
20: Marami ang mga consumers na walang kakayahan upang mabayaran on time ito. At kawawa naman sila kung sila ay magiging biktima nitong biglaang pagtaas ng presyo.

0: Iniutos din ng ERC na kapag hindi lumagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ninyo ngayong buwan hanggang sa July 2026, ang pagbabayad dito ay pwedeng hatiin sa tatlo. Ibig sabihin, utay-utay. Pasok dito ang mga consumer ng Meralco, ibabang private power utilities at lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Kung halimbawa, nasa 1,200 pesos ang bill mo ngayon, pwedeng 400 pesos lang muna ang babayaran ngayong buwan at tig 400 pesos ulit sa June at July. Kaya lang, kung utay-utay, ay magkakaroon ng hiwalay o iba pang patong sa magiging bayarin ng consumer kada buwan. Sa isyu naman ng sangkaterbang other charges na sinisingil sa mga consumer, isinusulong ng NASICOR na dapat ilagay din sa bill kung magkano na ang nakolektang other charges sa lahat ng consumer at kung saan ito ginamit.
1: Pagka pinag-uusapan ay pera ng publiko, dapat merong tinatawag na complete transparency and accountability, sapagkat ito lamang ang proteksyon ng consumer.
0: Sagot ng ERC, may dagdag gastos at kakapal ng todo ang bill kung isasali lahat ng detalye hanggang sa kung saan napunta o ano ang pinagkagastusan ng sinisingil sa taong bayan. May mekanismo naman umano para malaman ng regulator kung magkano na at saan ginagastos ang mga pondo.
2: Hindi naman po pwede na buwan-buwan ay makatatanggap tayo ng bill na kasingkapan ng encyclopedia at ito rin ay may gastos. May gastos ito sa utility, pagpapaimprenta nito at lalo lang mapapamahal ang singil natin sa kuryente.
0: Samantala, nanatili ang malaking ibinagsak sa presyo ng diesel at kerosene sa world market sa ikalawang araw ng trading. Lagpas 4 pesos pa rin ang nabawas sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa kerosene. Pero ang gasolina, naging 2 pesos naman ang pagsipa. Pero magbabago pa ito dahil may natitira pang 3 araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan.
3: Bagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho noong Marso sa kabila ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, may ilang sektor ang nabawasan ng mga trabaho dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
4: On-call na labandera si Neneng, pero ngayon wala muna siyang tanggap na labada dahil sa nagtataas ang presyo. Pati anya amo niya, bihira na lang siyang kunin.
5: Dati weekly, minsan 2 beses linggo, ngayon 2 beses ang buwan, titipid na. Pataas sa kuryente, pataas sa tubig.
4: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang unemployment rate nitong Marso sa 5% mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas nito ang 2.58 milyong walang trabaho. Pero ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, mataas pa rin ito kumpara sa 3.9% Marso noong isang taon. May epektuan niya ang pagsirit ng presyo ng petrolyo sa mga mangingisda at pati sa mga kasambahay.
6: Mangingisda natin na sa municipal fisher folk, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Yung mga households natin pwede nagtitipid, kaya they let go of some of the domestic helpers.
4: Ayon sa PSA, 420,000 na trabaho ang nawala sa fishing and aquaculture sector noong Marso kumpara noong Pebrero at halos 300,000 naman nawala sa other service activities kung saan napabilang ang mga kasambahay. Tumaas din ang underemployment rate o yung naghahanap ng dagdag na kita sa 12.3% mula sa 11.8%. Aminado si Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na umabot na sa 5.3% ang average unemployment rate ngayong taon na mas mataas kaysa sa government target na 4-5%. Pero patuloy anyang isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang para maprotektahan ang mga trabaho at magkaroon ng social protection at job skills matching para sa mga Pilipino. Nakatulong din sa labor sector ayon sa pamahalaan ang pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026.
7: Mga trade na yun, actually, they're already ongoing. We already experienced that. Dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin.
4: Dagdag ng PSA, magkakaroon sila ng mas kumpletong dato sa epekto ng Middle East crisis sa trabaho sa susunod na labor force survey para sa Abril. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
8: Apat sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang antas ng kanilang pamumuhay sa sunod na 12 buwan. 32% naman ang nagsabi na walang pagbabago o kaparehas ng dati. Habang 16% naman ang nagsabi na mas lalala pa. Wala namang tugon ang nasa 14%. Isinagawa ang survey nationwide sa 1,500 na Pinoy adults mula March 24 hanggang 31. Samantala, nakahanda umano ang Department of Agriculture na ipatupad ang price cap na 50 pesos kada kilo ng imported na bigas sa oras na mailabas na ang kaulang executive order mula sa Malacanang. Nagbabala rin ang DA na paparusahan ang mga lalabag sa itinakdang presyo, lalo na ang mga mapapatunayan nagsasamantala o nagmamanipula ng presyo sa mga palengke. Pero ayon po sa ilang retailers, hindi na nila kakayanin pang ibaba ang presyo ng imported na bigas, lalo't umaasa lamang sila sa presyo na ibinabagsak sa kanila ng mga trader. Hirit pa ng ilan sa kanila, dapat umanong ang DA na ang direktang mag-supply sa kanila ng mas murang bigas para makasunod pa rin sila sa 50 pesos kada kilo na price cap. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility?
9: Bernadette, patuloy na lumalapit sa Mindanao ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ng LPA, 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagpapaulan na po itong LPA sa Eastern Visayas at maging sa silangang bahagi ng Mindanao at posibleng magdamag pa magpapaulan ang LPA sa mga lugar na ito. Kaya kapamilya, maghanda po at magingat sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, lumakas pa at naging tropical storm na ang bagyo sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ito ngayon po ay may international name na Hagupit. Alas 3 ng hapon, ang bagyo ay mahigit na sa 1,200 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At din nga malayo, wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Posibleng malusaw na yung LPA sa may Mindanao sa pagtawid dito sa lupa. Habang pagpasok naman po ng Sabado ay posible rin ang pagpasok sa PAR ng Tropical Storm Hagupit na tatawagin po sa local name na Kaloy. Pa-west-northwest yung magiging pagkilos ng bagyo at posibleng humina habang binabaybay itong Philippine Sea. Posible po itong lumapit dyan sa bahagi ng Eastern Visayas at ng Bicol Region sa susunod na linggo. Magbabago pa itong forecast kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At bago yung paulan ng LPA sa Eastern Visayas, pumalo muna sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Borongan City. Bukas naman, Webes, 6 na lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init dyan po sa Caborongan City at San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius, habang 42 degrees Celsius naman sa Cavite City, Cuyo Palawan, Dagupan City at Lawag City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 7 sa Mindanao, may malalakas na ulan dyan po sa bahagi ng Caraga. Pero bago po yan, itong Angat Dam ay patuloy ang pagbaba ng level ng tubig dahil walang ulan sa Angat Watershed. At posible po na sa mga susunod na araw ay marating na itong minimum operating level nito na 180 meters. Dako na po tayo sa pag-ulan sa Mindanao. Umaga pa lang malalakas ng ulan dito sa May Caraga dahil sa LPA. Pansamantala itong hihina pero lalakas muli pagsapit ng tanghali. Sa hapon naman, mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin, lalo po dyan sa may bahagi ng Lanao del Sur, maging sa may South Cotabato, sa may Zamboanga Peninsula, at maging dito po sa may Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat. At pagsapit ng gabi, meron pang mga pag-ulan sa maraming bahagi dyan sa Mindanao. Sa Visayas, maghapong makakaranas din po ng kalat-kalat na ulan dito sa Eastern Visayas dahil din sa LPA at may aasahan ding mga pag-ulan sa umaga sa may Negros Island, dito po sa may Bohol at Panay sa tanghali at sa hapon sa may Northern Cebu at pagsapit ng gabi, may ilang lugar pa na pwedeng makaranas ng pag-ulan sa gabi po iyan. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na ulan sa gitna at timugang bahagi ng probinsya, bagamat mawawala ng mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may aasahan din pong kaunting ulan sa umaga sa Mindoro provinces, pero maghapon namang may aasahang ulan dito sa may Bicol region, lalo pagkapananghalian sa may Camarines Sur at dito po sa Masbate. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa may Southern Quezon at Marinduque, at posible rin po yung thunderstorm sa may Ilocos at ilang bahagi ng Cordillera. Pagsapit ng gabi ay uulan muli dito sa may Mindoro at sa ilang bahagi po ng Albay. Sa Metro Manila naman, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index, base po yan sa forecast ng The Weather Company. Mainit maghapon, may okasyon na kukulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi ay mananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
3: At susunod, babae bugbog sarado sa dating live-in partner. At WHO nakatutok sa isang cruise ship kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito, bunsod ng antivirus infection. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
14: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
15: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nagkuhan eh. Nawala talo ay si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer. Di na mong karper ni. Capsule niya akong gigamit sir. Capsule, kape, o kanang kuhan. Aplas. Ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
14: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
16: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
21: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Summer na naman!
23: Summer na naman!
22: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
0: per DTI Fair Trade Permit number R11RO061, series of 2026.
1: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
24: TV Patrol sa FM Radio.
8: Sa poll sa CCTV, ang pambubugbog sa isang babae ng kanyang dating live-in partner sa Quezon City. Sinampahan na ng reklamo ang suspect at pinaghahanap na sa ngayon. Nasa linya ng telepono si Daryl Sarmiento. Daryl, kumusta na ang biktima at ano ba talaga ang motibo ng suspect?
25: Bernadette, personal ko nakausap ang biktima na isinailalim na sa medical check-up matapos magtamo ng mga pasa at bukol sa katawan matapos pagbubugbugin umano ng kanyang dating kinakasama. Ayon sa pulisya at biktima, wala silang maisip na dahilan hanggang ngayon kung bakit siya sinaktan ng ganoon kalala ng kanyang ex. Wala rin umanong pagtatalo na naganap pero bigla na lang sinugod ng lalaki ang biktima. Dinaganan, pinagsusuntok at pinagpupukpok pa umano ng isang speaker. Maswerte umanong nakakuha ng tiyempo at nakatakas ang biktima nang may dumating na delivery rider na nakatawag ng pansin sa suspect. Sa video, makikitang nagsuot pa ng disguise ng suspect para hindi agad makilala.
26: Noong una po nakamaskara pa po siya. Kaya iba po yung makikita niyo na ano, na
8: sa CCTV.
26: Itsura. Oo, sa CCTV nung una. Iba po yung buhok niya, iba po yung kulay ng mukha, ganyan. Pero nung bandang gitna na po nung binubugbog niya po ako, tinanggal niya po yung mask niya.
25: Nagsama ang biktima at suspect ng 9 na taon bago naghiwalay noong 2025 pero maayos naman umano ang naging hiwalayan.
26: Wala po talaga akong maisip ng dahilan. Ang naisip ko lang po ngayon siguro is nade-depress siya o wala siyang makausap. Hindi ko po talaga alam bakit. Kakauwi ko lang po noon ng Japan. Tapos mukhang Pinlano po talaga niya kasi nga naka-disguise po siya.
25: Nangangamba ngayon ang biktima para sa kanyang kaligtasan dahil hindi pa nahuhuli ang suspect. Ayon naman sa pulisya, nagsampa na sila ng reklamo laban sa suspect na aarestuhin nila oras na lumabas na ang warrant of arrest.
27: Ongoing pa po yung investigation po natin. And ang update lang po is preparing na po yung station for filing po of RA9262 or the Violence Against Women and Children.
25: Bernadette, sa ngayon ay pansamantala na munang humingi ng police assistance ang biktima para mabantayan ang kanyang seguridad. Bernadette?
8: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
28: Nakatutok ngayon ang World Health Organization sa isang cruise ship sa may West Africa, kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito, bunsod ng hantavirus infection. Sinasabing nasa halos 40 Pinoy seafarers din ang lula ng barko. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
29: Nananatili sa gitna ng dagat sa may Cabo Verde Island sa West Africa ang MV Honduras, isang cruise ship na kasalukuyang binabantayan ng mga health expert sa cluster ng hantavirus infection. Ang hantavirus ay posibleng makuha ng isang tao mula sa laway, ihi at dumi ng mga rodent gaya ng daga. Posibleng makapasok sa ating katawan ng virus sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng kontaminadong bagay maging sa kagat ng rodent. Wala itong gamot sa ngayon kaya delikado at nakamamatay kung maahawa ang isang tao. Nagtatagal mula sa 1 hanggang 6 na linggo ang incubation period ng hantavirus. Ito yung panahon ng exposure sa virus hanggang sa paglitaw ng mga sintomas na hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis.
30: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families.
29: Video ito ng isang takot na pasahero ng MV Honduras dahil sa banta ng hantavirus. Ayon sa World Health Organization, sa 147 na crew at pasahero ng barko, Pito ang nagkasakit. Kabilang sa mga ito ang mag-asawa na kalaunay namatay. Sila ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Isa pang pasahero ang namatay din pero wala pang kumpirmasyon kung dahil din sa naturang virus. Isang pasyente naman ang nailipat na sa isang ICU sa South Africa habang dalawa pa ang nakatakdang i-evacuate sa the Netherlands. Isa naman ang nag-report ng mild fever pero sa ngayon ay mas mabuti na ang kanyang kalagayan. Bagamat sinasabing bihira ang kaso ng human-to-human transmission ng hantavirus, isa ito sa tinitignan ng WHO sa kaso ng mga nagkasakit sa MV Hondius.
3: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. We do know that some of the cases have had very close contact with each other, and certainly human-to-human transmission can't be ruled out.
29: Ang MV Hondius ay isang expedition cruise ship na nagpapalipat-lipat ng lugar.
3: Our assumption is they were infected off the boat and then joined the cruise. The cruise did stop at many different islands up the coast of Africa.
29: Kabilang sa mga nasa barko ang nasa halos 40 Pilipinong crew member na ayon sa Department of Health ay nasa maayos naman na kalagayan.
4: Importante ay sila ay walang hantavirus. Sila ay nakabukod, I think following yung quarantine protocols.
29: Pero ang infectious diseases specialist na si Dr. Ronjin Solante, sinabing hindi dapat na mabahala ang publiko dahil ang impeksyon mula sa hantavirus ay hindi nakikitang magiging kasing laki ng isang pandemya. Tiniyak din ng DOH na mas handa ang mga bansa ngayon kabilang ang Pilipinas.
4: Bago sila pagbigyan or i-clear na umuwi, dadaan po yan dun sa quarantine and the testing protocols nung bansa na pupuntahan nila. In this case, yung Canary Islands versus Spanish territory.
29: Tiniyak ng WHO at DOH na patuloy ang kani-kanilang investigasyon para mabigyang linaw kung saan nakuha ng mga pasyente ang virus. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
5: Inaasahang matatalakay ang Code of Conduct sa South China Sea sa ASEAN Summit, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal ito. Sa unang pagkakataon, dadalo ang Timor-Leste bilang ganap na miyembro ng ASEAN. At live mula Mactan, Cebu, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, may mga dumating na bang ASEAN leaders sa Cebu at kailan ang inaasahang pagdating ng iba pang leaders?
6: Karen, ngayong gabi darating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu habang ang Sultan ng Brunei Darussalam ay nandito na rin. Inaasahang darating ang lahat ng mga leader ng mga bansa ng Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit sa Biyernes, maliban na lamang sa Myanmar na kakatawanin ng Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Kanina, Karen, ay nagbigay na ng welcome statement si Pangulong Marcos sa isang video message kung saan winelcome niya ang delegasyon na nandito na at sa mga papagating pa lamang dito sa Cebu. Aniya, ipapakita sa lahat ng mga delegado ang Filipino hospitality, ang ating mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan. Sinabi rin ng Pangulo na titiyakin niyang madarama ng mga ASEAN nationals sa buong mundo ang epekto ng ginagawa nila dito sa rehiyon.
7: I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
6: Sa kauna-unahang pagkakataon ay dadalo ang Timor-Leste bilang opisyal na miyembro ng ASEAN. Lalagdaan ng Cebu Protocol para formal na maging bahagi ng regional bloc ang Timor-Leste, ang pinakabatang bansa sa Asia. Ito ang unang amendment sa ASEAN Charter mula nang mabuo ito noong 2007. Inaasahan din magkakaroon ng ASEAN Leaders Declaration sa Maritime Cooperation. Sa pamamagitan ng mga hakbang gaya ng pagsama ng ASEAN Coast Guard Forum bilang isang sectoral body at pagtatayo ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Ayon sa DFA, magiging bahagi ng diskusyon ang Code of Conduct sa South China Sea pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal at malagdaan ito. Ayon din sa DFA ay malaki ang natipid ng pamahalaan ng Pilipinas dahil pinaikliang summit at ginawang virtual ang ilang pagpupulong.
9: The leader summit is only for one day and we're deferring the other day of that to the next summit. And with when it comes to the preparatory meetings, we have also shortened that. It was supposed to start on the 5th. But the working group has shifted to online or video conferencing. On the preparatory meetings for the SOM leaders and the ministers, that was also shortened and keep very austere the preparations.
6: Inaasahang magkakagaon din ng pahayag ang ASEAN leaders kaugnay ng Middle East crisis. Layo nitong makabuo ang ASEAN ng mga hakbang para maging mas epektibo ang pagtugon nito, hindi lamang sa digmaan sa gitnang silangan ngayon, kundi pati na sa iba pang mga krisis. Karen, bukod sa Cordova at Lapu-Lapu City ay nagdeklara na rin ng special non-working days sa Cebu City at sa Mandaue dahil nga dito sa isinasagawang ASEAN Summit. Karen.
5: Maraming salamat, Jervis Banahan.
8: Tita Winnie, hoy! Ano bang pwedeng gawin para naman matuwa ang ating mga nanay ngayong Mother's Day?
10: Naku, Ate B, bakit hindi surpresahin natin ang mga nanay? Yak na patok sa kanilang ilang winning discard na ibinahagi sa atin. Sa loob ng isang buwan, hindi nawawala ng customer ang event organizer na si Emma May Nashanseno. Labis na kilig kasi ang naramdaman niya nang minsay surpresahin siya ng kanyang boyfriend. Kaya naisip niya na simulan ng ganitong negosyo.
11: Nung magkaibigan pa lang kami, meron kami tinatawag na very best friendship anniversary. So, kinasabot niya yung nanay ko to do a setup. Mula nung araw na yon, gusto ko rin maramdaman ng ibang tao yung saya na naramdaman ko. So that's basically the goal.
10: Kwento ni Emma May, Abril pa lang, may mga nagpaplano na para sa Mother's Day. Kaya kung nakaipon ng extra budget, pwedeng gawin ng car surprise. Oops, hindi naman kotse ang ibibigay. Gagamitin lang ito para surprisahin si nanay.
11: Yung likod nitong car, no, yung dito sa likod, and then yun na, may car setup na, tapos may bouquet na rin nakasama, may freebies din kami na crown at saka sash.
10: Ang winning discarded tip number 1, i-customize ang regalo o pagsamasamahin ang mga gusto ni nanay. Kung certified foodie naman ang inyong mommy, ang winning discarded tip number 2, pag-aralan ang paborito niyang putahe. Hindi lang tiyan niya ang mabubusog, kundi pati ang kanyang puso.
11: Kahit simple lang naman eh, kasi yun naman talaga yung mahalaga, di ba? Yung heart na ibinibigay mo dun sa pag-surprise na gagawin mo.

0: maramdaman ng ating mga nanay na sila ay espesyal. Muli ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Susunod, lumang barko ng Pilipinas pinalubog gamit ang missile ng Japan sa Balikatan. At A ng Bini umabot hanggang Senado, Nations Girl Group formal na binigyang pugay. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot na og pareha na tag-apelyedo. Hayan na!
6: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
7: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Kaya nalin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka ha-plus, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
14: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: TV Patrol sa FM Radio.
15: Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi patas na idamay ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings laban sa kanya. Samantala, mayorya ng dalawang malalaking partido ang nakikitang boboto pabor sa pag-impeach sa bise. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
16: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ng kamera ang impeachment laban sa kanya. Pero anuman aniya ang maging resulta ng botohan sa House of Representatives kaugnay nito,
17: lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa
18: 2028.
17: See you tomorrow.
16: Kiit din ni Duterte, hindi patas na idawit ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa kanya.
17: It's unfair. Dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
19: Yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya eh, mula noon hanggang ngayon. Dito pamumulitika, ang tawag dito pananagutan.
20: These are the joint sal and the husband and wife. And then hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas. 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila.
16: Ayon kay Deliman, naging patas ang komite sa pagtalakay ng umano'y impeachable offenses na ibinabato sa bise at ng mga ebidensyang susuporta rito. Wala aniyang ipinresenta ang kampo ni Duterte na kukontra sa mga alegasyon. Kaya tanong niya, ano ang magiging basehan ng mga kongresistang boboto ng no sa committee report na nagre-rekomendang i-impeach ng Kamara si Duterte? Muli namang iginiit ni Representative Edgar Erice na hindi siya lalakok sa botohan.
21: Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the 4 later release allocations.
16: Nitong Martes ng gabi, ni-refer ng plenaryo sa House Committee on Rules ang committee report at resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jervie Luistro na sa Lunes ito tatalakayin at pagbobotohan sa plenary session. Hindi bababa sa 106 o one-third na mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto.
22: Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan.
16: Sa pagtataya ni Napuno at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong, hindi bababa sa 180 na kongresista ang papabor sa pag-impeach kay Duterte at posible pa umanong umabot ang bilang sa 200. Sa NUP pa lang, sabi ni Puno, nasa 60% na ng 55 miyembro nila sa Kamara ang nakikitang boboto ng yes. Sa Lakas CMD naman, nasa 90 to 95% ng 69 na miyembro ang inaasahang papabor sa pag-impeach kay Duterte.
23: Lakas CMD has the substantial number, the majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Wala naman nagsabi na no.
16: May mensahe naman si De Lima kay Senador Robin Padilla na nagsabing ko kontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court kung iaakyat dito ang articles of impeachment laban kay Duterte.
20: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
16: Sa sesyon ngayong Miyerkules, inutusan ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at kalakip na House Resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
24: Pinalubog ang isang lumang barko ng Pilipinas gamit ang missile ng Japan. Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises, nagpapatrol Bianca Dava.
25: Ito ang BRP Quezon, ang dating barko ng Philippine Navy na hindi na nagagamit mula pa noong March 2021. Ang barkong ito ang nagsilbing target sa maritime strike ngayong Miyerkules na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Ginamit ang Type 88 missile ng Japan na ang misyon ay palubugin ang kunwari barko ng kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaputok ng Japan Self-Defense Forces ang kanilang Type 88 surface-to-ship missile dito sa Balikatan Exercise, pagpapakita ng expanded participation ng Tokyo sa taunang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Dalawang Type 88 missiles ang inilinsad at tumama sa BRP Quezon sa loob lamang ng 6 na minuto. Nasa 75 kilometro mula sa dalampasigan ng Pawaysan Dunes ang nasabing target na kalaunay lumubog din. Ang maritime strike, sinaksihan mismo ni na Philippine Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi.
0: We have seen how it works and it is something that we can interoperate with in the future. It also upgrades the skills and the awareness of our troops in the capabilities that our allies have and in coordination mechanisms with the different participants.
25: Sa gitna ng pangamba ng mga progresibong grupo sa umano'y militarization ng Pilipinas, iginiit ni Chodoro na bukas at nakatuon sa pambansang depensa ang mga pagsasanay.
0: The claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises save for operational security.
25: Samantala, pinanood din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maritime strike mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasama ng Pangulo ang mga opisyal ng militar ng Pilipinas at Amerika. Bianca Dava, ABS-CBN News, Paway, Ilocos Norte.
1: Mula Coachella Valley, umabot na hanggang Senado ang viral A ng Beanie. Sa ilalim ng Senate Resolution 370, formal na binigyan pugay ang Nation's Girl Group dahil sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. At live sa Senado sa Pasay City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagdalo ng Beanie sa sesyon ng Senado ngayong araw?
5: Gretchen, napakaganda ng energy ng Beanie na dumating sila dito sa Senado kanina. This is their very first public appearance mula nang dumating sa Pilipinas galing Amerika. Mag-aalas 5 ng hapon nang dumating ang 8. At mainit silang binati ni Senator Bam Aquino at ng kanyang team. Mga bulaklak, handmade bags ay ilan lang sa mga regalo o welcome gifts para sa grupo. Dumayo ang grupo sa Senado kung saan tinalakay ang Senate Resolution 370 na inisponsor ni Senator Bam Aquino para kilalanin ang tagumpay ng Beanie na ipinagmalaki ang talento at musikang Pinoy sa Coachella Festival. Sa plenary session, maraming senador ang nag-deliver ng sponsorship at co-sponsorship speeches na sumusuporta sa resolusyon at sa Nation's Girl Group.
6: Masasabi po natin na ang tagumpay na ito ay isang salamin ng galing at talento ng Pilipino sa pandaigdigang entablado.
7: Hindi na kailangang mag-blink twice ang mundo para makita na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa international music scene.
8: Ang ating mga kababaihan ay kayang humarap sa kahit anong hamon ng may zero pressure.
26: Wala nang ibang sinasayaw ang mga staff ko tuwing Christmas party. Totoo yan, kundi mga kanta ninyo.
27: It is a long time coming for Pinoy Pop to make it to the global stage and make Filipino music reverberate around the world.
28: Kami rin pong mga babae dito ay sumusuporta sa inyo. Congratulations to Beanie for a wonderful Coachella run.
29: Palagi ko pinakikinggan sa Spotify ang pangtropiko at salamin-salamin. Totoo yan. Tas kaya nagulat ako nandyan sila.
30: Hey naman, Senator, hey! I said, ganito pala kasikat ang Beanie.
5: Gretchen, hindi na nga napigilan ang girls na pumalakpak sa speeches ng mga senador.
31: It is prohibited to clap in the Senate during a session. So, but it's all right, you're exempted.
5: Gretchen, alam mo, sobrang saya ng girls at overwhelmed talaga sila sa kanilang mga narinig. Umaasa ang Beanie na mas marami pang OPM artists ang mabibigyan ng oportunidad at platform na maipakita ang musikang Pinoy sa global stage. Gretchen.
1: Hey, and congratulations sa Beanie. Maraming salamat, MJ Felipe.
24: Susunod, Darren, handa na kayang mag-settle down? At Palawan, sa pag-ibig, kasalan, tinuloy, sa gitna ng pag-aalburoto ng mayon. Yan na riba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: For keeps nga agri tips. Sa pagtransplant sa niluyong na seedling, hulata nga na ay tulo ka dahon o 3-leaf index bag-o kini ibalhin sa mas dako nga sudlanan aron mas dako ang tsansa nga mutubo kini. Kini nga agricultural tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
9: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C. Makaayo, at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang rudok ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo, pansa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
14: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo, mag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
15: Relieve your stress, anxiety, tension, and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9 Poblacion, Napunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
3: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
17: Tinawag na malisyoso ni Senator Marcoleta ang ibinunyag ni Senate President Panfilo pro tempore Panfilo Lacson na may inilaan umano sa kanyang 500 milyong piso na halaga ng proyekto o yung tinatawag na allocables. Pinuna rin niya ang anyay kwento ni Lacson na nanghingi umano siya ng halagang 1.5 billion pesos na mga proyekto nung bahagi pa siya ng Commission on Appointments bilang kongresista. Sabi ni Marcoleta, tila targeted umano ang mga patama ni Lacson.
18: Ano po ba? Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika.
1: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikalawang round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya sa round of 128 si Magdalena Freck ng Poland ngayong Miyerkules ng gabi. Nakuha ni Ayala ang opening set 6-love. Bumawi naman si Freck sa second set. Sa ikatlong set, agad lumamang ang Polish 2-love pero nag-rally si Ayala para manalo sa score na 6-love, 3-6 at 6-4. Makakaharap naman ni Ayala sa round of 64 si Wang Xinyu ng China. Ready to settle down na nga ba ang singer at its Showtime host na si Darren? Yan ang sinagot niya sa latest episode ng Oh My God!
0: Hindi naman ako nanalo. Pero, parang in God's time, everything worked out. I've always seen myself doing this. I just didn't imagine it to actually happen. And if it's destined for you, it'll happen. Mas naapektuhan ako kapag kunwari may comment sila about my family. I really appreciate it, the way they taught me how to live on my own independently. Ngayon ko lang sinabi yun sa interview.
6: What was your biggest heartbreak?
0: Wow, biggest heartbreak?
6: Pero ano, right now, yung heart mo, ano ba siya, open to love or may love na?
0: I would never close doors to, you know, to love.
6: Pero deserve ni Jackie si Darren.
0: Masasabi ko naman na, I mean, as a jowa, yung...
6: As a jowa?
0: Oo. May pagmamalaki ko yung sarili ko. Whoa.
6: Wow!
1: Samahan si Star Patroller Daniel Krishna sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
7: Kaway-kaway sa mga palabal sa pag-ibig, isang couple ang hindi po nagpatinag sa gitna ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon nitong weekend. Ito nga itinuloy ni Najee Marquez at Martin Morales ang kanilang kasalan dyan sa Kamalig Albay kahit na nangangalit pa at nagbubuga ng uson ang Mayon. Ayon po sa mag-asawa, nasa kalagitnaan sila ng palitan ng vow sa reception nang mapansin ng isa-isang naglalabasan ng kanilang mga bisita. Yun pala. Actually, tanaw na ang makapal na abo at usok mula sa bunganga ng Mayon. Sa kabila ng pangyayari, ipinini ng bagong kasalan. Tingnan ito bilang blessing. Pero kasabay nito ay ang kanilang panalangin para sa mas mabilis na pag-recover naman ng kanilang bayan na apektado naman ng matinding ashfall. Pinusuan naman ng mga kaibigan at netizens ang mga pasabog na larawan ng couple, literal na pasabog, kung saan tanaw ang ganda at bagsik ng Mayon. Kaya naman, Ge at Martin, mabuhay ang bagong kasal.
8: Congratulations!
7: Ibang level yun ah.
8: Mahirap din mag-cancel kasi
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Welcome back mga pinangga sa atong tulumanong Basta Healthy, Happy. Good day everyone, this is Doc Bri Palangi. Tanong ko lang, bakit maraming adults ngayon ang feeling lutang? Ikaduha, dali ka po yun. Ikatulo, init ang ulo. Ikaupat, malimtanon. Basig makaingon ta nga, basig tulog lang ang kulang siguro. Kana lang ba ang kulang? Nganong lutang ang tao? Nganong dali siya kapoyon? Nganong mula musapot yung ulo dayon? Nganong dali siya malimtanon? Tulog lang ba ang kulang? Say mo, Doc Bruce.
1: Yeah, ato pong madunggan, Doc Bri, no? Nga daghan sa mga tao musulti nga stress lang ni. Pero ang basin day, Doc Bri, no? Nga ang wala nila nasabtan nga kana nga kahimtang, it might be sa ilang blood sugar.
0: Basig ang ilang asukal sa ilang dugo siguro. Atong tunaan.
1: So ato ni i-connecta, Doc Bri. Diha, atong tunaan ang ato ang...
0: Ang insulin.
1: Insulin. Oh, glucose spikes, no?
0: Kana bitong mutaas dayon ang imuhang asukal sa imong dugo. Glucose spike tawag, ana. Sunod, ikatulo, Doc Bruce.
1: Mood stability.
0: Okay, connected dihapon day siya. Pag ang imuhang blood sugar, dili siya normal. Ditaas lang siya.
1: O brain clarity.
0: So, udag ko mga tuang mga times, I mean, is mutinaw imong utok basta balanse ang asukal sa tong dugo. Especially sa typical Filipino diet, Doc Bruce, no? So, may gwapo, sagar ginakaon.
1: Rice, may good permanente, no? Life is rice.
0: Sunod, so may iparis sa buntag sa'yo. Kape.
1: Kape.
0: Labi na, mga tamis kay nga kape.
1: Yes.
0: So, mo na ito ang timanan karon. Ang brain, nagagamit na siya o glucose, mga pinaga. And here's the key. Ang brain na ito, mura na siya steady energy. No? Ang brain, ang utok na ito, steady energy na siya dapat, ha? Dili na siya dapat roller coaster energy. Dapat steady. Ang breakfast na ito, butang na ito, 1 cup or 2 cups nga kanon o niya. White rice man, wa may nagpugong, wa may fiber. Kay gusto man tag humok, no? Kana bitang humok, wa natay usap-usapon nga duha lang kausap wala na. Plus 3 in 1 mga tamis kaayo. Ang blood sugar na to mo shoot up.
1: Yes, sakto gina Doc Bri. Pag mo shoot up gina or mo taas atong blood sugar, normally no mo pagawas yun ang atong pancreas ug insulin para mo baba ni. Pero kun ang spike niya Doc Bri too high, taas yun kaayo. So mahitabo sa insulin, no?
0: Overworked siya. So, kaya na-overwork man siya. Kasi may tabo.
1: So, ang blood sugar mo drops fast. Pas-pas siya pagka mo baba, Doc Bri. So, unsa man ang causes. Unsay ma...
0: Mga symptoms.
1: Symptoms nga bibaba siya. Parang katulgon ka.
0: Kana diyan Doc Bruce nga busog kay ka niya after 1 hour, after 2 hours katugon kay ka, aba bitaas kay imong sugar, ana pinaga. Bisag di ka diabeteson, ha?
1: Unya brain fog.
0: Tagkom na.
1: Unya kapoy ang lawas. Unya mo crave pag yung ka o matamis.
0: Lami na kayo kung ano, mag glucose crash. Gitawag na siya glucose crash, Doc Bruce, yes. No? So, let's be honest, mga pinangga. Ang typical na to nga ginahimo sagad yun sa mga Pilipino is, of course, kung mag-breakfast man galit taon, ta natay mga whole food. Ang sagad manggod nga rice na to, no? Wala problema sa rice. Kung kana nga rice, is di siya whole food siya dapat. Nasa fiber ba? Unya, humok pagaluto, humok siya usapon. Unya, dili unta ta, ang atong tang kape nga pang-imnon unta mga pinangga. Kumahimo, katong tang panagsara ng mga tag-as kay nga mga high caffeinated, kumahimo gani, dili katong wala gyoy mga caffeine. O, wala po may nag-recommend. Di po maayo ka ng decaffeinated. Kaya ang decaffeinated di ay link na siya sa mga cancer. Manabantayanan kay nato. So, dili yung tatamukuha o kusog.

0: nato sa kape nga mga caffeinated. No, kung naman galing kape, less caffeine lang, mapanagsarapod mga pinanga. O niya, at the same time, ang lunch nato, no, sagad kaayo kay buntag, bugnaw man, so kape. Pagka paniod to kay igang man.
1: Soft drinks.
0: Sweet drink.
1: Tea.
0: Mga milk tea. Iced snack. O niya, pag dinner, rice na pod. Walay problema sa rice, ha? Importante lang mga pinanga kung whole food ba siya, na ba siya fiber. O na ba kay mga dahon-dahon, mga salad nga gisabay. O niya, naglakaw-lakaw baka humagkaon. Kay kung humagkaon, more lingkod ka, mutaas yun na imuhang sugar, Doc Bruce.
1: Mao ni ang problema, Doc Bryce. Sa panahon nga perminti ni gablik-balik, Doc Bryce.
0: So tanaw na lang dapat nila ang mga symptoms. So sa itong number one, katugon. Kaduha, dag-o mang imong hunahuna. Nung kapoy ibasa, kapoy isabot. No? Di ka kasabot kaayo. O niya, kapoy ang lawas. O niya, alaganahan ka magsima-sima. Kanang upat di ay, glucose crash na yan. Mitaas ang imong sugar. Dok Bruce, para yun palayog.
1: So sa panahon nga mo, kanunay ni nag-repeat ng spike, Dok Bryno, taas kayo ang glucose. O, ang mahitabo, isang atong cell, mahimo siyang insulin resistant.
0: Sa Bisaya ng insulin resistant. Pag pasabot nga, ang atong cellula, di na siya mo process, di na pasudlon ang insulin resistant. Di kasulod. Di dapat manggod si insulin, nasipultahan kang cellula para mo sulod siya dito.
1: Ang insulin, mo na siya ang key. Nga para ang katong gikaoni mo, nga energy mo ato sa cell. Para mo, mo energize ka.
0: Yes.
1: So ang may tabo
0: or ang food ma-convert into energy.
1: Yes.
0: Kinahanglan mo sulod sa imong cell para i-convert og energy. Ang problema kay di man kasulod si insulin. Tungod di ay kay sige kag glucose crash.
1: Yes.
0: So say mga ilhanan, Doc Bruce.
1: So sa panahon nga nanay insulin resistant, magsugod ni Doc Bry ang imong energy moto, ano?
0: Unstable
1: na siya. So kapoy,
0: ngoban manigarilyo. Ngoban magsimasima na lang para ma-energize ako sila.
1: O niya makita na siya nga mudako na ang tiyan.
0: Ayay. Kanang ang atong tiyan mas dako pa sa atong dughan. Bantayan nato natong mga tiyan, ha. Okay, unsa pa, Doc Bruce?
1: Unya, brain inflammation rises. No, man, delikado, no?
0: No, magkahubag-hubagan atong utok.
1: Unya, unang simptoma yun in the Doc Bruce, katong brain fog. O, murag lutang, no?
0: Kuya din, ano, kanang lutang. Kanabitong dugay kasabot. Di kaganahan mo basa. Ang imong buhaton, baklay-baklay lang yung pinangga. So, ang blood sugar, hinumduman na ito, makapa-apekta sa ato ang mood chemicals like serotonin, dopamine, o
1: cortisol.
0: Kapag unstable ang sugar, maitabo, mapiktahan ng serotonin, dopamine, cortisol. O sa may simptomas, dali ka mairita, emotional ka, dali ka muhilak, dali ka mahiubos, dali ka masakitan, nakadulag ang istorya, lahi na ang imuhang kuan, agoy, problema din na sa imuhang mood chemicals. O niya, reactive ka, mahirap kang mag-focus. Sige na kag-scroll, procrastinate. Aba, problema na sa blood sugar level na Doc Bruce?
1: Yes. O na, ang mga tao, Doc Bruce, usahay mo siya, naman eh, problema sa attitude. Kay dili makahalubilo, emotional kaayo, dali na kay masuko. Pero, basin day, Doc Bruce, no? Na ay metabolic instability.
0: Metabolic instability. Mao na siyang itawag ang stable. Kung stable imong sugar,
1: stable pwede mong mood.
0: Yun ang ato ang dapat tunaan mga pinangga. So, also may mga practical solutions ani labi na sa kita mga Pilipino no nga hingaw magitag kanon mga pinangga. Dili kinahanglan iwasan na tong rice. Practical tayo eh. Dapat i-control na to ang portion. Kung sa 2 cups, no? Importante gani observation, Doc Bruce. Kung sa 2 cups nga imong gikaon, Doc Bruce. Dili ni ingon nga kini ako good ni para sa ko is good po ni para sa imo. Ang purpose ani observer. Kung ang duha ka tasa nimong gikaon nga kanon. After 2 hours katugon ka, but pasabot, make it 1 cup. Ayan okay. Ha. Make it 1 cup. Kung ang 1 cup nimo katugon ka, make it half cup. Dito na kamo bawi sa mga side dish, mga gulay, mga root crops, mga dahon-dahon. Dili ka magpabusog dito sa rice. O dapat i-improve nimo ang imong tulog. I-improve nimo ang imuhang saman. Ang imuhang exercise, ang imong tubig, o basi ba di ay ang imuhang pamahaw, wala kay insakto nga protina. So, kinahanglan na kay insaktong protina. Kung na kay insaktong protina, mga beans, mga batong, mga unsa pa na diha, mga pinangga, itlog, fish, or chicken baron, timan ilang yun ayaw higda o ayaw lingkod humagkaon. 15 minutos lakaw-lakaw. O niya, after 1 hour nga naglingkod ka, dapat 5 to 15 minutes break na kay lihok-lihok kon yun mga pinaga.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Provisor Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyatan ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako, ang panawagan lang sa inyo is, suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
1: So, iuna gyud pagkaon ang protein, Doc Bryce. Sunod dayon ang rice, no? Oray pa. Iuna siya para dili siya mo spike dayon ang imuhang glucose.
0: Yes. Oo. Para di sa mo unahon ang protein kay ang purpose mo gud ana pag ang si starchy ma-combine, ma-mix siya sa mga high protein, dili kaayo siya dali mo spike. So, mo na nga kumahimo, yes, tama to. Unahan yun dapat ang mga protein. So, for example, una ni mong hungit, ang katong high protein ni mong kaon, itlog ba, isda ba, or mga beans ba, munggos ba, mga batong ba, ingon ni ana.
1: Una ni mong kutsarang hungit?
0: Una kutsara hungit.
1: So, idungagan po siya Doc Bry og fiber.
0: Yes, fiber.
1: Tingin siya makalimta, no? Kaya ang fiber, mupa slow siya sa glucose absorption. So, asam ni makuha na to, Doc Bry? So, normally, makuha yun na to ni siya sa mga gulay, malunggay, palaya.
0: Mga gulay-gulay.
1: Yes.
0: So, sa ato pa, Doc Bruce, kung if you feel lutang, no? Doc Bruce? Kapoy, irritable, usahay mo yung ta, kaliwat yun na nila. Ah, sayang edad na dili di ay sa tanan ning ana. Ang hinung din di ay usahay lutang, gikapoy ka, irritable ka, sa imong plato di ay gikan pinangga.
1: Kay kasagaran mo, Doc Bray, ang unang kasagaran, ang unang yung ipasulod is ang gingon mo, coffee o sweet. Diba?
0: Yeah.
1: O dapat di ay nga mo avoid ta og mga liquid sugar.
0: So ang bantayan na to sa tong diet, una, i-check na to. Clear bang imuhang una-una? Dili ba banho di mong unahuna? Di ba kadali ka po yun? Mali pa yun ba ka? Unya, naakay dili ka malimtanon. Mawag yun ay timanaan na to mga pinanga. Kay kung naakaana, but pasabot, insaktog, maayo, balanse ang imong sugar or blood sugar level mga pinanga.
1: Ang pinakanindot pag yung dukbray, kanina yung human o kaon, bisan o 10 minute lang na paglakaw, maka-stabilize siya sa ibuhang glucose. So, mao na, Dok Bray, ato yung ginadasig sila, Dok Bray, no? Nga, kinidi ay pag, bisan simple lang nga pag-walking. Kila lang siya? 10 minutes walking.
0: 10 to 15 minutes.
1: So, kung gibati ni mo nga lutang, tired, kapoy, or irritable, oh, ato di ay i-check ang atong mga plato before blaming your age.
0: Dili ang edad ang imuhang pasanginlan ha. Dili tulog lang ang imong pasanginlan ha. Depende na sa imong pagtuon kung giunsa ang imong pagkaon o kung sa ang imong gikaon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga before matulog or human pa ni hapon. 1 or 2 capsules mga pinanga with warm water, no, isa ka basong init-init nga tubig. Kung ikaw overweight, obese, taas, dako, pwede tulo o patkabok imo inumon, labi na kusog kamuhago o may problema sa kasing-kasing. O pinaka the best, dapat malinawon ang atuang mga panghunahuna, anay pagsalig, paghangyo sa tabang sa Ginoo every time nga mo inum ta, labi na kung stress ang atuang situation. Kung dali ra ka kapuyon, low energy, or ang imong immunity na kinahanglang suporta, listen carefully mga pinanga. Introducing EXL Makabuhay Plus, a carefully formulated herbal supplement designed to support total body vitality.
1: Powered by natural medicinal plant components like makabuhay, tenospora cordifolia, traditionally known for immune support and natural detox properties. Plus, synergistic herbal extracts that help support healthy immune response, maintain normal blood circulation, promote natural energy production, and help the body adapt to stress to support metabolic balance.
0: Ang makabuhay mga pinanga, dugay nang gi valued in traditional wellness systems nga makapalig-on sa lawas aron dili dali magsakit ug mo promote overall resilience. Sa karon nga grabing kabisi sa tuang mga lifestyle, kulang sa tulog, stress, processed food, ang ato mga lawas na kinahanglag natural support.
1: Ato hinumduman, this is not about instant cure. It's about pagsuporta sa imuhang body's natural healing and balance.
0: Prevention is better than cure. Piliyo nato ang matag-adlaw nga suporta, piliyo nato ang natural nga pagpahimsog. Okay, we have free health checkup and free health consultation sa Doc Bray Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Abdita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buwan, hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Natay program ha, para sa mga tag-as kay blood pressure, tag-as kaayo o blood sugar level. Natay program para sa mga kidney failure, sa mga grabbing arthritis o uban pa mga pinanga. Tawag lang mo, appointment lang ta mga pinanga. Pwede mo mo follow sa tuang Facebook page Doc Bray Wellness Center aron nga daghan patang matun-an mga pinanga og maka-contact mo for appointment kung naatay gusto ipa konsulta mga pinanga Doc Bray Wellness Center. Okay mga pinanga, baligtas to ang tulumanong basta healthy happy dugang lang pahinumdom sa to ang health tips karong adlawa. No, imagina ang usa ka scenario, wala ka insaktong pamahaw, wala ka insaktong protein nga gikaon. Nag white rice lang ka o baka ha nag white bread lang ka o nagiparesa nimog kape o baka ha ikatulo ng cup of rice ang imong nahurot anang pamahawa. Unya Bantayin niya, naay na sayop, gamay ra kayong sayop pinanga. Unya ang imong reaction, hastang grabihan na sa imong reaction. Ang imong reaction mas dako pa kaysa situation. Why? Tungod kay ang atong utok ana nga time is naa siya sa survival mode. Nasa survival mode na lang ba? Ngano man, atong nakita ganina, natunaan ganina, pag mutaas gani, mu-fluctuate gani imong blood sugar level, mutaas, mag-grabe po kay kababa, tungod kay nag-overwork ang imong insulin, hantod na himong insulin resistant ang imong cellula, dito na nagka-problema. Ang imuhang emotional, ang imong emotion affected, ang imuhang happy hormones ng gamay, ang stress, midako. Ang imong utok na survival mode. So kung ang imong blood sugar mo too much baba na gani tungod kay ni grabe magtaas kay murag roller coaster ba kung unsa kataas mo pud yang kaubos. Ang imong pagpailob mo decrease, ang imong tono harsh. Oh, mo tingala ka nga singkan na lang Doc Bruce no. Ang imong mga pulong sharp, uy sakit-sakit man gyud ang iyahang mga gipanggamit na karon. And sometimes we damage relationship. Not because of lack of love. Dili tungod kay kulang ang gugma. But because of metabolic instability. Wa nagka balance. No? Kaya itong utok manggo dapat steady na siya eh. Pag dili na mo steady ang iyang function, magkaroon ta ng metabolic instability. Many couples fight sa panahon nga sila hungry. Doc Bruce.
1: Oh no, dapat day dupray. Lagi tayo pagkaon.
0: I mean, pag gisapot na gani ka, dapat maging alarma na sa tuwa, uy, ang ako ang sugar. Mm. Dapat natay self-respect. Dapat natay self-regulation. O, dili man ta robot, di ba? Dapat, mo na yung moral responsibility na to, Doc Bruce. Ay, kibasa sa puton ko, musapot na lang yung ko. No, dili ingon ni ana. Kaya nga naman, wala man tay pagtahod ana sa creator. Wala man na to giilang nga naatay dapat katahuran. Tama, dili. Pero kung naatay gikahadlukan, gikatahaan, girespeto sa tong kinabuhi, dili ta basta-basta magsapot-sapot.
1: Mabitay na, Doc Bruce, nung ano, daghan kayo mag-away sa panong hungry. Oh, angry. Oh, hungry equals angry. So, niya ng panahon na, Doc Bryan, atong blood sugar mo drop on niya. Ang brain, less energy to regulate emotions. So, money, no, nga sa itong imong gisulti, nga both partners, mas irritable sila, impatient o reactive.
0: So, pag musapot na gani, kalma din ang imong pagkaon, observatory, tun-i ang imong pagkaon. So, mga practical relationship protection, no, Doc Bruce, if you want peaceful relationships, eat balanced meals. Unsa man nga balanced meals, especially sa morning, na ay high protein, na ay vegetable, o naapoy, tama lang ang rice. Kaya uban manggod, basta rice, basta 2 cups, 3 cups, ma. Ang ilahang trabaho, lingkod-lingkod lang. Magtuto 3 cups lang ka kung grabe, tibok adlaw ang imong pagpakusog. Doc Bruce.
1: So, i-avoid po yun yung mga
0: liquid, you know, sugar.
1: Yes, mga tamis.
0: Masama niya siya, Doc Bruce.
1: Mga soft drinks, anya, mga milk tea.
0: So, kung manginom taani, dapat responsable ta sa yung effect ani. Bantayan na to. Uy, dali pa ko gisapot, dali pa ko mag-overthink, no? Nani, then don't argue when hungry. So, may gingon niya, pag lami na ilalis, kasi dapat buhaton, kaon una. Ay ha tao, istorya. Kana din maglalis mga pinangga. Sige, kaon sa tabi.
1: Kaon sa ta. Mora yung sekreto, Doc Bray.
0: Ayan ha. So, walk together after meals. Then after po kaon, kamong duha o kamubang grupo, pang baklay mo, lakaw-lakaw mo, 10 minutes to 15 minutes, makapa-improve na siya sa glucose stability and bonding. Doc Bruce?
1: Yes, healthy metabolism builds healthy conversations.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pumahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin kung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma
3: Guay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagita gimi sa mong anak. Kinag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. If you want stronger marriages, calmer homes, and better teamwork, start with stable physiology. Eat balance. Avoid sugar spikes. Walk after meals. Protect your peace from the inside out. But pasabot inside job ang kalinaw to Bruce. Imong trabaho on. Dili na siya destination. Dili na siya luck lang, no? I mean, kinahanglan imong i-workout na siya. So, ang atong word for today to Bruce
1: is found in Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, self-control. Gisulti din yung Doc Brian, no? Fruit, one, singular. No, singular. Showing, nga kini nga kiniiya, nga gatong nga gibasa, are all connected and grow together. So, ato makita ni siya nga they are not produced by human effort alone. Pero ma-develop ni siya, sa gisulti din ni, as you live guided by the Holy Spirit.
0: This is Doc Brian Palangi.
1: This is Doc Bruce Palangi
0: reminding you, healthy blood sugar builds healthy conversations. Stay calm,
1: stay kind,
0: stay
1: basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala. paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Egalay Zone, magarangga namang bunta kayong tanan, particular sa Davao Region. Dari nahimutang ito mga radio station sa 89.5 FM Radio Davnor sa Tagum City. May ganasap sa 96.7 FM Radio Nabunturan o FM Radio Davao de Oro. Og siyempre din sa Dagbayan sa Davao sa Baganagpalanog-Lanog sa 101.9 FM Radio Davao. Adlaw na kita garoon ng Webes, Mayo 7, tuig 2026. Agad na magkauban mga aranggada sulod sa so, sa kauras ng programang Aranggada sa Bundang. O gatangi ito ang Aranggada Balita sa Bundang. Unyang tautawan mga nagbagabagag, nagpungasik ng mga balita. At ang pag-esguta na mga nakailap namang mga balita sa mga naglaing bahin sa gawas o sulod sa nasulod. May mong ninyong subaybayan, pinagi sa among Facebook page ang 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor, 96.7 FM Radio Davao de Oro. Agong inong garanggada garon, garanggada Elmer Dudes Romantico Tando. Ayat na magsigot sa atong mga nagbagabagang mga balita. Ato ng siron ang kahimtang sa ato ang panahon.
1: Aranggada Balita. Weather Update.
0: Sa kahimtang sa itong panahon, padayon nga nagabigto ang low pressure area o LPA sa daghang bahin sa Mindanao. Maong nagilauman ang maulab hangtod madag-umon nga panahon uban sa kalat-kalat nga pag-ulan, paggidlat o pagdalugdog ilabi na sa Maycaraga Region, Northern Mindanao, Davao Region o Zamboanga Peninsula. Posible usab ang kalit nga kusog nga ulan nga mamahimong hinungdan sa pagbaha ug landslide sa mga delikadong lugar. Sa uban nga bahin sa Mindanao, magpabilin ang madag-umon ug mapanganuron nga galangitan apan adunay posibilidad sa isolated rain showers ug thunderstorms. Ilabi na sa hapon hangtod sa gabi. Temperatura nagatuyok gikan 24 ngadto sa 34 degrees Celsius. Samtang ang hangin mahimong hinay ngadto sa kasarangan gikan sa habagatang sidlakan nga bahin. Ngadto na sa amihanang sidlakan nga bahin ang karagatan usab. Mahimong slight to moderate laman hinay ang magabalon. Gipahayag na manawaan usab sa pag-asa ang publiko nga magmatngon tungod sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Ilabi na sa mga lugar nga pirming mapiktuhan sa kusog nga ulan sama sa Surigao, Davao Region o ubang bahin sa Soksarjan. Ang adlaw may subang kaninang alas 5.24 sa buntag o ginigilaumang musap unyang alas 5.55 sa hapon.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Oras magkaranggada, alas 7.08 na sa buntag, di kita maglangan na niya na ang uluhang tudling sa atong mga balita.
1: Aranggada!

0: Balitang lokal, 5 ka-ISKI official sa Davao City gireklamo tungod sa questionable paggamit sa kwarta.
1: Aragada! Aragada!
0: Babae sa Davao City gitusok og bakal sa iyang karelasyon tungod sa panaglalis.
1: Aragada! Aragada!
0: Top 1 most wanted sa Tagum City, arrestado.
1: Aragada! Aragada!
0: Og 5 kabalay na sunog sa ikulan, Davao City.
1: Aragada! Aragada!
0: Balitang regional suspect sa pagpatay, duha na kalikay human sa engkwentro sa Pikit, North Cotabato.
1: Aragada! Aragada!
0: Mag-uuma, misurrender human mapatay ang iyang pag-umanggon sa Maguindanao del Norte.
1: Aragada! Aragada!
0: Balitang national inflation sa Pilipinas posibleng mulapas sa 4% sa tuig 2026
1: o 2027.
0: Aragada! O founder sa PGMN na dakpan sa giingong 350 milyong pesos sa pagpangilkil kang former speaker Martin Romualdez.
1: Aragada! Aragada!
0: International news, US President Donald Trump atubangon ang deadline sa military operations batok Iran.
1: Aragada! Aragada!
0: Balitang sports, Alex Ayala na reach ang career high sa WTA ranking.
1: Aragada! Aragada!
0: Og sa entertainment news, Shakira concert sa Brazil gitambungan og milyones ka mga fans.
1: Aragada! Aragada!
0: 11 minutos na mag-aranggada ang mga nagkalagubong tagna sa alas 7 sa buntag. Ganyan na ang mga nagbagabagag nagpungasin nato nga mga balita karong adlaw.
1: Aragada! Balita! Local!
0: Una sa ito pagkabalita sa detalyeng lokal, gikalar magaron sa sangguniang panglungsod sa Dagbayan sa Davao, particular ang Committee on Ethics and Good Governance. Human adunay magreglamo bandog sa pipila ka sangguniang kabataan kon iske officials tungod sa questionableng pagdumala sa kwarta. Sa usa ka press conference, gibutyag ni City Councilor Arnolfo Ricardo Cabling, kinsa ang chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance nga mukabat na sa 5 ka iske chairpersons ang gireklamo og posible pang madugangan samtang nagapadayon ang pagdawat sa mga sumbong. Gipadayag usama sa konsihal nga dunay usa sa mga giakusahan nga iske chairperson ang miresign na. Apan dili kini pasabot nga magkalikay siya sa responsibilidad. Busa ipadayon gihapon ang investigasyon aron makuha ang mga ebidensya. Gipahimagnuan garon sa opisyal ang mga iske members nga seryosoho ng ilang katungdanan maghatag og lig-on nga mga programa alang sa mga kabatanunan.
1: Aragada! Aragada!
0: Usa ka 28 anyos nga babae ang miadto sa kapulisan aron musang-at og reklamo batok sa iyang 21 anyos nga karelasyon human nga ginigiingong nga gibunalan og gitusok sa sulod mismo sa balay sa suspek sa Dagbayan sa Davao. Gibutyag sa biktima na hitabo ang insidente alas 7 sa buntag nitong Mayo 4 ning tuiga. Human sila nagalalis tungod sa wala pagtugot sa suspek nga makauli siya. Samtang nag-impake sa iyang pagabutan, galit siya ang gibira sa buhok ug didto na miinit ang mao nga away. Gigamit sa suspek ang nail cutter, gunting, nipper o usa ka metal hairpin o sulod aron tusukon ang biktima nga miresulta sa pagkasamad sa iyang abaga ug likod. Ang maong hairpin nitusok pa o nahibilin sa iyang bukton atol sa maong king insidente. Og bahin sa medical certificate gikan sa Southern Province Medical Center, ang reklamo sa biktima nga nagpakita og 15 kaadlaw nga healing period.
1: Aragada!

0: Dugang detalye sa balitang lokal na sikap sa kabulusan ang usang ka-top most wanted person sa rehiyon atol sa manhunt operation sa Pantukan, Davao de Oro. Ang suspek na gatubang kung tulog ka kaso sa rape. Og nadagpan pinagi sa warrant of arrest nga walay piyansa. Isuportahan ang operasyon sa regadeang unit sa kabulusan lagib na ang intelligence unit og mobile force. Sa pagkagaroon na naras sa kustodya sa Pantukan Municipal Police Station ang suspect, samtang gihulad ang tukmang legal nga disposisyon.
1: Arangada! Arangada!
0: Nadagpan ang usa ka 50 anyos nga lalagi sa Davao International Airport ngayong April 28, 2026 tungod sa paggamit og piki nga dokumento. Namatigdan sa airline personnel ang dili makaparihong detalye sa iyahang barangay ID o birth certificate atol sa check-in na mahinungdan sa mas hugot nga verifikasyon sa iyahang magapapilis. Kadiyang gisusik ni sa Philippine Statistics Authority na pamatud-an nga ang mga dokumento giusab o tampered. Ilabi na ang litrato o personal nga impormasyon nga dili sa original. Iangkon sa suspek nga iya gining giilisan og litrato og gigamit ang identity sa iyang anak aron makabiyahe. Gidala dayon siya sa airport police station alang sa hustong proseso ug posibleng kasong falsification of public documents.
1: Arangada! Arangada!
0: Og daw nang naabtan sa mga residente sa Sabruso, Ikulan, Barangay 76-8, Davao City ang ilang balay human sa nahitabong sunog alas 3:55 sa hapon itong Mayo 6 ning tuiga. Sa pagiginabi sa mga media kang Richard Tumabini, nagasugod ang sunog sa tapat sa ilang balay nga panag-iya sa pamilyang Corpus, matod pa nga wala ang ilang silingan sa maong panghitabo. Wala usab sila'y nadala human nga naadlan nga nagabiyahe siya ni Adtong Higayuna. Base sa report sa Bureau of Fire Protection na Davao, upat ang total damage o usa ang partially damage samtang gisubay pa ang damyo sa maong panghitabo. Sa pagkagaroon na gayo og damang sa panggamhanan ang nabiktuhan na sa sunog aron nga makasugod human sa nasinat na sinati nga kalamida.
1: Arangada! Arangada!
0: Katapos ang detalye sa balitang lokal, 5.9 magnitude ng linog miigo sa Caraga o Davao Oriental. Kagabi, Mayo 6, alas 11:35 ang takna sa kagabion na dunay magnitude 5.9 na gilabmon na 0.54 kilometer. Ang location ini 0.730 degrees north, 126.88 degrees east o 35 kilometer north, 80 degrees east of Caraga o sa Davao Oriental. Nakasinati usab og intensity 4 ang nabunturan Davao de Oro. Intensity 2 magpet Cotabato o Digos Davao del Sur. O hinguog Bisamis Oriental, Tupi South Cotabato, Intensity 1 San Fernando and Balay-Balay Bukidnon. O Davao. O sa magsaysay Davao del Sur, Santa Maria Davao Occidental. O City of General Santos City. Nangunusap ang probinsya sa Davao del Norte nagasinati og intensity 4.
1: Arangada! Arangada!
0: Alas City, this is City na ang ato ang takna mga garangada.
1: Arangada! Barangita! Regional!
0: Sa detalye sa balitang regional, patay ang usa ka suspek samtang nagigyas ang duha pa ni ini kagauban human sa engkwentro batok sa kabulisan sa barangay Ladingan Pikit Cotabato nitong Martes sa hapon Mayo 5. Giilang namatay nga si alias Ben, residente sa Ligawasan Special Geographic Area sa Barm, nagdeklarang dead on arrival sa ospital tungod sa mga samad pinusilan. Sumala sa Cotabato Police Provincial Office, nagsugod ang insidente alas 3:45 sa hapon. Human mangayo og tabang ang duha ka biktima nga estudyante nga giingong gitulis sa ilang motorsiklo. Dali nga naka-recover si kapulisan ang mga suspek apan imbis mo surrender. Mipusil, hinungdan nga mitubag ang mga operatiba. Na-recover ang motorsiklo, ebidensya sa krimen samtang padayon ang pagpangita sa duha pa ka mga nakaikyas.
1: Arangada! Arangada!
0: Critical karon sa ospital ang usa ka 29 anyos nga estudyante human gidunggab sa iyang nagkaaway sa usa ka lamayan sa Esperanza, Sultan Kudarat nitong Miyerkules sa kadlaw. Gilang biktima sa nga si alias JR samtang nadagpan dayon sa hot pursuit operation ng 18 anyos nga sospetsado nga si alias Dudo. Tumala pa sa Esperanza Municipal Police Station, naglalis ang duha sulod sa lamay o gitambagan na untang muli aron maligayan ang kagubot. Aban samtang naglakaw pa uli ang biktima, dalit siyang giatangan o gidunggab sa suspek. Daling gidala sa ospital tungod sa grabing samad nga naangkon o karon ang suspetsado na nasa kustudya sa kapulisan.
1: Arangada! Arangada!
0: Katapos ang detalye sa balitang regional, misurinder sa kapulisan ang usa ka 38 anyos nga mag-uuma humanya po sila oog mapatay ang iyang kaugalingong pag-umangkon sa Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang suspek ilang si Meldren Dangkubian, T30, nga voluntaryong may tugyan sa otoridad uban ang armas nga giingong gigamit sa krimen. Sumala sa Datu Udin, Sinsuat Municipal Police Station. Naitabo ang pagpamusil gabi-i ni Adtong Mayo 2 sulod mismo sa balay sa biktima. Ito ho ang personal na panaglalis sa pamilyang motibo sa krimen o ang suspeg anda mutubag sa kaso o muhatag o extrajudicial confession.
1: Arangada! Arangada!
0: Oras magkaranggada sa pagparayon sa itong balita alas 7.20 na sa buntag.
1: Arangada! Balita! National!
0: Panayon sa itong magandagbagabagang mga balita sa balitang national, posibleng mulapas sa 4% ang average inflation o pagsaka sa presyo sa mga panaliton o serbisyo sa Pilipinas alang sa 2026 o 2027. Kinasumala sa Bangko Sentral ng Pilipinas sumanmatala ang 7.2% inflation rate itong bulan sa Abril. Mas taas pa kinikumpara sa unang forecast sa ahensya nga doon na lamay 5.6% hangtod 6.4% tungod sa epekto sa global oil price shock. Gipasabot sa mga ekonomista nga ang pagsaga sa presyo sa lana ug uban pang imported goods mao'y dakong hinungdan sa pagsaka sa inflation nga direktang maapektuhan ang panginabuhian sa katawhan.
1: Arangada! Arangada!
0: Nagpagawas og pahimagno ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG aron pangitaon ang upat ka individual nga giakusahan sa seryoso nga krimen. Lagip niini si Elizalde Co. nga dunay mga warrant sa kaso sa graft ug falsification. Og si Rafael Dumlao III nga dunay reward nga kapin 1 million ka pesos alang sa kidnapping with homicide. Lakip usab sa listahan si General Bantag nga giakusahan sa murder og dunay 2 million pesos nga reward. Og si Charlie Atungang nga dunay 20 million pesos nga reward. Yawag sa kapulisan ang publiko nga pakipagtambayayong pinagi sa pag-report sa bisan unsang impormasyon, pinagi sa hotlines o pagtawag sa 911 aron mapadali ang pagdakop sa mga suspek o ma-preserbar ang kalinaw o kaayuhan sa nasud.
1: Arangada! Arangada!
0: Dugang detalye sa balitang nasyonal. Misupag ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kabahin sa giingong kakulang sa aksyon sa administrasyon sa nagkagraping tensyon sa Middle East. Sumalag ang Palace Press Officer Yusek Clear Castro sa pagsugod pa lang sa krisis. Naghatag na og direktiba si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron matabangan og repatriate ang mga Pilipino sa apektadong rehiyon. Ipasiog na sa palasyo na organisado og paspas ang ilahang pagresponde aron masiguro ang kaluwasan sa overseas Filipino workers. Dugang pa nila, nagapadayon ang koordinasyon sa lainlaing ahinsya sa gobyerno aron matubag ang epekto sa krisis sa nasud.
1: Agada.

0: Nagpahimag no karon ang Department of Agriculture nga dakpon ang mga retailer nga mulapas sa ipatuman nga price cap sa bugas. Inihuman sa joint monitoring uban sa Department of Trade and Industry sa Philippine National Police sa mga merkado sa Quezon City. Sa inspeksyon, nasakpan ang usa ka retailer nga nagabaligya og imported rice nga lapas sa gitakdang SRP nga 50 pesos. Gipasiugda sa gobyerno nga hugot nilang ipatuman ang balaod aron maprotektahan ang konsumidor batok sa pagsaka sa presyo. Arangada. Tatapos ang detalye sa balitang nasyonal, magpahigayon og situation briefing si President Ferdinand Marcos Jr. kabahin sa pag-alboroto sa Mayon, Bulkino. Ilauman nga isgutan ang pinagkaulahing kahimtang sa albay ug ang epekto sa asphalt sa mga residente. Mangayo usab og report ang pangulo gikan sa mga ahensya sa gobyerno bahin sa ilang response ug relief operation. Tumong sa meeting sa mas mapalig-on ang tabang sa mga evacuees ug sa mga napiktuhan nga mga pamilya. Arangada. Alas 7:25 na ang itong oras, mga karangkada, dito lang langkob ang balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa itong pagbalik, ang itong balitang international, balitang sports o balitang showbiz, kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdom, gikan sa sales department.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
2: Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Yeah. Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na mag-

0: Ang ginagmay rin mo ang mga kuhan sa kit. Pero sa diyang nagamit na ko mag-lumsing kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa mag-lumsing. Pitlitog yun. Ang mag-lumsing mo, hindi makaayo sa atong panglawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
2: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
5: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: One station, all the hits. FM Radio.
10: Oras matrangkad na 30 minutos na ako managilabang residence sa bundang. Padayon ta sa atong magabalita.
11: Arangkada Balita International.
10: Detalye sa balitang international. At tubangon ni US President Donald Trump ang deadline gabahin sa operasyong militar batok sa Iran ubos sa War Powers Law sa Estados Unidos. Sumala sa mga analyst, lisod mahuman ang operasyon sa gidagdang panahon busa posibleng mangayo og 30 kaadlaw nga extension ang administrasyon. Padayon usab ang panaglalis sa US Congress tali sa Democrats og Republicans kabahin sa gahom sa pagdeklara og pagpanagsangka. Ubos sa balaod, 60 kaadlaw lamang ang gitugot sa presidente sa military operations gawas kung adunay approval o extension gikan sa Kongreso.
11: Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
10: Sa balitang sports, naabot sa Filipina tennis star. Kung niabot si Filipina tennis star nga si Alex Ayala ang iyang career high ranking sa WTA Tour. Bunga kini sa iyang sunod-sunod nga mayong performance sa international tournament. Ipakita ni Alex Ayala ang iyang kahinog og kusog sa duha ilabi na sa mga dikit nga laban og pressure situations. Tungod nini, padayon siyang gila isip usa sa musubang nga bituon sa World Tennis as paglaom sa Pilipinas.
11: Arangkada! Arangkada!

0: Oras magrangkada 33 minutos na humahan nagkalabahin tagna sa alas 7 sa buntag. Og nini mga oras sa karono, adunay pi-out nga nahitabo din ha sa gininiang Rotary Gym. Kasi may Pioneer Avenue, Dakbayan sa Tagong, ang katong mga beneficiaries ang katong mga flood affected. Atong nagkalabay nga sea lines mga higala din sa Dakbayan sa Tagong. So, nagaroon din ang Barangay San Miguel o Barangay Abukon. Din ha sa may Rotary Gym Tagum City. At tutagaroon, magkahabol pa tamo, asista mga higala sa tuwang mga constituents din sa Barangay San Miguel. Ang mga barangay na mga pangutana nga nga na itong tubagon. Okay. So, kana sa pagpaningkamot mga higala, ni Congressman Di Carlo Uyuoy o siyempre ni Mayor Riti Oy sa pakipagtambayayong sa kininiang Department of Social Welfare and Development kung DSWD.
1: FM Radio.
0: Okay? So, mga katong naglangkob sa atong mga balita garong adlaw. Sa ngalan na lamang sa FM Radio News Center. Sa mong station manager, Billy Dulantre. Sa mong news writer, Troy Moreno. Ang sparring partner sa technical side, Jason og Harrison Cirillo. Ako si Ilmer Dudes Romantico Tandok Magingon. Dagang salamat, maing buntag, mabuhay, Pilipinas.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.